0: infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Exciting, bro!
5: Mga katropa, exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, mga katrupa, balik ta. Alas 8:09 sa itong orasan. Right, medyo nawala ta si Kajot kay nag-kuanta, nag-akumurita sa tawag po sa uban natong mga sister stations, mga katrupa. Kaya lagi nag-update po sila katrupang dun dyan sa kining lubong ni Baterbonya, no? So, doon na kita ay alas 8:10, mga katrupa, sa itong orasan. Atong programa hatod sa kinis maayong kabutaon, mga katrupa, sa lamian nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape, mga katrupa, nga dunay pasyensya sa glutathione og collagen. Nga diin, katong itong mga kagisungunan din nga nangunot na. Ah, grabe, nangunot ko din. Mas maayong mga katrupa, ato po na siyang ibalik-balik sa pagkabata, ang atong panit. Para muhugot po na siya o mabalik ang atong kanhing mga kabatanon, no? Sige, pwede mo aning kapi-kapi mo, pero ang resulta ni ini mga katrupa, muhayag pang atong pamanit gumikan sa glutathione o muhugot ang atong panit gumikan sa collagen, no? Niya mo hilti pag itong lawas gumikan sa Santon Plus Gold Herbal, mga katrupa, nga naanining kapiha, no? Ala, sige, healthy coffee ang atong gamiton. Gamita ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Balik na mga katrupa sa itong panag-uban. Nabasa ba itong ilang mensahe?
2: Wala.
1: Katrupa,
2: wala. Wala. Wala itong mabasa ang ilang buwan.
1: Sige. Akong basahon ninyo nag-text din rin ako kay Kakaina. Wala akong nabasa kay Lagi. Nabisita mga katrupa. Kining mga nag-text din rin. Yes, katrupang Yuan. Good morning ni Mudiha.
2: Katrupang Yuan. Mayong buntag.
1: Good morning. Ingon siya nga okay ra bayug ang signal sa bayugan. Salamat sa pag-monitor, katrupang Yuan. Ingon po siya nga ang kang Liong, katrupa, ipuno na po na kang Sara. Mm-hmm. Ang kaso og madakpan si Ong. But masabot Ong, no? From Yuan Vegetarian.
0: Bullseye!
1: Lagi, muraga, halos naman ni nga bata ning panguna-una ning
2: wa naman sila na mao
1: mga depender sa pagkagaron. Thank you so much. Wala na mao.
2: Atat-atat og kalabot sa impeachment. Atat-atat. O niya karon nangayo man day og 62 days.
3: Aya!
1: Kaya wala kandam?
2: Wala pa dahil magkapangandam. Kaya maro kayo ang defense team, katropa, kay wala i-presentar ang mga ebidensya. Ang gusto nila ilang i-present para makita nila nga, uy, mo din ilang ebidensya. Kaya maro man kayong pikas, kaya wala man ipakita ang ebidensya. Hindi. Sao nila na.
1: Niya sila, kinakitaan ng ilang style.
2: Oh, mo gani, nakitaan. Dito na.
1: alamos na. Mabuto nang giingnan nga daw kinain ang buhay si Luis Trump.
2: di sa kadawat, anak. Di sa kadawat, anak.
1: Di sa kadawat?
2: Pulong,
1: Ingon siya nga, hindi pwede daw nga...
2: Kainin ang buhay.
1: Kainin ang buhay. Katawaan na. Well, anyway. Hi, katrupang John, katrupang Ray. Mayong buntag sa inyong duha. Shout out na ko sa tanan ng mga tao. Nga ni Duyog karon sa paghatod ni Rene Bubit Baterbonya. Mm-hmm. Grabe kayo kadaghan sa mga tao gikan pa sa sinugdanan. Hangtod ang tao ni Duyog gayod sa iyang kamatayon. Shout out pod ko sa San Juan ang mga tao karon. Tua sa dagat ng Ligo og okay naman pod ang panahon. From Julina Turalba Bacomio sa Aspitya.
0: Bullseye!
2: Tayo.
1: Thank you so much, katrupang Julina. Good morning, Nemo Dinaa. Og uban sa mong pamilya. Mayong pag panikay sikay ninyong tanan dinaa.
2: Oo, thank you kayo ha. Ma'am Julina diha sa may Aspitya.
1: Aspitya, no? Og good morning sab sa mga namahaw karong panahon na. No?
2: Bayo bay man ni ha, bag ready mo diha kanto mga dol-dol ra diha bag katrupa. Pwede mo kanang sabay dito sa kang Rini iyang katapusang kuan.
1: Oh, muhatod ha.
2: Muhatod ha, muhatod.
1: Ay lag uban.
2: Oo, muhatod.
1: Oh, hatod.
2: Hatod mga katropa.
1: Okay, nasanay na rabang ng uban mo, oh, storya ka. Asa ka? Muuban ko, muuban ko.
2: Oh, kaya bitong murag wala sa atong una-una mga katropa.
1: Mm.
2: Oh, pero kuan ba? Kanang lain siya si paminahon.
1: Lain paminahon nga muuban ka.
2: Taas-taas.
1: Ina lang hatod.
2: Taas-taas ato ang kuan karon.
1: Viewing. So, by the way, mga katropa, alas 8:15. So, balik ka na to, no? Tuwamas katropang Ray dito. Nya, sa pagkakaroon, mga katropa, balik ka na to. Ang sitwasyon sa pagkakaroon, ang pating lawas na apasulod niya ng
2: kining
1: gymnasium.
2: Sa may evacuation center.
1: So, doon ay ipahigayon usab niya na nga misa. Alang sa katapusang na naman kayo day, no? Na nagplaster na kayo day.
2: Oo, so...
1: Pero napalong atong signal dito kay Hinay daw, katropang Junji.
2: Oo, nag-live na dito ah, pero murag nag-jam, sa ba? May ilahang duda dito.
1: Gijam?
2: Oo, kaya ang ilang uban blagi dito tuloy-tuloy man. So, basig sa uban lang siguro.
1: Tuloy-tuloy ang uban blagger?
2: Oo, ang ilahang live. Ang uban nga nakikuan dito, may wala minus kayo ang signal.
1: Ah, dito?
2: Oo.
1: Mau ba?
2: Sa internet, mauni ang isa sa mga kuan.
1: Sige. Tika. Haira man itong live na to, be. Sa mga nagtanaw sa itong live, no? Good morning. Naputo lang itong live.
2: Lagi. Kay...
1: Sa... Naghinay yun yung signal, oh. Sinsa kayo mga katrupa. Sa mga nagtanaw karon, no? Nasiguro yung mga Tagalog po din. Magandang umaga sa inyong lahat. No? So, ito ang... mangyari ngayong araw, mga katrupa. Bali... 8 o'clock. May gagawing... gagawing misa.
2: Misa. 8 o'clock.
1: Sa loob ng Talacogon Gymnasium, katropang Junji.
2: Oo.
1: Then, after the mass, dadalhin na ito sa Barangay Labnig.
2: Labnig. Yung kung saan, final libingan niya, no?
1: Oo. Diyan yung, yung pansyon, yung tawag sa Tagalog.
2: Libingan.
1: Maging libingan niya.
2: Libingan, oo.
1: Sa informasyon mga katropa, actually, ang pamahalaan ng Talacogon, inilaan nito ang 30 square meters na lute.
2: Lute, so...
1: Para sa kanyang magiging himlayan, katropang Junji. Then, ayon sa informasyon mga katropa, sasagutin ng LGO, itong lute.
2: Lute, oo.
1: At puntod. Habang mayroon ng sponsor daw, itong ano niya, Musilium.
2: So, buhatan pag-yuday siya ugoan?
1: Tagalog ta ha, kay naaning mga taga... Sure ko nga naadari ang mga...
2: May mga Tagalog.
1: Mga Tagalog, no?
2: Nakikinig. At sa,
1: nakikinig.
2: Nakatingin sa ating live.
1: Nakatingin sa ating live, no? Alam naman natin kita mga Bisaya, makaintindi man tayo sa Tagalog.
2: Kaya Tagalog.
1: Yung problema yung mga Tagalog nating
2: mga kababayan. Pure Tagalog.
1: Pure Tagalog. Oh,
2: hindi talaga yan makaintindi.
1: Hindi makaintindi. Kaya nga, ayan, tumaas, lalong tumaas pa. Magandang umaga sa lahat. Kahit gahi yung Tagalog namin dito, intindihin nyo, pilit yung intindihin, ha? Basta importante, may bigay namin sa inyo ang lahat ng mga impormasyon.
2: Impormasyon tungkol po sa ano, yung kay Rene. Sa may Talacogon.
1: Talacogon. Mm. So, by the way, ayun na yung impormasyon natin. Siya yung pinakaunang ililibing doon. Then, that area, katrupang Junji, the whole area of that cemetery, yung impormasyon kong nakuha, that's 5 hectares.
2: 5 hectares, public cemetery.
1: Public cemetery.
2: Yan ang pangalawang area. Kasi yung ano, puno na kasi yung unang...
1: Yung old cemetery nila.
2: Old cemetery
1: public
2: nila.
1: Old cemetery.
2: Puno na, hindi na pwedeng libingan. Kaya ang ginawa ng LGO, naggawa sila ng ordinansa.
1: Tama.
2: Ordinansa
1: para
2: sa bagong
1: public cemetery.
2: Kaya which yun, is, yung sa
1: doon sa barangay Labnig.
2: Labnig.
1: Talakugon.
2: At saka yung area na yan, Katropa Gary, sa hindi pa nakaalam, yun ang isa yan na ano, isa yung lugar na yan ang ginamit noong palarong pambansa.
1: Yes. Tama. Mm-hmm. Yung sa archery.
2: Sa archery.
1: So, dahil bago yan at saka...
2: Malapad.
1: Yes, malapad yan. Pansamantalang ginamit muna sa palarong pambansa. Yung larong archery.
2: Archery,
1: So, doon, mga katrupa, siguro... kung hindi pa siguro nangyari ito, matagal pa siguro
2: yan. Matagal pa yan,
1: gagawing cemetery. Mm. But nangyari itong trahedya ni Rene. So ayun na mga katrupa, napursige na at na-realize na ang bagong cemetery ng Talakugon.
2: Talakugon. At saka si Rene ang pinakaunang may
1: Rene yung pinakauna.
2: Oo. Sa lugar na yan.
1: Tama. So, once again, mga katrupa, ngayong umaga, may activity doon sa Talakugon Evacuation Center. At Gymnasium. No? Kagabi pa, kahapon pa, katrupang Junji, dagsa ng mga
2: tao. Marami ng mga tao, di ba? May galing bukid noon, mga vlogger. Kahapon, andyan yung...
1: Yung mga officials na... Pumunta dyan at saka may mga artista.
2: May pumunta artista. At saka mismo
1: si Sophia.
2: Mismo si bagong MVP 2026 sa Barangay Hinebra, si Scotty Thompson.
1: MVP. Tatlo lang siya.
2: MVP at saka andyan din yung PBA player na taga San Luis. May PBA player pa kasi nga taga Agusan del Sur na andyan ngayon sa Barangay Hinebra team. Pumunta kahapon. At saka si Thompson at saka yung asawa niya. At saka yung ano niya, yung may artista din.
1: So bali magkasabay yon.
2: Magkasabay.
1: Yung si Sophia Andres ba yan?
2: Andrea?
1: Andrea.
2: Sophia Andrea ba?
1: Hindi mo kasi idol yan ah.
2: Basta
1: artista.
2: Artista na si Sophia.
1: Sophia Andres, tama?
2: Sophia Andres. Pumunta siya pero, kahapon.
1: Alam mo katrupang yun, Jay? Parang nakita ko sa sasakyan. I don't know kung ngayon ba o kahapon. Kasi sa page ni Spotted, Amplio Spotted, nandyan sila si Gandang Hari at saka si Senator Rubén Padilla. Pupunta ba talaga? Baka.
2: Baka lang kasi si...
1: sabi sa page niya, undaw ito Talakugon.
2: So galing kasi sila sa... Ito kasi si Senator Rubén Padilla at saka si Senator
1: Cayetano,
2: galing sila sa Jinsan.
1: Sa Jinsan siya kahapon.
2: So possibly na mangyari yan kasi malapit man lang Davao to Kuan. Davao to Agusan del Sur.
1: Tingnan ko yung si Player Spotted. Kasi pinapost sa kanyang account. Four hours ago. On our way to Talakugon with Senator... Baka ngayong araw, 4 hours.
2: Kung undawi, ito Talakugon, ngayong araw na yan.
1: Ngayong araw. So, ibig sabihin,
2: posible,
1: itong si Senador Rubén Padilla, at saka itong kapatid na si Gandang Hari, ano yun, totoong pangalan? Romel Padilla?
2: Romel Padilla.
1: Romel ba ito?
2: Romel Padilla.
1: So, four hours ago, mga katropa, itong si Spotted. Ito, coach man ito?
2: Blogger.
1: Blogger ba itong si Player Spotted?
2: Blogger.
1: Blogger?
2: Blogger yan na, blogger ng Dabraa.
1: Okay. So, kasama sa isang sasakyan na nandun, si Senator Rubén Padilla at saka yung kapatid na si Gandang Hari, sinabi na on our way to Talakugon with
2: Talakugon.
1: Senator Rubén Padilla. BB Gandang Hari.
2: So possibly.
1: So 4 hours ago. So ano na ngayon? 8 7
2: posible andyan na yan. Hindi yan nag...
1: 6, 5, alas 4 ng umaga.
2: Alas 4, so posible.
1: Kaninang alas 4 ng umaga nagposto.
2: So posible, kung maglanda, kung magserbis sila, pero sa service man yan, kasi sinator yan eh.
1: Oh, land trip.
2: So posible andyan na yan sa Talacogon ngayon.
1: Ah, oo, baka nga. Tawagan na lang natin si Katrupang Ray, Katrupang John J, no?
2: Oo.
1: Saan ba yung ano ko? Baka siya yung magbigay sa atin ng...
2: update kung ano update. Nang ganap doon.
1: Mm-hmm. Pero ay baka papasok na naman yung ano. Huwag na lang siguro papasok yung bakulod. Kasi gusto nilang maki-update, no? Yung bako, except yung bakulod. Kaya nga... hinintay kong tawag nila kanina Katrupang Junji. Eh, hindi pa nagkatawag. Eh, bumalik na ako sa Bulusay.
2: Okay.
1: Ito mga Katrupa, 8:25 on the clock. Kumurisan muna tayo. Sinsya na, nagtagalog tayo ha. Kasi just to accommodate mga kaibigan natin na nasa online sa ngayon. Para maki-info sa...
2: Naki-update kasi sila sa ano? Sa...
1: Sa ano? Libing ngayon.
2: Libing ngayon.
1: Babalik kami mga katropa after this commercial break. Stand by.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
5: Ay, master!
6: Oyo sa malkap!
5: Laruho na to niya. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
6: Dili kapoy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
5: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
6: Exciting?
7: Exciting!
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus user atong paminawon.
12: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming itong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
16: Para sa dynamis?
15: Para sa turnyo ni Mrs.
16: Tour?
15: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
16: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
15: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
16: Sige, sugayon na ako na, miss.
13: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santan Plus Herbal Soap.
18: Nanamigin!
7: Santan Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidrata bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago San Sor.
4: Pilaidad mo na?
3: 61. Kuhay man ko. Itipay ba ko ang timbang tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o premium drink.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate.
4: So, kung ito'y nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman?
3: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa product, sa dako kaya katabang, sa atong panglawas. Dako, ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon, labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang kay kuan, dako na. Pero pila na katuig, 2 years naman ko nagdamit ini.

0: Ok, alas 8:34. Mga katrupa, itong orasan, ato sa Pilis, mayo nga kabutaon, mga katrupa, sa Santon Plus Coffee Mix, ang kaping original sa Yes to Health Incorporated, hangtod ka rin mga panahona, kanunay ginapangita. Gumikan sa kaayon ni ningatos panglawas, mga katrupa, kapi-kapi ka lang apan na healthy ka na. Santon Plus Coffee Mix.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, be, ato sa tanawon po ning mga nag-comment sa atong Facebook hinaya sa signal.
2: Oh, mula gini, nakakuan lagi.
0: Sinsya kayo mga katrupa ha, gusto na itong taga-agay-gayonan nga mabasa inyong mga komento apan kining signal ba?
2: Ang signal na ito mga katrupa, di ginotogot ning Timoslok ni.
0: Katrupang Ristan Yat Gulay, good morning. Katrupang Ading Gradres Dapar, good morning. Kauli na si Katrupang Ading Dino.
2: Kauli na.
0: Good morning ni mo diha, ma'am. Katrupang Dimer Patagog Senior, Katrupang Isabelita Burha Kaliwat at Narisa diha sa may...
2: Good morning, good morning.
0: Surigao de Luzon, good morning. Thank you so much. Kisa pa na nari diha, ah. Okay, sa pikas, medyo hinay ko ng internet mga katrupa.
2: Magani ni, no?
0: So, good morning usab. Gadget lang ha kay ato pang ginasusi. Anabel Sumalinab, good morning. Mga katrupa, balik tayo sa pag-Tagalog katrupa gadget. No? So, as of update, nandiyan na pala sa Talakugon si Senator Rubin Padilla, katrupang Junji.
2: Oo, nandiyan na sa Talakugon, no? Nandiyan na sa Talakugon.
0: So, itong live kasi, normal, kasama ni Senator Rubin Padilla, itong kanyang kapatid na si Gandang Hari. Nagsasagawa na ba ng misa? Parang hindi pa nag-umpisa katurpang John Gino?
2: Oo, hindi pa. May yung mga, misa? May mga ano pa. Kailangan pang...
0: Tika. Naka-live ulit tayo mga katrupa sa... itong... isinigawang ano ba? Lamay doon sa... Talakugon Gymnasium. Sige, monitor lang sa page natin. Naka-live na si Katrupang Ruya Rinton.
2: Oh, nakabalik na, no? Medyo maano, mahina ang signal.
0: Sobrang hina, pero hindi na bali. At least may live naman, no? So, anyway, mga katrupa, abangan lang niyo ang kabuuhang pagbigay impormasyon doon sa Talakugon mga katrupa kasi naka-deploy diyan si Katrupang Ruy Alinton.
2: Oo, diyan yung kasamahan natin.
0: Then sulyap-sulyapan lang ang live sa ating Facebook kasi ni si Katrupang Ruy nagla-live din. Okay. Balik tayo kay Trupang Junji, no? Okay, medyo bumalik agad yung numbers ng ano? Ng live natin, 564 na agad.
2: Yung ano? Okay.
0: Dumabi agad, no? Sige, ganun lang.
2: Okay, Mayong buntag kag Tata Ribadilla, Ribradilla, Libradilla.
0: Libradilla? Libradilla, Libradilla.
2: Libradilla. Mayong pag paminaw ni mo from San Roque, Prosperidad. San Roque.
0: Good morning ni dina.
2: Kang malala apilo, mayong buntag ug mayong pagpaminaw ni mo. Onya kang didin pataho, mapataho mayong buntag si Razor John G. Shout out sa tanan labi na sa taga Durian, Lukak nga naminaw pemi sa radyo kay Lanog man kaayo ang inyong programa. Gani si Bobot Flores. Uban sa iyang asawa nga naminaw karon sa inyong programa sa XFM San Franz, linaw man kaayo paminawon.
0: Daghang malagi live ni atong page. Dakay lime sa tong page.
2: Oy, ano naman ay?
0: Pila man ni kabuok? Dakay talan siguro cellphone ni Katropang Ray gigamit, no?
2: Oo, naka kuan gyud siguro ni tanan kay
0: anggol-anggol, oh.
2: Oo, sa anggol-anggol man.
0: Ah, si Katropang Kian gi-live pud niya.
2: Ah, okay, okay.
0: Gi-live din mo Katropang Kian ang ano, pick up ka. Niya pick up pud na puy live kang Katropang Ray. By the way, mga katropa, katropang Junji, ato sang lakbitan o gisgot mga katropa, ang katong sa, ano ba, sa Tacloban ba?
2: Mm-hmm.
0: No? Ang Tacloban, giimbestigahan na kinikaroon katropang Junji sa atong kapulisan.
2: Mm-hmm. Katong nahitabo ka pagpamusil.
0: Pagpamusil sa usa.
2: Mga minoridad.
0: O, pagpamusil mm-hmm. sulod sa eskulahan.
2: Mm-hmm.
0: Sa 14 anyos o 15 anyos.
2: Mm-hmm.
0: Oh. Now, matod pa si kapulisan, ang resulta sa ilang investigasyon katropang John Jay nga under influence ang usas mga bata adiria mm-hmm. sa usas ka kining dula sa online kining Guribox.
2: Guribox or
0: Guribox.
2: Roblox.
0: Dili, Guribox.
2: Oh, Guribox, oo.
0: Lahi po itong Roblox,
2: Roblox,
0: no?
2: Oo.
0: Guribox. Unya, aside na mga katropa, usa sa ginalantaw nila kining uniforme. Ah, not uniforme, kining t-shirt bitaw.
2: T-shirt nga.
0: Nga dunay KMFMD.
2: Mm-hmm. Kana.
0: Actually, research na ko na kay...
2: Murataga
0: nanggawas man sa social media, katropang Junji.
2: Mga makurious ta ba?
0: Nanggawas sa social media nga dunay mga panghitabo dito sa gawa sa nasod nga... Kini mga batan-on gihapon ang involved sa shooting nga nakasuot niya na nga t-shirt.
1: Bullseye! Bullseye!
0: KMFDM KMFDM ayan.
2: Oh, mo na ang kuan.
0: Usa din siya ka German rock band.
1: Bullseye! Bullseye!
0: German okay. Rock band ini katropang John Jay.
2: Uyawaan ang kuan. Uy, kuan bali, murag mga sa banda.
0: Banda?
2: Mm-hmm.
0: Pero, di ay pinaka...
2: Ngilngig.
0: Ambot, kung nagkakataon ba lamang na, hingga nakasuot siya na kay... Mm-hmm. Di man maayo ang meaning ng katropa. No? No pity
2: mm-hmm.
0: for majority.
2: Kuyawa na nga meaning, no?
0: Teka, itong balikag tanaw, ha?
2: Mm. Mo na'y meaning, bali?
0: Ang meaning?
2: Mm.
0: Di akong gibalikag tanaw, mga katropa, kay doon ay meaning ba nga? Di ako. Mm. No pity for the majority.
2: Kuyawa na nga ako, ano, eh?
0: Ato ning balikan sa pag-isigot mga katropa kay unsa man ni nagkakataon ra kahani o na influence pa ning bata.
2: Mm-hmm.
0: Kay moingon kag no pity for the majority. Wala iko kalooy.
2: Wala. Kuan gyud oh. Kanabang
0: walang awa.
2: Oh, no, kanabang no mercy.
0: Paras nakakarami.
2: Mm.
0: Oh, grabe hay.
2: Uyawaan ang
0: sabot pa sabot.
2: Oh, bukan ang kuan gyud.
0: Ilang gihimo?
2: Taman sa makit-an.
0: Mao to.
2: Oh.
0: Walay awa-awa.
2: Kuya.
0: Namusay na sila. Mm. O saan ba ito? Chamba lang yun? O na-influence yung bata? Mga katuro, pabalik ta. Alas 8.42, humas pa yung dom.
1: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M
3: Kung maminaw ka sa X-F-M.
5: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa ka kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
6: Exciting!
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia,
9: taga Puro,
8: Diamond,
9: Matina at Playa.
8: 75, Pero Baskog pa.
9: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
8: Nagainom kong kape.
9: Dili pa kining
8: akong nadunggan sa mga
9: kauban ako na kining
8: Premium Coffee Mix.
9: Mayo daw kini.
8: Akong gisulayan
9: o ginom.
8: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
9: Mura mag ni Baskog ko gamay.
8: Mura kong ni bata akong lihok ba.
9: Sa una?
8: Oh, siyempre.
9: Naadyo'y panahon na magluya ta.
8: Kasay,
9: labi na kong
8: lahin ang panahon.
9: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
8: Premium DT Coffee Mix.
9: Okay, kaya akong pumati. Yun.
8: Katong mga
9: parehan ako na senior citizen,
8: inay
9: siguro, sulayan ninyong
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
8: Sulayan ninyo.
9: Wala kani
8: ingon nga
9: nagbinuang ko.
8: Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Sanfon Plus Herbal Oil.
16: Sanfon Vitamin C.
17: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiyon o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nakatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kailangan sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayong tambal, niinom gipot siya ana. Mugi na bayang coffee po kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig ba gani sa coffee. Nang api na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
4: Nang api na ka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Alas 8:49 mga katrupa. At oras at sa pikiris mayo nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Mga katrupa, ang Crop Gold Fertilizer nagapalambo, nagapa daghan sa ani mga katrupa. Mao na nga pahimsuga ang imong pananom, gamitin ka na sa Crop Gold Fertilizer. Hatod sa pirato mga katrupa sa Agusan Lending Corporation. Og pinansyal ang imong gipangita, nanginhang lang kag kwarta. Ala sige, duol lamang ang opisina sa Agusan Lending Corporation kay sila nag-offer sa serbisyong pautang mga katrupa. Sama ni ining salary loan, allotment loan, real estate loan, chattel loan. Og unsa pa na mga impormasyon mga katrupa, bisitahi ang ilang buhatan na diha at bang sa San Francisco Gymnasium. Ang ilang opisina mga katrupa, Centro San Francisco. Nya diri pod sa may Bayugan City, naapod sa nas Proc 3. Barangay Proc 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Bullseye! Bullseye! All right. Atong sab ka mga katrupa ang atong tulumanon sa Yes to Health Incorporated, Visionix Plus of Gel Capsule, intended alang sa mata. Basta mata gani ang problema mga katrupa, maayong gamiton ang Visionix Plus of Gel Capsule. Wala kasulay-sulay lang mga katrupa. Pero ang among tambag, siguro alang gyud nga ang problema nimo mata. Kay kini man gud mata gyud ang ginasintro mga katrupa, no, para gayud mabalik ang imong natural o katong hapsay nga pananaw mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Okay. Good morning. Magandang umaga. Ayun.
1: Kaya Bibi Hangad, good morning, watching from Ipil, Zamboanga, Sibugay.
0: Mm-hmm. Thank you so much, mayong pagtanaw ninyong tanan din ha.
1: Kaya Rigor Narokla, mayong paglantaw, sa og mayong pagpangapipot. Nangapi dahi siya dahi karong katropa, Gary.
0: Ayan.
1: Magyun ni, kung gusto yung kanunay kondisyon ng lawas layo sa balatian. Siyempre.
0: Kaping. Magatabang atong gamiton. Imbis kay kung doon ay balatian, ayaw tiwasi. Mas mangita taog, magatabang nga.
1: Mulahotay atong lawas.
0: Yes, tama.
1: Kang Joseph Alduhisa. Alduhisa, okay. Good morning, sir, sa Barangay 5.
0: Good morning, bro.
1: Naminaw sila karon sa Barangay 5.
0: Good morning ni Maria, bro.
1: Naki-update po nis kamatayo ni Rini. Ayan. Tungkol sa mga kabisi, di may good makaanto.
0: So, mga katrupa, actually, diha sa itong Facebook, pwede mo mutanaw, naka-live karon sa itong Facebook, mga katrupa, ang kining gipahigayon nga misa sa pateng lawas ni Rini, mga katrupa. Karong nga panahuna, no? Ato nang gi-live sa Facebook, pwede mo muli li diha kay para pod makasunod mo diha mga katrupa. Then likewise, tiwason lang nato ang atong paghisgot mga katrupa sa atong nga topiko kay para awareness po ni sa uban.
1: Oo, siyempre no. Dako kay ni
0: o mga ginikanan katrupang Junji, dili pasagdan ang mga bata nga kanabang ma-addict sa mga dula-dula. Labi pa og kanang kinibitong dula katrupang Junji nga marahas.
1: Kanabitong kanamagod nga dula.
0: Pusil-pusil.
1: Pusil-pusil. Naapag yung tigbas-tigbas.
0: Tigbas-tigbas.
1: Kanabang pininsingay ba?
0: Normally, ang bata, kung gadula ni ana mga katrupa. Nga,
1: mabutang priminti sa iyang unahuna.
0: Nga, anytime, pwede niya ma-apply.
1: Oh, mahimo. Kay, mamay nakita niya.
0: Mamay nakita. Labi pag ma-addict na. Addictive na. No? So, ang pulis mga katrupa, so far sa ilang investigasyon, influensyado ang bata, usas mga bata nini, sa kining dula nga guribox. Now, nasigpatan mga lagi po niyang iyang suot-suot nga t-shirt mga katrupa. Maning ang uban, niingon sa manis, salagma na gini o na-influensya na gini. No? Kay kasagari nagsuot niya ng t-shirt mga katrupa nga dunay logo nga KMFMD.
1: Kuyawaan ang meaning, no?
0: KMFMD. German band ka na siya, mga katrupa. Banda. Nga rock band. Naminaw ko sa ilang kanta gabi ka ng sa YouTube, katrupang Junji ka ng KMFD.
1: Kuyawaan.
0: Huwag ko makangay, banha. Ang inadis-adis.
1: Nga na yun. Mga no? Kuan yun.
0: Sa German, mga katrupa, ang KMFD, Kin Merit Farday Mitlid. Mitlid. Uy, Farday.
1: Farday.
0: Ang kamatayon?
1: Kamatayon. Oh. Maupod siguro na.
0: Kin Merit Farday Mitlid. Sa German na siya. Mm-hmm. Pero gihubad ko na sa English, mga katrupa, mauning niingon nga, no pity for the majority. The majority.
1: Bullseye!
0: Oh, nabi to'y tinood man lang mag-idolize ka trupang yun, Jay. Kaya kung ako lang, ang akong idol yun ka banda, sin siya nakaayo, kay sa una maning na nakamata man tayo medyo karaan, si Bing Rodrigo.
1: Oh, kana, kay gapo sa gyan.
0: Okay. Pagkantahon ta niya.
1: Bugnaw kayo nagtingog si Bing Rodrigo.
0: Babayaan mo pa ba?
1: Bugnaw kayo nagtingog.
0: Oh.
1: Daghan kayong makarelate, ana.
0: Ginahan ko, ana.
1: Daghan kayong makarelate, ana.
0: So, kini mga batanon, mga katrupa.
1: Lahi po ni ila.
0: Dili layo. Nga lahi po ni ila, either hip-hop.
1: Oh, may nga na.
0: Rock.
1: Na ay sa katubang panahon pa nga nag-eskwela pa ko katropa gari, na iganahan ako ng mga banda, kanag yung mga rock. Halik ni Judas.
0: Ah, sus.
1: Oh, kanang,
0: Rocker Deka.
1: Oh, kanang kabalo, gani kumurap.
0: Magyango-yango, gide ka.
1: Oh, kanang mga Linkin Park nga mga kwan, nga kanta. Kanang Gito Dogs.
0: Oh, baba.
1: Oh, kanang puros yun na kanang mingon niya, babe, buti nga sa mga, kanang mga kwan yung kanyang mga pulong.
0: Napakoy ganahan na. Di man po sa hinoon nga tanan nga di uganahan, pero naman ko yung mga tuno po nila sakto-sakto ro. Kanang in the end. In the end sa Linkin Park. Oh, ganahan po kwan na.
1: Kabi ng mga...
0: Pero, katong panha, nagyog kayo.
1: Oh, saba, nagyog kayo. Na, mga muna'y ganahan. Kanang mga, muna'y akong mga favorite sa una.
0: Maba?
1: Shakul. Kanang mga banda. Kanang yung mga...
0: Abi ni mo
1: yagaw,
0: katrupang... Yagaw,
1: yung paminaw ni mga mamalikas, rabag yun.
0: Abi ni mo katrupang, Junji, dako ba yung posibilidad nga kung ganahan ka sa mga rock, grabe ka, hard rock.
1: Na, perte yun.
0: Mo replika, rabag yung batasan niya.
1: Perte yun, katrupa. Grabe yun. Kaya basta kay maminaw lagi na sila ni Mama sa masuko. Kay perti may yung lain na paminaw.
0: Hindi, ganahan pa kakaroon.
1: Tawa,
0: na.
1: Wadili na kay wala naman. No, limang kag, hito na, ang dala kong 38 at 45. Ipuputok ko na, hito na, bag. Kaya maging anak ng mga kuan na, memoryado na ginakutugahan to karon.
0: Hindi, basta.
1: O, sa akong ang kaadik na kuan sa unang mga kanta, puros yun mga tinatala lagi.
0: Maunang akong giingon ka, tropang Junji, ang batasan sa tao, mo replika rabag yun ang kanta.
1: Na, mo kuan gid ka, tropang.
0: Di man kumutuo nga, ang usya ka tao nga, kanabang malumanay, buutan, yung iyang kanta rock.
1: Mga rock.
0: Hard rock ba?
1: Oo.
0: Wala okay, kining bataan eh.
1: Money.
0: Naibalo ko, what I mean, nagtuog yung ko aning bataa. Nga sa dihang nagsuot siya aning at t-shirt ka tropang Junji.
1: Nakasubaybay na siya.
0: Ang bataan, mga curious maguna.
1: Nakasubaybay na.
0: Nakasubaybay na.
1: Kay talawar ko ang uniform.
0: Talawang iyang gisuot.
1: Mura ba gituyuan yung nag-order siguro na?
0: Ay, oo.
1: Ito yung nag-order. So, nagpasabot nga idol yun niya na nga mga banda, niya, ha?
0: Ang sinuotan niya, katrupang Junji. Tanawang iyang sinuotan. So, ama ba tanon ka rin mga katrupa, mahilig sa mga passion?
1: Passion, mga idol.
0: Tanawag ko na ilang mga sinuotan. Mailahan ni mo na mga katrupa nga doon na sila'y hilig. Kaya katong normal lang nga sinuotan mga katrupa, pinipaki. Pero katong mga naagyon sila'y gina-idol, mailahan ni mo na kay... mamili na sila mga katropa. Gusto sila ang uban niya na kanang loose
1: mga shirt. Luag,
0: mga luag.
1: Mga luag. Kaya, mga...
0: Parisan po ng mga kalo nga style.
1: O katong mga kalo po nga kanabang binadbadlong yung kaya ng purma lagi. Na mga bad boy yung ikpurma ba?
0: So mauna nga, makaingon po ta nga, naimpulin siya ang bata.
1: Grabe sa una, itong mga jumper, hip-hop.
0: Grabe
1: sa una, niya magwaway-waway na yun na itong mga...
0: Correct.
1: Napay mga buhok nga, tagas yung buhok. Na ay maging ana sa una.
0: So mauna nga, makaingon tayo ng impluensya. Pero ang problema lamang sa dihang atong gi... Subaybayan mga katrupa kung meaning. Kay mao mang gi-meaning mga katrupa, di magin.
1: Di magin.
0: Sa unsa ona mo research, no? O subo na tog data na obi. Kin
1: nya.
0: Ang meaning ha. Kin merit farday mitlid.
1: Mitlid.
0: Og sa in English pa mga katrupa, no pity for the majority. Niya karon kay ang ilang gibuhat na tuwa magudoy ko kalooy itong gihimo nila sulod sa eskulahan. Laliban ka nga, ingon ang maestro katropang Junji nga,

0: Pala.
1: Diri mas lawas ilalom.
2: Lawas paingon mga katrupa, kalooy ba po?
1: Motong nakita ni mo siya nga nahinay-hinay din sa katumba. Ano din siya hinay-hinay sa katumba?
2: Wala na tayong oras pa rin ang sanahan mga katrupa. Sundin lang ninyo ang update sa paglubong ni Rene Baterbunya mga katrupa. Kay gihimo naman nagkaroon ang misa.
1: Yan na ay live na ito
2: mga katrupa.
1: I-share lang ninyo ato ang page para makakuan po ng uban.
2: I-share ang atong page mga katrupa para makasunod mo.
1: Makasunod ang uban.
2: Unsay dagan. No, kay sigurado ito nga dihas kadalanan na astang taas ang linya ni. No? Impunta rin noy binas. Salamat sa inyong pagpaminaw. Manamilit na usap kami. Sa ngalan na lang sa kinitigong puri sa XFM Philippines and Network, sa XFM Magusan, 91.3, 95.7. Sa kontrol ni Katrupang Keanu J. Sibial, sa itong News and Public Affairs, magpanguna sa itong News Director Katrupang C.J. Salvan Loy. Atong News Desk Katrupang Lewi Lokay, Anchor Supporter sila si Katrupang Ruy Alenton Katrupang Ali Bisante. Ako si Katrupang Ruy Celeste Surabascas.
1: Ako sab si Katrupang Junje Lebrias.
2: May muntag ka na itong tanan. Dalaygon ang Diyos.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Mga katrupa, exciting!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tsadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
6: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
7: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Craft Gold Buy?
7: Wala pa day kamasayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
6: Mauday na ang Craft Gold, bay?
7: Oh, bay.
6: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
10: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:08. Oras mga katropa, hatod kinato sa maing tinguha sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Santon Plus Herbal Oil. Kung doon na mo yung mga panakit sa kalawasan, sakit inyong likod, magpahilot gamit ang Santon Plus Herbal Oil.

tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome ladies and sab diri sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon matag alas 9. Sentro. Ang programa nga Sentro way kalainan ini sa mga programa kagainang buntag. Mao gihapon ang buluhaton ini maghatod nga na kaninyo sa mga balita, impormasyon, mga hisgutanan, isyo, no? Pero additional lang, no? Dugang lang. Wa nagpasabot mga katropag unsay atong gisgutan kagaina sa Bullseye, unsay gisgutan kagaina sa Express o Exciting, mao pod gihapon atong hisgutan dire. Lahi na po ang atong hisgutan o kung doon na may pupariha, additional na lang mga impormasyon mga katropa. Kay niya naman ta sa gitawag nila o kuan. Panapos na nga pagpanag-uban na to sa News and Public Affairs Program. Kay unyang alas sa Jess mga katropa.

Atong partner makatropa si Katropang Keanu J. Sibial. Sa ngalan sa mo station manager, Katropang Ray Celeste Sara Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong makabanan sa news and reportorial division. Mga katropa, sa gihapon, kininyong lagad sa Kanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay. Inyo makauban, kutob ta, alas 10. Dali rata ninyo mag-uban-uban. Kaya nga itong oras karon alas 9:11 naman. So naa na lang sa 49 minutes ang atong pagpanag-uban, mga katropa. Dali ra kay mabadbad ang panahon. Kay naa pa may mga commercial niini, mga katropa, sa 49 minutos. Sentro. Mga panimbaya, una kita sa tanan nato na mga tigpaminaw. Duha ka sibihan nag-broadcast sa atong pagpanag-uban. Ang XFM Bayugan, pinaagi sa frequency ng 95.7. O gadini sa San Francisco, mga katropa. Makita kita, mabati kita sa frequency ng 91.3. Tanan nga mga kabalayan, ato mga nanay o mga tatay, nga naara diha karong mga panahuna, nag-ingkod-ingkod o niya naminaw sa atong tulumanon. Maayong pagsikay-sikay, mga katropa, niining urasa. Di may karon maglakaw-lakaw sa gawas kay perting inita kaayo. Unya ang uban karon daghay gikabisihan. Ang uban nakatuto karon sa katikaran di repita sa may Talakugon, Agusan del Sur. Sentro. Pero di magyud tanan maoy makaadto dito sa Talakugon para muduyog sa kasubanan nga nasinatian karon sa pamilyang Baterbonya. Mas kuan jud ron, bugat jud ron ang ilang gibati kay karon ang nakatakda nga adlaw sa paghatod dito sa iyahang resting place, lugar kung asa makapahuway jud sa sakto dito. Ang atong Agusan del Sur sports icon, si Rene Bobet Baterbonya. So, karong orasa, mga katropa, nagabadayon ang, murag nahuman na ang misa, ha? Murag kuan na ron, kining viewing sa pamilya na. Kay kagabi ang last nga public viewing open sa public. Kagain ng kadlaon, until now, ang exclusive na lang sa miyembro sa pamilya, mga paryente, ang gi-allow, mga katropa, nga makasudong, no? Sa lawas, sa Mitaliwan, mga katropa, nga palaro MVP, nga si Bobet Baterbonya. Gani, sa Katoliko, namanggo ni sila'y gitawag nga misa, unya kanang na ay mura og bindita bay tawag ana. Oh, kanang murag holy water nga di pong kumuingon nga isablig, mga katropa. Basta kay kuan na siya kanang lungon nga gibutangan sa pating lawas. So mo na natigayon baguhay lang, mga katropa. Din wa ko kabalo kung unsang orasa gyud ang paghatod niini dito sa iyahang lubnganan. Kay naman toy advisory ang Talakugon kagahapon or ato ni aging adlaw na alauna ang paghatod niini. Pero akong lantaw sa live, mga katropa, basig tuloy-tuloy na ni mga katropa, no? Kay humanaman ang misa unya gani murag nakaplastar na gyud ang iyang murabaog, nakaplastar na kay itong iyang sakyanan, no? Kung sa kuan pa karwahe or karo. So naa naman dito sa gawas, mga katropa, basig pipila na lang ka oras ang nabilin. Kay ang oras karon las 9 naman, ibiyahe na ni mga katropa padulong dito sa kining bag-o nilang cemetery, no? Di repita sa may barangay Labnig. Bag-o kay gani siya ang pinakauna ni ini, mga katropa, nga ipahiluna. Di repita, mga katropa, sa Talakugon. Munang ato makaigsunan karon, medyo nabahin ang ilang atensyon. Pero katong naaragyod sa ilang mga balay, di man to makatravel, so naminaw ra radyo karon mga panahuna. Munang kita ang mag-uban-uban karon, mga katropa. Unya, bisan pa tong mga pipila po na to ka makaigsunan nga loyal gyud ka ay sa tong programa nga Sentro. Bisan og perting daghana karon ang nag-live diya sa Facebook sa Kasikas dito dapita sa may Talakugon. Pero ang uban na nagpabilin diri sa atong tulumanon Sentro. Salamat kayo, ha. Gani ang uban, parihan ni Ma'am Lina Pataho.

0: gani sa audio broadcast ra siya maminaw na to. Kay napul-an na siya makatrupa sa atong dagway.
1: Ay!
0: Wala nga, audio na lang siya maminaw. Salamat kay Madam Lina Patahong, ha? Muna yung mga kaigsuna na to, mga katrupa, way paglubad. Mag-uban-uban ta, mga katrupa, kay ubay-ubay paghihapon ang atong isgutanan karon. Dili lang gihapon ta, makafocus sa kining aktibidad, mga kalihukan, diredapita sa may talakugon. Lakipod sa atong gipahatagag pagtagad, no? Kini mga panghitabo sa atong nasod. Nga ato na ning nasugdan kaga hapon o gipadayon kaga ina sa bullseye, nga kini mga mangilngig nga mga krimen nga nahitabo mga katrupa sa mga nagkadaihang tungaan sa tong nasod. Murag sa akong na nadumduman tulo na kasunod-sunod nga insidente sa mga violence nga nalambigit ang mga estudyante. Miadto miaging semana og wa ko masayop. Ato na ning na-mention kagahapon nga dunay babae pagyod nga estudyante mga katrupa. Pagsulod niya sa classroom, nagbitbit na siya kutsilyo, iyang gipang dunggab-dunggab ang katong iyang mga classmate pod nga mga babae. Gani doon na po yung mga lalaki mga katrupa. May gani kay murag katong kutsilyo ang iyang gida. Murag gamay-gamay ra to. No? Mabaw-mabaw ra nga mga samad in town.

year high school. Grade 8 or grade 9. Ana nga mga idara mga katropa. Gawas kong nagbalik-balik ka kay siguro matiguan ka niya ang imong grado mo or Japan. Gawas na rin tabo mga katropa sa Tacloban.

0: paminawon.
1: Lami nga akong kuha sa anang kopi, Canton Kopi Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kuntian, pero nakuha ko na, ayo kay ba, na ganing buntag, Canton Magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayesto, na panyo.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: I just feel it all the time.

Pero ang atong Malacañang pinaagi ni sa ilang tigpamaba nga kining guwapa nga to nga tigpamaba si Attorney Claire. Nangatarungan pod kagahapon nga kini kunong mga susama ni ini nga nahitabo karon bisan kuno sa panahon tabo pod ang mga violence. Ha? Pero ang pangutana diha, doon na ba'y similarity ang sa una o

0: song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM! Exciting!
3: Exciting!

0: tayo mga maring. Welcome, Drea, sa tuwang panag-uban. Alas just 19 na nga itong oras, mga higala. Siyempre kami naman ating gihapon sa XFM Taguong. Ang pinakagipaabot sa tanan, mga maring, mga istasyonan. Og siyempre live nga live, ikan diriya sa studio, mga higala, sa Studio X. Ako ni mga maring ang inyohang X. Ako si Maring Inday Erika Deligwa, padalimens tayo sa pandi makupian sa antong kundi, mangunay ang silingan. Siyempre kaoban ako niya garon nga, kung kaoban nga, wapan ang kaplastar siya ang mikropono. O lalain mga higala, to ang i-welcome, Tia Daria.
1: Helen, well, isa katabay.
0: Lahi, madanay mo ang mikropono diyan. Well, kumusta, Tia Daria? Kumusta man ito ang mga steeping?
1: Oh, di akong laom kayo. Ako ang tingog.
0: Kana, okay na
1: yes,
0: lang siya.
1: Yes, okay na kaayo.
0: Hala, oy, mura juga si Kuan ay.
1: Si Kinsa.
0: Kinsa, imong, ako kay mula ko, mura kong tiller sa bangko today. Ako ang outfit.
1: Okay, ay.
0: Ikaw, Kinsa kakaroon.
1: Mura kong nasa gawas ka nang naglinya pa ko.
0: Sa linya niya sa...
1: Kay mo withdraw.
0: Withdraw?
1: Oo.
0: Mura makagaling niya sa NFA.
1: Kaya magkuwag bugas na takpain mo. Kaya magkuwag bugas ka tagpainti.
0: Mura kang isa atong galing niya diyan sa may kurbada.
1: Ay, okay di ay. Nailigay. Amin ako ka amiga ta?
0: Ay, amiga, manigod na ba? Binyan kayo maninood, di akpong ko. Anyway.
1: Lahit kang amiga, maninood.
0: Mga maring, ha? Welcome ka mong tanan sa tuang panag-uban. Live nga live karon. Makita nta sa tuang Facebook page. Search lang pag-i-follow ang XFM 107.1. Apat man na 9, kaya radyo natin.
1: Pasiglahin, manay mo.

0: mura dito kagikan maring.
1: Dito mo kagikan ko nga sa ka tuig o buto nga ako dito.
0: Taas-taas yun ikang na-contribute dito.
1: Taas-taas ha, pero ang panahon nagkitaas mga maring, wala gikuan, wala yung mga... Tanang wagi ko steeping mga maring.
0: Ano mo na maring? Ano wama kay steeping?
1: Ay, di pa ako gwapa ka niya ito.
0: Ay, karon lang ka na kuan.
1: Karon ako na kuan. Kanang,
0: Kuratan lang ka karon.
1: Yes, ka niya ito. Ay, grabe sa kusa ko. Ay, thank you kayo sa Ken's Barbershop. Sa...
0: Gwapa na kayo yung dress, ay.
1: Yes, social na ko today.
0: Ma'am, pwede mag-deposit ko, ma'am.
1: Ayos sa pag kung gusto ka mag-deposit pa dala direk Arinola kay
0: ano man ang Arinola man
1: dugay may maka-process direk dugay may maka-process
0: nangayan de kay mo
1: nangayan may amo ang kondre nangayan ni amo ang bangko
0: sa nga bangko di
1: kuan siya ka ng Bigayon Bank.
0: Dili sa kantilan.
1: Dili sa kantilan. Lawo mo na diya, lawo mo na.
0: Kakantil man siya.
1: Kakantil man siya. So, sabi ko kayo sa Bigayon Bank.
0: Bigayon Bank?
1: Kaya parang
0: palagikul ka doon ko ba?
1: Kaya lahat mag tie up mi sa Blood Bank.
0: Ay! Ayaw, mata rin, no? Blood Bank, yun ay mo nang kakuha.
1: Gusto ka mapakuhaan, takagdugo rin.
0: Nakakagtinusukan.
1: Okay, upirahan ko gahapon, Maringo. Gikuhaan ko gabi gahapon, gisidzi.
0: Wala matingada ang mga sudalo nga green ni Mondo dugo.
1: Ano sila nga? Aksa mo kabala ka rin? Basig ilinis siya?
0: Ako nga, ane... Kasi pag-uwang ko na ni Hulk, green ang dugo.
1: Oo, ako nga, ane magiging mga ingani, sir, kay mga dugong birdie biya mi.
0: Oh, birdie!
1: Alam po ng army nga, okay naman, driveway. At least, daghanta. Mga maring i-text me sa tuwang text line palihog sa 0966306-9569.
0: Uh-huh.
1: Masbun ko mga ingala 0966306-9569. Siyempre, tiya dariya ha. Kini ato ang programa. Hatod ni kanato mga maring. Sa
0: yes.
1: Mga produkto ng gigama sa Yes to Health. Mga higala ang ato ang mga produkto sama sa...
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: I miss that coffee.
0: Yes. Very lamay on. At least nakapalit si SM, nakapilaw ta.
1: Yes.
0: Pura kaya, pura kung siyang nahinlong ako ang kwan, Deep Truth.
1: Spell Deep Truth.
0: Kanang ubul-ubul.
1: Malisod yung spelling ng truth ba?
0: Ano nga, malisod ba ta ng ubul-ubul raman na siya?
1: Ubul-ubul naman na inalaya. Kung ba ta ka ng soul truth?
0: Ay, ano mo po ng soul truth?
1: Parang sa ubul-ubul gapon.
0: Ako po siya. Ay, sa taas.
1: Kaya masakit ang imonder eh. Bona sa soul truth.
0: Ah, di ay.
1: Ako sabi nung nag-swat ni Malisod ba? Nag-swat sa soul truth.
0: Ay, di na lang natin usulat ng maring. Kaya mahibawan maring. Nandit nakabalon sa spelling.
1: Bila rin, pag-swat niya ubul-ubul naman din ang... Ay nako mga higala. Well mga kamari, madunggan sa takaron live gikan diri sa Tagum, mabati sa tadiri sa XFM Mati City.
0: Yes, sa ato mga atong mga amiga din ha. Nilabi na diri pod sa Madam Market.
1: Aha.
0: Nilabi na to ato ang mga tigpaminaw diha ng mga baw-baw drivers.
1: Yes.
0: Na mga aptik makain na sila pero naayo ba diha siguro din mutindog baka na sila nga.
1: Murag ko an.
0: Murag mutindog, murag dili.
1: Mutindog pero lingkod po dayon.
0: So dali kiat lang.
1: So igor mo pagawas sa smiriking. Ay, mga maring ha, live sa tamabati diri akaroon sa XFM Bukid Noon.
0: Taas-taas pa yan yung Bukid Noon. Ay, ikan po dyan sa Quezon, sa Marama, Valencia, Malay-Balay,
1: o sa
0: Impasugong.
1: Ito shout out mga maring si SM Inday Maring.
0: Yes.
1: Hapit ko mapasubong kahapon maring.
0: Ano mapilun po itong katapusan? Manolo Fortich.
1: Manolo Fortich. Kabar lahani silingan la itich. Sa Manolo Fortich Bukid Noon.
0: Yes.
1: Hay nako, kamusta ka mo diya? Maayang ba buntag o welcome to the mga maring sa babalay sa kahanginan.
0: Mm-hmm.
1: Kini ang XFM Network Philippines.
0: Kasi nakalimot po sila. Live po tandiri sa General Santos City.
1: Hi, kamusta? Si Mama Evelyn, si kuwan gabi bangas ni si Aben Pulunan, no?
0: Kuya ko ayo.
1: Bangasan kayo. Muna mo.
0: Lami kayo pambaid dahi.
1: Muna mo, bagid sa imuhang...
0: Ay, wala. Ay, masalirat imong mata.
1: Muna mo, bagid sa imuhang kuwan, imuhang lugar, marag kalibangaon siya ka dahi.
0: Marag musidlit yun na angay, musidlit.
1: Nga, labi na ka ng trisam, nung si Taring Ray, maapil po.
0: Kang Ricky, kuyaw ka ayo.
1: Kanayang bangas.
2: apil sa tiil.
1: Hala, uy, kabangasan mo di ay.
2: Pati ang tiil bangas.
1: Basta ako na doon mong mura ko na doon ay bukton sa bata ng ginadala-dala si Taring Ray.
2: Tinood din ang ginagawin na di ay.
1: Uy, na ako yung mga screenshot, Ana. Na yung mga link.
2: Send siguro na sa kuha, Marin. Niya kay... Kaya naging mo ay, kanang inyo-inyo lang.
1: Yes. Oh, siyempre, good morning kang SM Ruel Dumantay.
2: Yes.
1: Kaya mga tropa di alabi pa kang Ma'am Evelyn.
2: Yes. Si ato ang mga amiga na gihapon.
1: Si paring Tuto.
2: Si Tuto.
3: Si Kapon Pohi.
2: O kato si Philip.
1: Ato ang area branch manager.
2: Nami ba yaka itong gihatag ni Philip na kanang candy?
1: Ano, garawa, pag ito sa mahurot tungkol sa kalamin.
2: Yes. Timanin ninyo, kapag di mahurot ang candy, lamig, ayun na.
1: Lamig siya kay...
2: Kaya doon kayo manahurot.
1: Hadlok makag mahurot kay... Mingaon, makag mahurot tayo.
2: Mahurot siya, wala. Mampanita ka. Wala na kayo makaon.
1: Hi, good morning. Di ay kang Janli. Nga, sige PM na sa to ang Facebook page. Nga, magpatibaya ko no lagi siya.
2: Sige na nga, Janli.
1: Kaya ako mo nila siya ang tig-subay-bay ka niya to.
2: Kato na ang taga Cebu?
1: Dili, ako lang. Si Viking man to.
2: Si
1: Janli, nga taga Diria sa may... Ruhas sa public market.
2: Ay, sa Ruhas.
1: Nga, mga suki na ko na mga tigpamati ka ni Adton.
2: Nga karon, suki ni Apon.
1: Dito pa ko sa Bulawan nga FM. Nga karon kayo.
2: Ang sabi mo ang kuhan dito sa Bulawan FM, guys. Ikaw ang kuhan dito. Ako na ang abantiro.
1: Kanang nga, komentarista ako dito.
2: Ah, di, amin ako kabantiro.
1: Nga kayo kanyang si Janli, kasi tigpamati siya. Ito karon, sige sa PM sa to ang page na to nga. Magpatimbaya ko nun siya. Kasi sige ko nun sa paminaw sa radyo. Sa Radyo X.
2: Radyo X.
1: Anak ko. Good morning, kang Janli. Kumusta naman tao na yung guriyuhan niyo? Mabayad na yung ikagubtan sa mga...
2: Iyon kasi Janli, yung guriyo naman po na.
1: Ay, lalaki. Maguna siya. Oy.
2: Ay,
1: lalaki na siya.
2: Ay.
1: Muna yung ikaintapan sa mga chicks din sa may ruhas.
2: Ah, wala. Hurot na mga tigbantay niya sa okay-okayan. Mahurot na niya.
1: Hoy, nalaras na niya, day.
2: Ah, lagi.
1: Ano mga taga night market? Lagi pa kang Roy Imbang? Ay, nalaras na niya na niya.
2: Mga ayaw siguro taglistahan, anak.
1: Ah, Janli, ha? Umiigat ka nga, Janli, ha? Kamusta naman taon kang guriyuha ka? Siyempre, mga maring, ito po yung timayo sa Kamayong Adlaw. Kay tungod ang Agusan del Sur, nagparayot nilang pagsubo karon na mga katropa. O niya,
2: yes.
1: Karon Adlaw, Maring Daria, ilubong na daw si Kuan.
2: Si Paring Rene.
1: Si Paring Rene. Si ato ang idulong na ito nga basketballista nga mahal kay Musyut.
2: Haslak kanjo ka mo, paslak din ang tayo.
1: Dukhan ka ayaw nakikisimpatiya sa iyahang pawanin pagpanaw, hantot sa iyahang paglubok. Grabe ka ayaw dahi, uy.
2: Murag wala pa kasi tutulog si Maring Ray. Murag wala to siya tulog.
1: Si Maring Ray, murag na kuwan na dyan. Stress sa iyang kiwils.
2: Ano man kayo, wala itulog.
1: Ang pital sa action ng brown.
2: Brown ang ito. Brown ang action laya.
1: Brown naman ang granadaan.
2: Brown ang ito.
1: Ay nako, mga taga XFM, San Francisco, Agusan del Sur, o sa mga naabot ka rin sa tampag Sibia sa Agusan. Good morning!
4: Good morning!
1: Thank you!
2: Nila sa Bayugan!
1: Sa Bayugan Uno, nga ito na sa Jess.
2: Jess di ay?
1: Wala na eh, Jess di ah. Bayugan Uno.
2: Bayugan dos.
1: Og
2: tres.
1: Wala pa eh, quattro.
2: Wala pa na human.
1: Speaking of Bayugan, good morning. May papati di sa ito mga kaubanan. Labi pa di na si Ali Vicente.
2: Si Kuan, si John G.
1: Si John G.
2: Si John G.
1: Dapat si...
2: Parinquiano.
1: Si Parinquiano, si Ri o si Ray. Si SM Ray Sura Vasquez.
2: Og ato ang amiga po diyan nga technician
1: si Juan, si Melanie. Og si outgoing.
2: Mga outgoing mo na.
1: Si Juan din, si Cunilo eh.
2: Outgoing? Napapunan siya karon?
1: Wala yung gimarites ni Master Inay Tanili nga outgoing kuno daw.
2: Si Master kagigun ana di ay?
1: Kasi pa mo nila yung katungo pao na itong awadir eh.
2: Maritis yung nga ng tamahan na, oy.
1: Baka ito ang upaw nga, waray.
2: Waray.
1: Waray buhok.
2: Waray.
5: Ayun, ba?
1: Ay, nako. Siyempre, mga higala, mga maring, ha? Ato ang mga suki nga namati karon diri sa Tibok Davao del Norte. Una ta mo pasiko sa kakanta tiya dari ato sa atin silang pakitaan ito ang mga bijoki mo bijoki ta diri.
2: Ang bijoki ta.
1: Ato lang sabayan ng kanta ni at mo magdi ato idol kay mga karaan man ta.
2: Kinsa na?
1: Si paring Edi gid ato ang tagaan
2: ng pagtagad. Si Edi Gutierrez?
1: Dili si Edi Villanueva.
2: Ah. Kay ayon
5: ba?
2: ko si Eddie Hill.
1: Ah, napay kay Ingon Andrea si... Ingan pa si... Ay, di ano. Kantahan ito ni Bea.
2: Ah, sige daw.

0: Guapa pergi ke tengok kemari.
1: Perinti mak kau ini.
0: Ayah perinti pergi di hell.
1: Si di Garcia. Di Garcia. Just sing with me. No, don't say goodbye.
0: Kita pergi ke kemari.
1: Berikat pokoknya tu good.
0: Ay, nauli anak ka?
1: Karon na bag-una ko kay kuan naman ko kanang na naman si Edgar.
0: Ay, ikaw dito. Kami tan di kanta sa kuan sa Pirido.
1: Si, kasi Edgar man kanang gusto ko niya ako rag down. Asiya rag yon.
0: Ikaw ra puto di kanta sa Pirido.
1: Sin mahon.
0: Tong pagawas sa nag-inom kag gipusil.
1: Yes. Awala ko ato oi. Uy, dito ako maringa. Dito akong giilogan. Ay, nako. Ay, nako na yung mga kanta ni... Asa yung mga kantahon, Maring? Una tamo pa ato sa unahan.
0: Ay, mo dyan ay kong pakantahon.
1: Ang sa imo, ide.
0: Manok na pula.
1: Huwag man tayo, manok na pula. Tali, saya na ba yung nadiri?
0: Asa mo na yung... Asa yung tatong ganda yung manok na pula?
1: Yan na ha. Una tamo, kuwan mga Maring. Ato sa nipakitaagilas yung ato ang mga... Soki nga mga naman. Wala man tayo, manok sa pula. Manok ni San Pedro, Maring. Gusto ka.
0: Ayan lang ng manok. English mo nga nang kuhan. Woman in love.
1: A woman in love. Yes. In love, uyutar ba yun? Woman in love. Hoy, kung ano man siya?
0: Kung babae man gawin na siya, woman.
1: Masa nga kanta ka tong woman in love, kang kuan, kang Ani Murai.
0: Okay. Si Ani.
1: Si Ani di ay? Si Ani gusto ka? Si Ani ang gusto.
0: Si Ani, kaya kuan man gawin na si Ani. I'm so, I'm sure, I'm in control. Laying out a plan. Waving my hand. Mura bang namong?
1: Mura bang kaburing, oi nga. Mabahal.
0: Mura bang namong, Marin.
1: Ay, naku, mga ito sa unahan, mga higala.
0: Wala to na, Marin. Kaya pingot mo kang ilong, oi. Wala ko sa, wako sa mood.
1: Me too. Wako sa mood, mga Marin. Kita to ang paghataglinga mga higala. Hato di kanato sa to ang pulupang gigama sa Sister Health. Sama sa...
0: sa Turbo Male Enhancer.
1: Kung di na mo gahi ang tabadido, yun ako, peligro ang iyong relasyon. Yes. Kapagita na laing gahi.
0: Kailangan yun mo, inom yun sila.
1: Ako bito,
0: apit para dilibiyaan.
1: Apit na ako pulis si Edgar.
0: Ang ano, manapag yun. Ayun, bakit na diskubihan na lang eh.
1: Kay, ang sasoy mo, mararaga na si Bills Dahon nga na lapuag.
0: Uy! Luyat na day kayo.
1: Kinahanan pantukhan. Tukuran aron nga ma, pwede nang yakan. XFM!
0: Exciting!

0: amo mong ipakuratan mga maring, ha? Anyway, balik may sa to, balik ta sa to ang programa kinigyapon ang iyo hang gipaminawong programa. Kung ako ikaw, syempre ato ang special segment mga maring. Welcome sa to ang segment nga The Marites and Friends. Ang ato ang topic today, ato di ka na to mga igala sa to ang Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas yes. ma mulami imang babati, dili ka mga palpite. Dili ka makuyaw-kuyawan.
1: Oo, dili na ka makuratan.
0: Og syempre, dali kang makahinumdum sa mga buluhaton sa imuhang life. Yeah. Dapat mag-inom ka og kape nga doon ay mga sangkap nga mga soybean. Dili nilang sunis, ha? Muna yung sangkap nga soybean, dali mangustin og... kamunggay.
1: Ayun ka ng kamunggay, paminawon.
0: Saya mo na rin ng kamunggay, no?
1: Malunggay.
0: Malunggay.
1: Yes. Diba, mas na may paminawag, malunggay.
0: Para na malunggay, pangdinsal, palit yes. kamila, kalimong palit, yabu ko negro, atik lang.
1: Patatol!
0: Ayun ba? Ito yung ano, no? Malunggay, pangdinsal. Palit na mo, Direko, limong palit, yabu ko negro, atik lang.
1: Malunggay, pangdinsal. Patatol!
0: Eh, nakoy, kuan ma rin. Nakoy init kaayo nga kontrobersya kay nga check at
1: today. Ano unsa kay chika di? Nakasangkap na pug kamaring.
0: Nakabaw ba kamaring?
1: Aha.
0: Nakoy kaila.
1: Kaila judi mo?
0: Yes, nakoy kaila.
1: Oh, kinsa man siya?
0: O ni siya kanang bana ni siya.
1: Bana.
0: Dili na ko butangan upangan kay
1: basta. So kay kabalo na ko na maring, nakagusto kaniya.
0: Dili oi mo gusto niya.
1: So unsa man imo ang pasabot ana?
0: Kanang nakoy naheringan ba nga ang bana maring?
1: Aha.
0: Di na kay ganahan mo kuan sing asawa mo kilasan na ba?
1: Oy, di ay. Klaro na kung sa di mo kuan. Usa man ang kuan.
0: Di ba, sir-sir ba?
1: Sir-sir?
0: O, di ato lang hinayin
1: sa... Apa siya ganahan kuan nandito sa ganahan? Wala na luy-luya na siguro.
0: Di ni gahit iya, uy.
1: Ano ka malung ko na kakuan ka?
0: Ay, kaisa nangihi siya na...
1: Ano ka maring, maro-maro ka maring.
0: Ay, kaisa nangihi siya na agianak ko.
1: Oo.
0: Gasakay ko sa kuang auto.
1: Asa nga auto to? Kanang wigo?
0: Dilig, nagsabay mi, duhami kabuk nagbike, so duhami, so auto. Hapit anak ko siya dito. Uy, nasipit mo sa pangihi maring. Uy,
1: ganun mo maring.
0: Hapit ko sangyan sa balas maring.
1: Ay, taas kayo.
0: Dako kaya.
1: Dato sabi na siya, ano, maabot mo sa balas, naglingkod.
0: Lingkod mo sa pangihi.
1: Pinabaig na maring.
0: Kabalo ba ka maring?
1: Dapat ato maring. Kabalo ka on sa karo ka naman sangyan.
0: Oo.
1: Butang ang pintik. Ang sanga.
0: Tukhan?
1: Tukhan.
0: Sus, karon maring. Ako na sa'ng ipa-imbestigahan. Misa, wadzo ko yung mga ako, ano yung mga ako, ipa-imbestigahan ako, maring. Kaya nareklamo naman ang misis, maring. Kaya, usap niya kung asawa mo na marag duha naman ka simana nga di mo kuan sa kuwa.
1: Ano ba maring?
0: Pero meron akong assessment.
1: Uy, na mga assessment po din na.
0: May guwa sa akong initial nga investigations. Pinaagis ako ang mga investigator. Ang motibo sa maong laki.
1: So, unsa?
0: Kay di na siya mukganahan siya yung asawa mo, ana-ana maring kay...
1: Nga naman, maring.
0: Kay Gaspang na kay Katis.
1: Siyempre sabot na Gaspang ka ng kuwan, ka ng pura na ka ng rap road na siya.
0: Oo, maraming kamprag ang kuwan.
1: Ay, maraming kamprag ang panit.
0: Lain na, wala
1: kamprag. Lain na, ano ka ng kamprag? Maraming brown-brown ka ng burot-burot, bago na maraming.
0: So, muto yung pormero nga kuwan resulta sa initial investigation.
1: Oo.
0: So, ako gitagaan ang asawa maring o solusyon.
1: Oo. Oh. Ay, imuhang gitagaan.
0: Gitagaan akong solusyon maring.
1: Mayo ka nga pagka-amiga.
0: Ipanusnos na ko og Clear Skin Beauty Soap, herbal soap.
1: Oy. So, what's your resulta?
0: Hamis naman kay isa marin, guwapa siya.
1: Ah, guwapa na.
0: Ako gani, apit na ako siya kuha na ba?
1: Oy, kaya maalasan ka.
0: Apit ako siya, Jerjir, ha?
1: Ay!
0: Wala ko guwapa na, nilamit naman ako ang kumari, maring.
1: Oy, nilamit na?
0: Pagsus ka ron, maring.
1: Naon siya na?
0: Ang mga kumpari na ako, maring, kaya akong kumari, baligyan maring butsi.
1: Oh.
0: Sila yung mga buko.
1: Oy!
0: Sus, naghanap kayo mga ibid-ibid dito ng mga laki, maring.
1: Uy, so dagan siya ganang kuan.
0: Yes.
1: Tiri ibid-ibid na maring. Uy, hiyahan ang mga customer.
0: O niya kayo...
1: Namlidya ko siya.
0: Nakoy nakitaan nga ng patrol sa media dito.
1: Ah! Saan dito?
0: Dito po
1: nung... Ay, unsa ka na nga medya na?
0: Dito po mong standby, magpatik-atik o palit o kwan. Tungaon na nila ang isa kabutsi, tungaon na tulo sila.
1: Isa kabutsi, tungaon, para makapalit lang.
0: Para makapatik-atik, nag-standby dito.
1: Ay, marumado pa rin ng
0: Hamis
1: mga medya.
0: Hamis naman ako kumari-maring. So, tested nga ni Hamis, lamig siya, kaya ka na kayo magpakuan-kuan sa matik-atik-atik sa iya, ha?
2: Oo.
0: Tingnan siya ngayon, barad, ibang gihapon.
1: Uy.
0: So gitawagan ko niya kadlawon dako siya Maring, di magyapon mo ko na kung baano na diri na sa.
1: So naay kulang Maring.
0: Ano ko sa kay kulang na naman siya ang tanan.
1: Gwapo po di ay.
0: Pahigayon ko og ikaduha nga investigasyon Maring.
1: So imo gyud gi pa undergo.
0: Ako adyang gi pa surveillance ako.
1: Pa surveillance.
0: Ako ang mga agent akong ipalihok tanan.
1: Ya, sa may resulta.
0: Imbestigahan ako ang iyang bana. Og ako na sayran dito amari pangutan ako nganong usay ako na ibuan.
1: Unsa na Maring? Usa man ang kuana? Usay resulta.
0: Nakabaw ba ka Maring?
1: Unsa man Maring?
0: Sa kuha mga assessment bantog na ka dili na mo ana ang iyang bana sa iyang asawa.
1: Unsa man na?
0: Kay nakit-an sa ako ang mga investigator.
1: Ang unsa gani?
0: Ang bana nga mangihi magyaka na.
1: Ay! Ayaw ko. Lingkod di ay mangihi.
0: So di na siya ganahan sa iyang asawa kahilasan siya Maring.
1: Wala sa tawag Maring, binabain na siya Maring.
0: Lain na kayo sa mga tirada Maring, ganang
1: ganay mo, wala mo sa luri Maring.
0: Ako tang pag yaka niya, may gani kaya wapun na kuyak eh. Sus Maring, wala pala konsulti akong kumari kaya basi nang makuan siya ba?
1: Makalitan
0: siya. Ako lang sa yung gikuan kuan kaya basi nang maulian na po niya ang banang may pagkauyutan na rin Maring.
1: Mamoy, mamawala yung gana. Kailahin na po'y pangitaon.
0: Nag-park ang iyang motor.
1: Siya yung motor?
0: Motor niya kay kanang Irox.
1: Ito ang color?
0: Ito.
1: Ay, siya gina ito kung nakitaan po.
0: Sas, karon ako ang gipa ko. Kaya naman ko'y kakabal mo ni Balong.
1: Saan mo nakabalong?
0: Isa, guys, anong center ba? Kanang tigay mo susi.
1: Ay, katong ka na?
0: Oo. Nihulam ko nito susi Maring.
1: Oo.
0: Giabrihan ako ang U-box sa Irox.
1: Uy, masip nakitaan ito.
0: Naay, wala mo nung mga bestida nga pambabae, pero naay-form sa Gabi Group of Company.
1: Ay, ni-apply na di ay, ang kanahan.
0: Naka-pulipil-up na.
1: Naana siya form?
0: Naka-pulipil-up niya ang pag-submit na naikulang.
1: Ay, asa ka na niya submit po kaano?
0: Unay
1: man. Masigdi rin ang submit niya.
0: Masigdi pong iunay. Ay!
1: So dito na kaya kay wa kakakitag vibrator dito. Ay.
0: Oh, basig gitaguan to Maring. Kay damo ko nakita nito nga mura ka na.
1: Makinarias.
0: Pangana sa ilong gani, ana for.
1: Kurum ka na. Mukurum. Ano na mare ko?
0: Nakasuway na ka na Maring.
1: Oo, Maring. Nakuya na Maring.
0: Kailang vibrator.
1: Dili lang ka na pagkuha sa ilong. Ayaw di ba? Lain na gid ka. Ay.
0: Kung nakasuway na ka Maring, pasuway pa siguro ko. Ay, nako. Ang mata ito ang od na pamatundaan ako.
1: Asan naka-screenshot ana?
0: Ay, naku, mga link. Ay.
1: Naka-link ana?
0: Nagpaabot
1: sige
0: ako.
1: Sige daw, niya daw, sindi na ako ng tanawon.
0: Nagpaabot ako kayo. Doon naman may GCs ako ang mga investigator.
1: Akong tanawon, og musang niya at bagayot paglingkod.
0: Nagpaabot pa ako sa GC kung mag-send sila mga picture.
1: Oh, so magpaabot pa rin ka sa GC.
0: Kaya ako mga investigator.
1: Late na, kayo na muhatag, di ay?
0: Late, oy.
1: So, manay na siya. Kili sila updated.
0: Tawagan, niyo mo tubang.
1: Basig walay load.
0: Motobag pero di mo hatag og
1: basig walay load ba? Basig walay load Maring.
0: Abot dama tagam na utog duha ka load.
1: Eh nasuko ba gud ang isa Maring? Kay 50 imbira na ang gihatag ka load.
0: Imo ni hotspot sayo pa yung sa kasulod. Dugay sa kasulod. Kay wala siya ay.
1: Wala siya load.
0: Ay nako, mga ikan, nakatoto ang, ay nako, ato ang Marites today.
1: Yes.
0: O, paabutan niyo masunod ng adlaw kay ato ang fully nga, kanang investigasyon, girl, kung sagi, kung ano kayo.
1: At hangin ninyo diyan sa comment section sa sunod adlaw na diyan, ibutang na mo ang link.
0: At hangin ninyo mga Maring. Apas, hindi pata mo ato sa unahan mga Maring, doon na diyan mga gamisage diyan sa ito ang text, ato ang Facebook.
1: O, oh, bagdagandaga na kayo ni.
0: Pakishare sinyo ninyo mga guwapa nga mga mamis.
1: Kasi mga mamis din na no kanya mga daddies.
0: Sige ta.
1: E pala kang, make sure po para kang, mas managhan ta.
0: Kang Mitch Yurong ako bilhin ng tilaan gahapon ni.
1: Ah, si Mitch.
0: Ano siya nga halos mga Maring.
1: Asa eh, gahapon si Mami Juicy.
0: Si Juicy tilaan po na gahapon.
1: Karon lang. Ato ang tirahan karon.
0: Asa daw ang isa ka bayot nga set out ko sa mga maringi.
1: Ay, wala gitaban na.
0: Meets you dong. Hey, thank you kaayo.
1: Gitaban po siya bayot nga opaw.
0: Uy, cute at ang tingnan. Ingan si Mami Josie.
1: Uy, salamat.
0: Salamat, Mami Josie.
1: O pinood mo yung nakiyot ni pamatod eh. Padali mo yung direct pizza, be.
0: Pizza uno, pizza dos.
1: Yes. 3, 4, 5.
0: Ay, naku, mukhang ito sa taoy. Ito sa ding lingaw niya.
1: Sige, ito silang kantahan, Maring.
0: Mabang sa liyaya mo. Kuhan sa taoy.
1: Sige, ito ka niya, 171.
0: 171, yan ha. Itoplog na pilang. Uy, wala yung hulog-hulog ni.
1: Automatic mo ko na siya. Kaya nakakuan man na.
0: Yan ako sa itoplog ha. 171. Alam, itoplog na ako, Maring.
1: Si tituluan na, Maring.
0: Yan ako, kaya nag-advertise pa.
1: At nag-advertise na, Maring.
0: Ingo ni Ria. Ayan, Maring. Wala lagi na yung audio, Maring. Aha, asa repeat ang... Alam, nakita na ako, Maring.
1: Sige daw. I-reminder.
0: Ayan na. Para din.
1: Wait na, Maring. Nice introduction.
0: Introduction din kita hadi ay.
1: Wala ecosystem niya tong microphone, Maring.
0: Wala ecosystem diri pa ing gap kay mabijoke ni mga

0: Salamat din marami kayo. Bawal ang tayong mga listeners.
1: Ang taas mga yan. Taas kayong tono man eh.
0: At ako, kinikantahan mo sunod mga mare. Para din sa mga namati. Agikan kang Gems Blonde. This is a song is for you.
1: Yes.

0: Loko siya ho, baby.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
0: Matugod taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70? Gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santong Plus Gold Coffee Mix, mapibili sa mga butika.

0: alala.
1: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krap Gold bay.
1: Ha? Sa Krap Gold na bay? Pag-sure na bay? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krap Gold bay?
0: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang nigamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Krap Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krap Gold pwede sa damiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krap Gold bay?
0: O bay, ang Krap Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap

0: ako, mga maring. Balik tayo sa tuwang panagoban. Dinagapan sa XFM Network Philippines.
1: Yes.
0: As usual, mga maring, ako gapon si Maring Inday Erica de Ligua. Padre mensahe sa pandi makapapinsaan tungkol kay mangunay ang silingan.
2: Ako nila gapon yung iyaan. Sa karoon na yung panaba.
0: Sige, tayo mo, ha?
2: No ID, no ID.
0: Importante bida na siya kay.
2: Oh, di ka kasulod, oy.
0: Di ka kasulod ka kung wakay ID.
2: Sama taron kay ting eskwela.
0: Ang sapa mo matuod di mo nga nakadiha sa sulod. Sa inyo mga pamama.
2: Di ba?
0: Mga ebidensya nga nung musud baka diha sa usa ka gambalay nga wa man kay ID.
2: Yes.
0: Para kun ato nga tuwa mga kaag kanya to ang gipagawas ta sa DP debil, sa nga
2: so,
0: building.
2: Sa DP.
0: Sa DP ba to kay?
2: Sa dito sa Panakan.
0: Inaa si si Bongbong.
2: Oo. Gipahawa ta kay watay.
0: Watay ID.
2: ID.
0: Inuoy kay ta kay gi
2: kitagaala ko sig ID na sa kuang sakyanan katundako kay di pud sa musugo kay oversize
0: at least man lang gi pagawas ta pero kitagaan tag paklan
2: action na kay to kung kaso ko maring nagani kay tagaan tag paklan pag apply na ko ay humba okay lang
0: pero importante gid ang ID.
2: Yes.
0: Unsay meaning sa ID gani
2: kuang sa ID kana kaya gibitay ko sa imong dugan
0: ID
2: ID
0: di ba na edad
2: ID.
0: Edad. Ay,
2: Dili mo na itong tumanor. Kana naman matumar ay, para di mabuntis.
0: Saan mo na? Kung nang, saan mo na? IUD man na.
2: Ay, IUD na ito?
0: Aminin, anaday, kung anday, igo, da.
2: Ay! Igo nun.
0: Igo lagi, da.
2: Inana, di yan ang meaning. Okay.
0: Ay, ako, welcome to ang Telegram.
2: Nagluya na kay Kamaring.
0: Ako nagluya uy kay Kuan, kanang happy ka today.
2: Ah, happy ka.
0: Nabisbisan ko ba rin mo na hinungdan nga medyo himsig ako mga pitan today.
2: Mura ka, naghambi na kahit ako ka ng pansahunon ka
0: ron. Sige nabi, itilaan na nabi. At masalip pa mo tila, Maring Daria.
2: Ako na yung atuan na nagsugdon sa primero ka nga first day. Ay, maay na champion nga first.
0: Apan sa dipata mo tila, kini ato ang tila greetings. Ato ni kanato sa Turbo.
2: Main enhancer, yes.
0: Aron nga mas maligo na ito ang tuhod, makasuga ko ito bisag magluhod.
2: Yes, mag-turbo main enhancer.
0: Matag!
2: Adlaw, kung mahimo.
0: Sabi po na, adlaw-adlaw.
2: Kung mahimo, gani.
0: Mamula, mabalito.
2: Eh, kung dili mo mahimo, gani.

0: Si Karen Mangubat at Lagurin. Hello, mga sir. Uh-huh. Aba, nakatamay sa to mga beauty. Gisir yeah. ta. Oo.
1: Uy.
0: Asa ang kalabong upaw? Ingat pa si Alvin Gook.
1: Yes. Ipalayam siguro ko din, sir. Oy.
0: Napadiri si Gato Kamayong Adlaw, mga idol. Marikirik ako'y tila ni Edgar B. Tila po sa Ilugan. Ay, kunin mo. Alvin Gook o tila Anan. Ay, nailangi ka Alvin Gook.
1: Ana po si Nita Belderosa. Good morning.
0: Hi, good morning, sir.
1: Hello, si Ate Nita. Magkano yan itong taga-kuan?
0: Asa?
1: Taga-Canada.
0: Ikaw ni Te. Good morning, Te.
1: Okay, Mami Josie. Ano si Mami Josie? Magandang umaga sa mga katropang beauties.
0: Okay, doon natin color sa labi. Hello?
2: Hello?
0: Yes, Mayo. Nabuntakin sa ni.
2: Si James din ang Samal. Mangalang ga.
0: Ay!
1: Taga-Samal. Otsa man siya? Kanang gabi po ni?
0: Asa ka dapat sa Samal, James?
2: Lagod rin sa kuhan sa Babak District.
0: Ay, sa mga taga-Babak District, maayo. Asa may speaker?
1: Ano yung sa Lubot, Manggun?
0: Ah, Lubot, di ay?
1: Sige daw.
0: Hello, James?
2: Hello.
0: Andre, lagi pa. Takara ganyan bayutan.
1: Ay, mali na yun ito.
0: James, kung sa may mga stepping diha, James, sa Babak, James?
2: Usahay, magkulubhayan,
1: Ay, kahayahay man ni James, oy.
0: Nay, pwede ba panagaan diha, James?
1: Eh, managa na po diha.
0: Aba.
1: Kaya mga gwapo nga mga spots.
0: Mm-hmm. James, kasamay mong tilaan ka rong adlawa, James.
2: Ah, tilaan ako sila si Inoloy.
1: Ano, kapaspas man ani, oy?
2: Ingon manosab si Wendell.
0: Kinsa pa, James?
2: Kailangan nga tigpamina sa Davao o sa Dinsan.
1: Wala na marig. Ihurot na niya marig.
0: Grabe
1: na
0: si James Matila.
1: Bili niya siguro po me.
0: Kato lang, James.
2: Kato lang, Oga. Naging salamat po rin sa pagpubagiyo sa kong tao.
1: Ayan. Sige, balik-balik lang.
2: Tatunay, magkapanayan mo sa paglingaw sa tanahan ng mga katrupa karon sa Davao Region o sa Region 12.
1: Yes, salamat kayo,
0: James. Salamat kayo, siya.
1: Mabuhay ka si hanggang gusto mo.
0: Katropa din sa may Babak District.
1: Yes, naminyan ba na sila? Galanog-lanog marita dito sila ang lugar.
0: Puso ka to ang signal din na, oy, sa Samal, mga
1: Marin. Sa Samal, oy, at mga kayo. Ang amo ang tower niya, gatubang.
0: Isa pa, mapatila si Mami Josie. Magandang umaga, mga katropa ang beauty. Shout out ko sa mga taga-Malaybalay at Bogkaon, Lantapan from Tinanburan Family. God bless, mga beauties above.
1: Kaya po si Ronald Dimsako, mga katropa, tilaan unta na ako ng akuabig na sa watching from Andili. Iyan ako na yun, tila ng iyaha daw.
0: Abot pa ka na niya.
1: Nautsa ka na siya, ma.
0: Kaya lagi, kasi si...
1: Mananggal siguro ni si Ronald.
0: Ayaw, pag-ana Ronald ka, di biya ka pa-ana.
1: Ana po si Johnny Angoy Mulato, dol. Pa-shoutout ako ang busing si Joseph Tulido. Nag-rapper og mixer One Burger.
0: Aba.
1: Si One Burger.
0: Grabe, kakuyawa naman kaya na lang mga tilaers, mga maringoy.
1: Usan mo nga burger ni? Makao ni o burger ni?
0: Sure ba yan na Johnny Angoy
1: One Burger. Ha? Bagger man na ay ni.
0: Bagger, mag-good na oy. Bulokon
1: man ka. Ako ma-IR na siya.
0: Nagigutom na ka ay.
1: Pero pasmado naman taan ni Marin.
0: Hi mga Maring, morning si Kang Luta sa Gid Estrada.
1: Alam Maring, ay nagkuan Maring.
0: O sa gingon niya Maring.
1: Siya pwede mag request.
0: O sa gingon.
1: Ay siya kanay maybe this time.
0: Ay agimig hadlo ka dahil kay mukantag.
1: Ana si Mami Josie.
0: Si Mami Josie.
1: Oh, ikaw Mami Josie, ato kang dili may manganta na.
0: Mami Josie.
1: Maski dili may kabalo, amuha ng kantahon.
3: Sabi nila dapat.
0: Ay, advertise.
1: Ay, inay, nagamay naman ay bata ng istorya.
0: Kaduwara ko na yung mong kuha na YouTube back ka.
1: At sabi na, pagbamit lagi premium day, ayaw ng libre.
0: Ato may karaoke TV.
1: Ano po si Josephine Pero, ano siya, tilay po ko ba, pakita ninyo eh.
0: Na.
1: Para kay Mami Josie ni.
4: Two old friends, yeah! Meet again, yeah! Wearing all their faces, oh! And talk about the places they've been. Two old

0: Salamat kayo sa live request.
1: Kasi na kalisod niya mo agad po nangiganda yung mga request. Mami Josiah. Nahilak
0: na ito mga fans, Marie.
1: Ay, lahat na kinayaan. Nakakatawa ay.
0: Ay, nako mga Marie nga. O, syempre katotohan tila. Greetings sa doko nato sa Turbo. Ay, maghapa mo sunod na taon-taon ang atuang live, nga drama.
1: Drama, yes.
0: Dere as ito ang kung ako, ikaw.
1: Exciting!

0: ta nagsugod nga marinig sa ito ang live drama today. Tugod sa mesa paghatag o mga pagtimaya sa ito ang mga suki ng mga namati. Kang Juni Anggoy mula ito, yung pa siya Tia Daria nga. Mag-singer lang mi... Saan niya? Mag-singer lang mi dul... Uy! Hatag number maring kay mutawag ko, Hinaya, pag... basa please si Al. Mutawag doon si Alvin.
1: Asma sinong kakaayo. Okay,
0: patawag doon si Alvin. Kaya pa mantay
1: wala.
0: Okay, sa gaya.
1: Sige.
0: Okay, Alvin ha. Mapaabot ko 09... basi diri sa naminaw sa kuan sa
1: late maguni ang kanan sa Facebook.
0: Basi diri sa naminaw niya.
1: Naminaw na tawag kumuring na kalit maring.
0: Wala pa ta, wala pa.
1: Ang anak si Josephine Peru.
0: Wala pa ta makon ina si kuan.
1: Igret na ko ang isoan ni Manang Delfa.
0: Di ta ina si kuan wala pa ta ma live sa Facebook o. Oh, dito wala pa ta madungog ni Alvin Guok. Wato niya madam.
1: Ito plo kana pula.
2: Live, i-live mi pre.
0: So
1: maudi ay wato kadungog.
0: Wato kadungog si Alvin Guok. So ang ato number Alvin Guok. Dito balik-balik ko rin. Ma-replace yung ito ni Alvin Guok to.
1: Uba pa naman patawa.
0: Great na ako. Ako isoon nga si naman na ba ni si Josephine. Si Josephine Pero Vicente de la Rama. Yung siya great na ako. Ako isoon nga si Manang Delfa Kudis Almini nga nakakaroon sa Pantukan Davao de Oro og sa mga maring Eureka, ba? Murag heater. Murag electric fan lang.
1: Murag daghani kay mga...
0: Mga isa pa.
1: Mag-singer may odol.
0: Tilahay po ko, babe. Baita ninyo, oy, aban. Uy, ba't nakatila? Ganina, day. Uy! Nakalimutang tila, day. Sige, babe.
1: Gihurot mo itong tagasama.
0: Tama kong si James Bangunoy.
1: Si James, gihurot niya tila. Nakalimutang yung inuunta.
0: Si James. Hi, James.
1: James.
0: Tsaka mo tila sa kukang kuwami. Tinaansan ako na si Josephine. Kaya luod din siya.
1: At ano na lang ilaras ba rin? Kasi mang luod na sila tanan niya.
0: Sige, paglinya mo, babe.
1: I-pairing squad na to na sila.
0: Kaya... Ikaw dito kas unahan sugata.
1: Sugata ha. Pag musugat na kanin dito na tudugayon.
0: Kanya pag magbangga na kita na pa magtinilaya. Anya na. Da sharog ma.
1: Pait mo to isa na may nasa goal siguro.
0: Agani ka na aslom na.
1: Murag nang pinya na panos.
0: Oh, murag lain man to signal murag gaprito. Ay nako, salamat kayo sa mga viewers ninyo. Ganan agad sa mga kamot mga maring ang ato ang SWAT nga pagabasahon. Apan sa dili pa, ay mo kalimot mga maring ha. Ay di kayo intawon niyo ng mga sakit nga kanang makakuan ay makahassle sa tuong kinabuhi.
1: Kay mahassle ka ana.
0: Sakto tiya Daria. Labi pa ning
1: uli kayan jud na siya.
0: Pagsaka sa diabetes, sa sugar di ay.
1: Yes. kanang pagtaas sa imong dugo.
0: Pagtaas sa dugo niya. Apil po sa problema kanang pagbagsak o galit sa imong sugar.
1: Stress.
0: Kanina pag aning mga bugon sa suso, ovariensis, tumor sa matres.
1: Mga mayupa. Goiter.
0: Mga witer. Witer? Kaming ginon. So, ay ka makalimot.
1: Goiter, cancer, Pisces, Aquarius.
0: Cancer, kang mom. Ay mo kalimot, mga maring, bisan wa tayo mga balatian, mangandam ta,
1: yes,
0: manalipod ta.
1: Kinahanglang yapon ta, na maring.
0: So, inamtaan mo at yaw?
1: Food supplement.
0: Iparis ni mga maring, arong haligon ka ay ng kombinasyon, ang pinakahagtik ng kombinasyon.
1: Ang unsa man na?
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule, o niya, parisan ni mo siyag Santon Vitamin C.
1: Yes. Ano man ang birada nga kanang pinakagahi maring?
0: Para mas malami ang ngisi, mag-Santon
1: Vitamin C.
0: Tama to, di. Nga lami imong ngisi.
1: Sige na ngisi daw.
0: Yeah. Ay, nako, giingon niya diyan sa tuwang suwat, papil.
1: Ay, naana, di ay.
0: Kapag ako ma-edit ning kuwan di
1: yung... Edit ako, ba man kagisulat nga ka ng kuwan mga...
0: Padalihan sa yaw-yawi sa diya, bi.
1: Ay, naana, ni Mari nga, ayaw mo kalimot pag-share sa ato ang live. Share diha para dili lang kamo ang ma-enjoy.
0: Ayan. Kisa ni siya.
1: Kisa na siya. Burag si Johnny mo na ang lalaki din ha.
0: Yara si ang bana ni kay si... Uy, si James mo din ni.
1: Ay, si James di ay?
0: Damay si James.
1: Mana damay siya. Yakin siya mo na ang kanang kuwan, anak.
0: So, uy, taga kuwan mo din ni sila. Uy, taga Jensen din ni sila.
1: Ay, Jensen sila?
0: Ah, Jensen din ni sila. Sila di ay.
1: Napit siguro na siya sa kuwan. Nalinugan marin.
0: Nauyog din kuwan ni James.
1: Nauyog ang iyahang yugunon.
0: Ang iyahang it me games. Gayon din riyang, dear... Mga bayot.

Maring Erika, tiya Daria og Master Inday Tanini. Dugay ako na mati sa inyo ang programa. Apan garon ako nakalugar sa pagsulat ni ini. Sa dihang, di na ako magwanta ni ako ang bana. Ako na ay si Kuan, si Lota. Minyo. Napuyo diri sa Jensan. Ambut, uy, human atong nalinugan mi. Nausap, magalit ni akong bana. Nga itago na laman ato sa pangalan nga James. Karon yung sabtan ang tinuori ni Studas akong kinabuhi. Sugdon ko sa ko amo ang panimalay. Pagmokini ang mga nahitabo.

0: Asa naman kapang?
1: Kapahagos ko kasawa.
0: Siyempre, oh, bagong ligo.
1: May anim mo.
0: Basta gusto pa ka mo dalikit, pang.
1: Niya na lang, oy, nagulit ako kay managat pa ko.
0: Oh, okay. Hapit ako maabdang kahayag pa, oh, nangitit-itit pa.
1: Iyawat na lang intahon, bang nga magkakuha tag mga iskuhido.
0: Lamia na, pang, oy.
1: Pero unya, mang, ha?
0: Mag-ready na kunya, pag-abot din mo.
1: Nus-nus,
0: ibig ayaw, na. Ayaw pag pag-abi pa nga, kayo, kasi ngitit para pa kamuhawa niya o mangitit tapo ka muabot ka ng kapoy na kayo ka ana.
1: Hindi man ko kapoy yun kay ano excited man ko.
0: Ah, di, ano na napag-excited?
1: Ano no, sina o sabon ngay clear skin ha? Aron nga di
0: yes,
1: man,
0: nabi, andam yun ako pang.
1: Aron di manimahong nukos. Huwag ka nang
0: balay-balay ka sa, amo na ako hilugod pang ako ka niya, balay-balay sa kanang kanang patula.
1: Nalo.
0: Nakagamit ka, ane ka nang sa likod, lami kayo nun siya.
1: Upo tong ako.
0: Ay, upo. Ako na kung ano, mo
1: ha. Ah, sige. Kaya,
0: pang napibalo noon, nag-boil kong egg.
1: Ay, kalami ano. O niya ha, kiring tapad na buwan sa egg.
0: Ay!
1: Mahang gusto.
0: Sige.
1: Ah, niya, sige.
0: Kasi ko, pang.
1: Tanda ko,
0: amping pa nga.
1: Pahalo ka, sige ko, pahalo ka, sige ko. Kalami, ay.
0: Yapin mo naman ko ilong, ay.
1: Ato na ko, mang.
0: Amping pang. Ano siya naman to? Uy, talaga naman kaniwala si Papa James.

0: nakauli akong bana. Uy, asa naman to? Uy. Usa naman orasa ron mo. Nagkaginog naman ang kahayan kong kangit. Uy, ano? Nanagid ay siya. Hello, pang. Oh, ang gagabian lagi ka.
1: Uy, uy, abagaw eh.
0: Ano man na? Uy, brag. Uy, goal man kayo. Uy, wala kay... Wala na tayo... Wala na tayo panapian eh.
1: Minus kayo,
0: wala
1: mga
0: pang, wala na ba yata? Wala na isulod ang atuang guwan, atuang butanganan sa bugas.
1: Sige lang, mag...
0: isa kasupahan na lang ang nabili.
1: At saka subukin yung mga atong karlang.
0: Magkarlang na lang taan eh.
1: Hindi nga maging panagat eh. Butuko.
0: Anong, pila mga kakauras ito ang kadlaon pa mga nihawa niya, atong karo, wala agya po kay kuha?
1: Wala man, kaya nanguan ko nagpagukod kong mga tulingan o maging mudakop.
0: Ano man ang abulan nun man, pang?
1: Ah, bisa mga nukos, wag yun. Wala, wag yun.
0: Masintang basakan, wala yun.
1: Ah, na, pero sa, di man magkaon.
0: Ang katong. Ito ba na yung madala ka na, sa kabuok na, burot malaging naong ni, usap ba ni?
1: Kani siya, kanang salmonitis nga stress.
0: Kani salmonitis nga stress?
1: Na, uy.
0: Kani, ay.
1: Amang, atong gisaad, ganina ba? Ha? Bisa ko kuha, pero parayon nga, punta ka.
0: Dili ka nga kapo yun pa, kanagabihan mong ka.
1: Wagay ko'y kuha, no?
0: Sure ba?
1: Lagi, o saman.
0: Dili sa kamay ko pong sabaw.
1: Natulog na mga bata.
0: Ganina pa, pang.
1: Ganina pa
0: yun. Kapo yung paabot ni mo.
2: Bangas ka.
1: Nakakaon man ka sila.
0: Ay, siyempre, nakakaon. Boiled egg lang yapon.
1: Dito sa itong kwarto, be.
0: Tayaon naman kaya ni atong doorknob, pang. Saba naman kaya ang bultahan.
1: Ito siguro ng isprihan. Dirita, nakuwi cellphone ba?
0: Unsa man cellphone?
1: Tanaw na to, sundugo na to.
0: Unsa man sundugo na to?
1: Sundugo na to lang mga purma ba? Ano nga kung gitanaw, gidownload na ko niyo?
0: Unsa man eh? Uy!
1: Kita ka na?
0: Nakangilin nga gana, uy!
1: Kana to, sundugo na to na.
0: Hindi naman na makaya pang!
1: Kaya lagi na! Kaya lagi na! Kaya mo na, nagagaw na ba?
0: Ano din na makaya pang uy?
1: Kaya lang, magpuyo raman ka.
0: Mga bali mo na itong lawas, anak pang.
1: Ako may mukuan mo, ambak-ambak.
0: Lain ka na pang uy?
1: Kaya.
0: Sige na, sige. Mata ka bangun na si...
1: Kaya na, sige. Kaya lagi na, be. Tuwad!
3: Ayaw ba?
0: Saan ang riyakong bana, uy? Nakalitan man ko. Nabaguhan man ko sa iyang style. Wala mo, kuan man siya nga. Mukupya-kupya naman aning mga video. Asa man siya nakakawag idea, ani? Natingan na kuan yung pinakalit, ay. Anong sundong ko naman ang mga style ng mga mga... Ayang gusto kay iyang... Kanyang amang ipantanaw, mukupo na mong buhaton. Hindi ako nga ni akong bana, uy!
4: Habdus baka.
5: Mga bayon, naku kita kunting katingahan niya akong bana na ako nga si James. Grabe naman kaayon niya siya, uy! Kadang, uy, mahasol siya ko ba? Nakit kita kung ba't ang maring Erika tiya dariya og master. Kalisod kaayo ang mga stepping, siyempre kay ang ipang download niya kay mga apam good. Mga apa mga mga sayot pa yung sundugo. Nakaanak ko, grabe na, sosol naman kaayon ni uy. Ako sa'ng giingnan, tamo man jug ko, muto nga. Ni ako sa'ng giingnan nga. Makupiya pa siguro taga ng mga homemade. Mga Pinay homemade. O sa kaadlaw, nakikistorya ko sa kuang kumari. Huwag mo ko ninahitabo.
0: Maglain ka kayo, Mads.
5: Uy, kakuyaw niyo ang imong bana, uy.
0: Natingin na ka na kung anong makupya man, me.
5: Uy, lahir pa na sa kung akong bana na
0: ako. Ako ba siya, hindi naman yung makaya, uy. Lahir mo na ilang, lisod kayo ayang mura mag-acrobatic man to, Mads, uy. Mura ka gataan ang circus.
5: Uy, na, Mads, wala mga, wala ka mag-isip.
0: Pwede sa kita sa pangiliran.
5: Ako, kung mag-iana sa kuwana ko si Johnny, di dyan ko masukod ko. Labi na si Alvin Gook, nahilig po kayo mga ingay-ana. Di dyan ko, ako dyan sa inyo, ano, ingay-ana man na sila, mga ingay-ana man tanila.
0: Kamalo ka, Mans? Nga, paguman. Wala rin og ganang nabiluang ako ang kaming akong panglikuran.
5: Ni na pa napailot ka kang GC Tetar.
0: Oo, dito ko ka master.
5: Ka master.
0: Ka master GC.
5: Hello, uy.
0: Kay na na-dislocate ang ako ang kining ako ang pangiuran.
5: Uy. Hay maring. Ang ako apas na basig wala ka na malisuin na imong bana nga hilig naman kay mga ingana.
0: Mao gyud ako ang pangutana ron maring.
5: Abot ka na siri.
0: Mao gyud ako ang ganang ako ang ginis yang bantayan. Kaya parang tingnan ako nga nung mag-upya naman lang siya sa video.
5: Mamawala ng problema ni Rimalin Martinez. Mamawala ng problema. Kaya hanap pa doon ang iyang bana ng hilipog ayaw ka ng mga lisod kayo ng mga style.
0: Parang kusok kayo magtatang ang video niya tapos sundukon?
5: Gani.
0: Oy. Katilaw na kung asa ka sa giga na ang maring.
5: Basi nakatilaw na imong bana ng laing kuan.
0: Unsa?
5: Basi nakatilaw na ng laing kuan kanang ay basi nakatilaw na sa taga Pirido.
0: Diyan na ako si Magtag-an, Maring.
5: Ay, naka.
0: Napajaba ko ilikong nito ng hait pa yan kayo to.
5: Maring, ayaw po.
0: Na.
5: Tigbaso niyo mo siya, Maring.
0: Tigbaso na po. Para maputulan na iyahan ka ng sigitan o ng video.
5: Ay.

0: ัง
1: เออเฮ้ยฉันปวดมุลากาวนะคะ
0: อาชิมุลากาวงาบักมังคงอบอท
1: อบักก็อบอทมองกันมองกันมุลากาวคันยามอบอทตําเสมนะโอ้ย
0: มังลูตาม
1: าไปปากอบอทมุลากาวนะปอดไอคะ
0: เอ้อตูกนะตรงบัตะ
1: มุลากาวบัตะMagdulag-jolin sa gawas.
0: Ayun, nagpadulaag ka ng mga download ng mga online games, ha?
1: Aka ng mga Roblox.
0: Ayun na, mga
1: Kurobrox. Ayun, kaya hadlock na si hadlock.
0: Ayun, ang ilahang nindot, tanaw mga Johnny-Johnny, yes, papa, ragyan. Ayun, patatanawa na mga hadlock.
1: Ato ginakasapan kayo, ato agin na i-guide sila para dili sila maging anak sila.
0: Gadob, yun kayo na.
1: Pero nag-jolin man to, pero ang babae, gadulag mo ni ka.
0: Mayo noon. Kaya kita raman ni Rimang, doon ako
1: inag-unsight
0: na.
1: Unsan
0: ba? Noon ako, indot kayo
1: ni siya. Saan na Lain na po na siya.
0: Unsan
1: na po na yun na?
0: Gipasa ni sa kuha ni Janli.
1: Si Janli?
0: Tagaruhas.
1: Unsan pa na yung gipasa?
0: Kining link ni siya.
1: Sige dami?
0: Play na ko ha. Nira, era. Hang mo itong silpon.
1: Nandito yung
0: malagi. Oo, oo. Kita ka.
1: Wala. Unsan mang gapang?
0: Ay, era lagi.
1: Gilang malamba. Gilang-gilang
0: ba naman? Burang muna
1: ka-wrestling. Wrestling? Lami mong guna.
0: Naunsa, mga pang, oy. Excite mong kayo na.
1: Imo ka naman itong bali-bali at bukog, ana.
0: Lota, mo mo na i-trending ron.
1: Pag-trending, ingon na naging nasunugon yun di ay.
0: Diba ako kasi mong bago kang ligo.
1: Kung nakatam naman ka pa.
0: Nimaho kang sabon.
1: Ay! Pero dili mo na makaya pang, oy.
0: Kaya lagi niya. Ako'y bahala.
1: Wala pa kay kuno ulian sa aking adlaw.
0: Ay, nayon lang
1: to. Sakit ako pangiyuran pang.
0: Sige na, ayun na si reklamo.
1: Doy?
0: Managaron. Ha? Sama, no?
1: Lain mo kayo ng...
0: Limang, gani. Ha? Ano mo?
1: Atay, Peppa!
0: Tigidig, yan. Tigidig.
1: Kaso naman eh akong bahana. Uy, naunsa naman eh. Pero dali naman eh mao. Wala naman eh na mao ng tawanan eh. Nga, puros na lang gikan sa lint na iyang pangupiahon. Di pa tanaw ng utanan. Hala, maglisod ko. Uy! Pwes! Nga mura man eh gatuyok-tuyok na among ipantanaw na yung gabali-bali. Na ay na po, na ibura ka sirkus-sirkus. Wala niyo ko kasabot ang umana. Ay, mahayipan ko ano niya. Unsa naman ito?

0: Bang,
1: daghang ko kwa eh.
0: Ala wa, daghang dani oy.
1: Oh, puta ra ko ni bukak puno kay isda.
0: Ala pa daghang kay kapuyo. Makakwarta na kita ni pang, nya makapalit ta bugas.
1: Sige mga kuang ko ni kung ginapanaan mga eskuhido ko ni.
0: Oy, mga wa, mga pula salmonitis.
1: Mga pula sa bato, mga bato, mga sa bato.
0: Oy, lapu-lapu.
1: Oh, mga mahalong isda din.
0: Oy, nay na sakog kugtong nako kay lapu-lapu.
1: Ay, lami kay sabon ni. Pero mo sa boro tani usa kay baligya tani nga mura ko taghalin.
0: Yes, ala dira pang ni. Ato ara ni baligya kay wala mo palit tag bugas kay wala ka tay bugas.
1: Oh, sige yo niya ha. Nga mang kining
0: ako sa
1: may bayer ni.
0: Ana ni ako
1: man ni RF ni sa RF kay man diri si Antonio Ringoy Ugatis.
0: Ah, mo ato siya.
1: Mo palit ani ato ang isda ingon man si si Johnny Angoy Mulato.
0: Ina ayo pang niyo. Kusog ra man mo hangyo.
1: Ay na hangyo hangyo.
0: Kusog mo hangyo ta wala ay na pangyo ah.
1: Ah, mo mang yatid naghikta nang isda sa dagat kay sa taon. Nahangyo nila, pataka naman sila.
0: Lisod ba yan kayo mangyitag isda? Sige pang, sige pang.
1: Hiri rin, eh. Yan, mang, kanang, kanang,
0: ano saan naman po na?
1: Unya ba? Ato ko sa kwarto, sundi ko dito, ha?
0: Sige, maligo.
1: Diri lang ka, diri lang ka.
0: Maligo sa ako kay...
1: Diri ka, spika sa kwarto, yan dito ko spika sa kwarto.
0: Ano saan naman po na?
1: Masa kayo, magkabaw na ka. Magkabaw na ka.
0: Asa, maghulat ko, diri.
1: Maghulat ka. Pagkumani mong ligo, dito ko spika sa kwarto. Tonya ko andam na ka.
0: Dere ko sa kwarto.
1: Magkabaw ra ka. Sige ha. Ato sa ko speakers kwarto. Diara ka, mabuta ko diya.
0: Ah, sige pang. Unsa naman po ka na iyang style? Ano naman po speakers kwarto?
2: Bang, andam na ka diya, bang.
0: Unsa pa na di diya, pang.
2: Sige siya, nakita na po na ko niya sa link.
0: Unsa, ha?
2: Okay, kaya siya, okay.
0: Unsa man eh?
2: Ah, the best, exciting kaya siya.
0: Unsa ka na, naglimog ko, ano? Unsa man yung rama ka din, ha?
2: Kadali lang, kay kakabaw ka, isa, hangi. I-plaster pa na ko mga himan niya, bang.
0: Unsa ba? Mga unsa ba ka din? Matingala, magkukun, naman ka pikas kwarto.
2: Sige ha, ayara kayo, magbangan sa ko.
0: Uy! James, doon sa nung ka? Madawat, doon nung banga ka magkanila.
2: Bahagan ako na yung plywood.
0: Ala, madawat itong kwarto.
2: Di rin ako ipaagay akong tabarido eh.
0: Uy! Ano sa nang mura rin mong ipangita?
3: Ayaw naman.
0: Asa naman po rin mo na kopya?
2: Plaster, plaster man.
0: Makunsa mo ko ane?
2: Sige, plaster, plaster, plaster man. Ayaw
3: naman.

paagi maring. Kay piti na ginako na pura na jugwa ni ga maldito ni ako ang bana na ko si James. Nangonsulta na ko sa mga sa barangay nga sa amo ang buruk chairman. Di ko na maayo na gibuhat ni James nga ni kanako kay abuso ko nila siya maring. Kaya ako saan gisugtaan, katuloy yung mga abigo niya, mga budlat o mata kayo, mawalit ang kahatod o mga links ako ang bana niya, ipangasabaan ako eh. Ipalayas na ako mga maring. Kaya kayo, musingit pa ko siya kayo dito, kung sa bagong mga posisyon nga gipasa na po ko, no? Kaya ako saan giinan nga, di na jug ko ano yung mga ingana, nagbahan po siya nga di na kuno siya manalbaho. Ay, nako, may problema na jug ko kung saan nga nakumbato na ako ang bana. Pertir, baka na ako o gargada? Ako ikaw maring Erika o Gatia Daria o Master, kung kamo ako. Masabi angay na kung pagkabuhato ni ako ang problema. Palihog, tabangi o tabagi ko ninyo. Iyong swat magtatampo,

0: maring at tuwang kagi. Grabe na, pagibasa ka rin tiyan
1: dali. Kaya makain si Kwan maring. Oy, kuya ka si James maring.
0: Mantas makain na si James.
1: Kaya makayo maring. Oy, kaya naman mungupiyahay magkayo.
0: Pero tayo, nagali mga yan ang alaki, no?
1: Tade, ano di?
0: Hindi sila musalig sila ang kagulingon nila ng mga stipin.
1: Mga stipin, o. Tingala ka nila kung maring ka. Ano, magsalig mo sa saling?
0: Ay, naku, di siguro sa kabalo siguro. Pinala may pagkuhan, anak.
1: Tama nga itong iyon niluta nga. Magbuhat lang na sila gila.
0: Nakadako niya ang problema ni mga maring kay kuan lagi ka ng natakuyaw na mga style ba?
1: Oo.
0: Tigpasa po sa iyo mga link. Mga kuya po kay mga style.
1: Kuya na si James do? Kuya na si James. Taga-asa ka na si James?
0: Jinsan.
1: Taga-Jinsan. Kaingon mo kung taga-samal maring.
0: Lahat po itong taga-samal.
1: Lahat po. Ito.
0: Kaya mo ito si James nga taga-samal. Kaya pahipi naman ito siya. Prokusog po ito sila.
1: Classmate lang yapon sila.
0: Classmate sila. But anyway, ang yung masulti mga igalas ito ang suwat ka, Aki.
1: Yes. Kanoon na mainaw diyan, o. Kanoon na adiri sa ito ang FB Live. Na mainaw man mo. Sige, tambagin ninyo si Kwan, si Lota.
0: Si Lota. Comment na, mga maring. Live, gika live sa Facebook page. XFM 107.1 Tagum. May nga buntag dahil sa mga namati, mga mamshis, din na sa may Apokon Elementary School. Nga nagpaabot sila mga chikiti. Good
1: morning! Naminaw dahil sila.
0: Siyempre po din sa mga taga Manga Elementary School, mga taga Tagum City National High School.
1: Yes.
0: Og sa tanan nga mga parents nga namati karon nga gapaminaw diha sa ilahang nga nagkadaiya pa nga gawas nga mga eskwelahan. Hello, kamusta?
1: Paabot sila ang mga estudyante.
0: Yes. Yeah. Makadaot jud diay na basta kada adlaw mga maring.
1: Oy, makadaot. Grabe po diay ni si grabe po kadya James. Oy.
0: Alas pa ka muna ang taga-adlaw kung ano ka. Uy, dili mo na sa healthy.
1: Kung iyang gipang kopya ang mga burag nagsirkos-sirkos pa daw maring.
0: Wala ka kuya.
1: Pati kapuya po na na maring, oy. Burang nga gibunal-bunalan na ng mga dos por dos.
0: Ang pinakakuya sa bato ka itong gibangaga ng iyang bumbong.
1: Pati nga ako nung pikas kwarto. Pwede na ito.
0: Kaya mo po inakita niya sa iyang gitanaw ng mga salida.
1: Ay, salida na ito niyang gitan.
0: Kuyawa.
1: Pati nga naman po kuhaan ang ga-jurjur nga naman sa pikas kwarto ng isa.
0: Ang problema ito, baga-baga nga plywood niya, di kaabot.
1: Ay, sayang tayo, di kaabot. Masi okay. Pong mga mubo-mubo pa yung gamay.
0: Niya ka ng kuan ba ka ng... Ay, ko rin, ipahid na lang. Hala, sige dabi, tawag dabi sa toang linya. Kini si, kasi ko tigil Alvin Guok, gusto man to siya manawag. Hala, tawag dabi sa toang linya. 09663069569. Pakishare mga maring ato ang kuan ka ron. Ito ang live. Nagkami na sa ito ang mga viewers maring kay dito na sila nananaw sa akin.
1: Tingkaan mo. Ay, maring ang masig dito tokang Bobet sila.
0: Si Bobet dito. Ah. Gikuha si Bobet. Siguro gidala na
1: rin
0: sa lugnana.
1: Pero karun ha, happy festa sa tanan San Juan man yung karun maring.
0: Uy, asa dapit ang mga kontak ni mo?
1: Atong ipanawagan niya. Nakalimot ako sa listahan kaya nabasa maring.
0: Ay, nabasa ang listahan.
1: Tanan pista ka San Juan. Pamatodin niyo ka ng pista mo.
0: Matura ka ni
1: Ay, siguro. Ay, namista ang bayot.
0: Nalipat na ita.
1: Ay, nalipat na ita. Namista siguro ang bayot.
0: Aba.
1: Ay, maro-maro na ikang bayota ka. Bound to get nag... Wala ka karon.
0: Aha.
1: Namista na ikang kay San Juan man na ikaroon.
0: So, dito maglangay mga maring. Ato na rin yung tambagan ng suwat kaaging. Ang gipadangat ni ato ang tulaman noon. Kung ako ikaw. Lagi mga anak nga mga problema kanang dala na siya sa pagkuyanap karon sa kanang mga online nga mga kuan ba?
1: Oo. Kanang mga mahiligon sa link maring.
0: Mahiligon sa link, mga cellphone.
1: Mga screenshots.
0: Wala ba guna kanya ato? Ayang kanya ato nga makalit naman ang patong.
1: Ay, report maring.
0: Cellphone ang
1: kanya ato. Cellphone pero wala pa kanang kuan lang siya kanang digital lang siya dili siya. Dili siya tawa kanang karon kanay maring.
0: Kanang kuan naman ron kanang muna karon ang digital.
1: Ay karon ang digital.
0: Sa una kay manual.
1: Manual din sa una di ay.
0: Ay nako. Kadto man gulo pa mga cellphone.
1: Kuan na sa una di keypad lang.
0: Magremedyo kani adto igor man kuno mapatong kadali mo man dayon.
1: Kaya sa una man kuno maring keypad lang ang cellphone.
0: Karon nga dekana kay mga cellphone ana kay mga sites nga gusto makitaan sa mga tao. Ala pang sundugo na ng mga kuyaw kaayo nga mga stipping.
1: Dapat pasirad-an ang mga sites maring, mga kwan, mga kuna maring, dili na ang mga maayo.
0: Alam mo, dapat ginas lang i-block na sila.
1: Uy, i-block lang.
0: Kung bata ba yan makahawin ng cellphone, no? Ma-search na siya.
1: Yes, sakto ka maring.
0: Maka-add na dito sa kanaganing sa Google.
1: Yes.
0: O niya ma-type niya ang kindi.
1: Oy, ay kindi niya eh.
0: O niya ma-dungan po ganyan yung biloso.
1: Ay! Makakita ko siyang kaugon dito. Ay! Ayaw na maring, ayaw na maring. Ayaw na lang isugot na kay... Kahit na ba ito maring, kay banana type maring.
0: Magkano maring ka ng standbill ko.
1: Nagkabindis.
0: Ano ko, ako alam, ikaw magkikabalik ulit ganina nga. Ikaw gimutambag aling kagihan eh.
1: Matukan mabutaan ni maring.
0: Ikaw asamay mo ikatambag, bitambag kita.
1: Ako yung tambag na yan, no? Istoryahan yung mayo iyang bana. Okay, lunta. Istorya si James nga dili maayo na ngayon.
0: Sige na lang. Ato ang ramahon. Halimbawa, ikaw si Lota. Niya ako si James.
1: James, dili ka mag-ana ha. Kinahanglan wala. Uy, ano sa pala dito? Naman abri malagi. Nana po ibagong nasulod?
2: Lota.
1: Uy, kadok mo kayo katingong James, oy.
2: Ganon di magkamukuha na niya kung mga posisyon.
1: Dili na po ni James.
2: May mo na siya pinakalami.
1: Kay, ikaw na anad ka mga salita.
2: Sir, importahan, Lota.
1: Dapat up! Pero na mga katropa, para kay James o kay Lota, dapat dili nila anaron ngayon, Ana.
0: Sakto.
1: Dapat simple lang. Simple ang life.
0: Pwede, doon na po ibeto lumagun
1: siya. Mupatong ka, mudagan ka.
0: Pwede po ito pa kung si Kuan Ani, kahit kung musumbong niya si Kuan, bawal pwede nga na pugso niya mong babae.
1: Pugso, rape nga, maring. Pwede na kausuhan niyong bana o rape.
0: Rape o rap.
1: Rap.
0: Pwede siyang ikiha kay...
1: Marepon ka.
0: Pugos man.
1: Oo.
0: Pugos man sa inyong anak.
1: Dapat usapan na inyong kahimtang sa inyong...
0: Usapan yung mga style mo na James, ha?
1: Sa inyong six life.
0: Kanang kuha na, hor, kanang simple na ko, James. Uy, kanang mura na ko, kanang...
1: Simple lang, kanang pwede rag horse?
0: Kanang mura na,
1: kanang... dogs?
0: Mingaw kayo, mura, bakukang ba?
1: Hait pa kayo ng bakukang maring. Masangit, makasayang sungay.
0: Hindi, kaya magtalikod na sila maring.
1: Ay, talikod. Ano na yun ang bakukang maring?
0: O, nakita na ko sa Google site.
1: Ay, pwede sila sa kanang kanding.
0: Kanding? Mingaw na po dahil na sila?
1: Mas exciting.
0: Exciting?
1: Kaya ganagan. Magdagan, mag-jerger.
0: Pwede, mabiyaan ta na maring.
1: Dapat, mas okay pa na kayo, mag-dukay pa maabta.
0: Ay nako, salamat kayo kanang Lota sa pabalangan sa imong kaagin nga to ang tulumanon nga kung ako ikaw.
1: Yes.
0: Kung nakakuha ka diha og pagtulunan nga. Kuan lang kuan kanang kuan lang kanang may mayila na si kuan nga sakit na kay mo mataam.
1: No, istorya lang.
0: Og dili gid siya makakuan, matrangkahi siguro nang imuha para dili na gid na siya makasigunda.
1: Para dili mo sigunda si lihi.
0: Oh. Ang ya.
1: Di nyo di kamaon na nga, silihan na.
0: Silihan ko di ako, okay, patayin na kuha niyo. Ayo, ano, Maril? Ano yung tinambagan, Maril?
1: Ay, maglagot mo ko, Maril. Mura naman ito, mura na siya kikulata, kaya ginang helicopter, pero kaya circus.
0: Lain lang gina siya.
1: Uy, kuya mo kayo na, asam lang ang mga lengkang gipanguha.
0: Asam na si James, kaya masaway ko na taan na.
1: James! Send sa mo ang Kuan James sa mga GC.
0: Send siguro sa to ang GC, James. May Kuan niya, newsroom. Wala may kong oras, mga maling handod o mapon. Salamat kayo sa to mga viewers. Si Malin di ay, di atong sa butsihan di sa may kurbada.
1: Si Malin,
0: ba yung buntag ni Moria Lin? Malin,
1: hinaot ko ngayon mo ang butong sunod. Katong dilit na kupras, ha? Bagal naman kayo to, Maring.
0: O, kaya alam sa butsi ni Malin, eh.
1: Nakakaibo kayo, Maring.
0: O, niya. Grabe ko ang kondito si
1: Malin. Ay, Malin. Kinanglan ay mong butong ha, kanang tamis niya, nipis-nipis nga burag ka ng lamig yun siya kaonon. Kanina kay burag naman itong pangkupras, Maring. Oy.
0: Sakto na siya.
1: Burag na siya pangkupras.
0: Antun ba po, kita magkaoban mga igala ng ato ang tulumanon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Ako na si Maring Inday Erika, Deligwapa, Delimestaya, sa pandibay ko pensa, tungkol kay mga unang usilingan.
1: Kining liapo ninyong iyaan sa kanunayang panama? Si Tia Daya, no ID, no entry.
0: Nagkasalamat, oh.
1: Thank you for watching!

0: Phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanong sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus
2: Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang ng mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Sato. Pwede na si Halo, himot ko.
5: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Kanya, tigdala sa kanong tubig daan. Inna, ay mo vitamins, iso na tubig, okay?
4: Bi! Ah, man ako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalindi pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Mega Triunfa, exciting.
1: Pilipinas at saan man sa mundo, sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations

0: nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: Ateneo rookie Rene Paterbonya inihatid na sa huling antungan ngayong araw.
1: Balitang regional tayo, 21-year-old na lalaki patay matapos sumunong pagsaksakin ng 16-anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya, panawagan po ng pamilya.
0: Sa balitang international, US TV host nagalok ng $1 milyong na pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanyang binukot na ina.
1: Showbiz, Sam Versosa pinasinungalingan ang issue kina Kailin Alcantara at Faith Da Silva.
0: Sa balitang sports, Alex Ayala excited makatambak sa doubles ang tennis legend na si Venus Williams.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga tropa, panangalin na po tayo ng Wednesday, June 24, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na papahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
1: Isinampa na mga katropa ng pulisya ang serye ng reklamo laban sa isa sa dalawang estudyanteng sangkot sa pamaril. Diyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na isinampa kagabi ang reklamo sa Tacloban City Prosecutor's Office laban po sa child in conflict with the law na 15 anyos na suspect, habang isang 14 anyos namang suspect din ay sasailalim muna sa inversion program ng City Social Welfare and Development Office. Kabilang sa isinampang kaso, ang 3 counts ng murder, 3 counts ng prostrated murder at iba pang reklamo kaugnay po ng seriously physical injuries. Samantala, kasama na rin sa iimbestigahan ang mga cellphone ng suspect para matukoy kung may katotohanan ang kumakalat na usapan ng mga ito online.
3: We have received that information, sir. However, isasubject na kasi sa forensic digital examination yung cellphone wherein nakuha yung conversation. Mm-hmm. Itingnan kung nandoon yun sa cellphone na conversation na lumabas yung mga screenshots.
1: Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, spokesperson ng Provincial Regional Office 8, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga minor de edad na sospek sa pamamaril sa San Jose National High School nasa kustodiya na ng DSWD. Kinumpirma ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School noong nakarang Lunes. Sa ginawang pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng mga namatayan, lalo na sa burong ni Chris Lawrence Marian, ipinalam nito sa pamilya na nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na minor de edad. Naging emosyonal ang ginawang pag-uusap ni Secretary Gatchalian sa ina at lola ng biktima na kung siya ang ipinarating sa kanila.

0: presenta similar in Castellan, ma in a hanap nilang isa sa dalawang suspect na 14 years old, dahil hindi ito nakita sa bulwaga ng katarungan ng dagin ang isa pang suspect na 15 years old for inquest proceedings at nasampanya ng kasong murder, frustrated murder at serious physical injuries. Sinabi ni Castellan na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanya na puntahan ang pamilya ng mga biktima para matulungan na hindi lang ang mga namatayan, kasama din ang mga nasugatan. Sa usaping pagdamalat ng pamilya na baka makalabas ang mga suspects na minor bidan, lalo na yung 14 years old, siniguro ni Secretary Gatsalian sa pamilya na nasa isang facility ng DSWD ang mga ito at hindi na makakalabas. Sa dalawang suspects kasi, ang 15 years old lang ang sinampahan ng kaso at hindi kasama ang 14 years old na suspect dahil sa batas na umihilang, exempted ito sa criminal liability. Ang dalawang CITL, Crime in Conflict with the Law, ay nagpositibo sa ginawang paraffin test at positibo din ito sa gunpowder nitrates. Binigyan din ni Secretary Garcia na sila sa DSWD ay susundin nila kung ano ang sinasaad ng batas kasabay ng pagsasabi na may pananagutan din ang mga magulang ng mga suspect. Para sa nagkataisang Pilipino at para sa Pilipinas, ako si Katropa Rick V. Navarrete, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, sisilipin ang PNP, mga katropa, ang profile, upbringing o upbringing. At family background po ng dalawang minor de edad na sangkot sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na bahagi ito na nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incident. Titingnan din ng PNP ang pagpapalaki sa mga minor de edad at ang environment sa nilang tahanan. Sa tanong kung may pananagutan ng mga magulang, sinabi ni Co na ikinukonsidera ito ng PNP. Iginit naman na ilang mga magulang na mga nasawing biktima na dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Samantala, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa, dapat lang talaga natingnan din na kung may dapat bang managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law.
1: XFM News Nationwide.
3: Senator Kiko Pangilinan nagbabala sa maling impormasyon sa juvenile justice law na nagdudulot ng maling paniniwala sa publiko. Narito ang report.
4: Nagbabala si Senator Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o JJWA ay nagdudulot ng maling paniniwala na walang pananagutan ng mga minor de edad sa nasasangkot na krimen. Ayon sa Senador, hindi totoo na pinapalaya lamang ang mga batang nagkasala dahil mayroon pa rin mga proseso ng pananagutan, intervention at rehabilitasyon sa ilalim ng batas. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa edad ng criminal liability. Higit ni Pangilinan na hindi simpleng pagpapababa ng edad ang solusyon sa krimen at inikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Imbestigahan mga katropa ng otoridad kung paano po nakuha ng isang batang suspect ang baril na pagmamayari ng kanyang tiyaheng pulis na ginamit umano sa insidente sa Tacloban City. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na pairalin ang administrative investigation para matukoy kung may naging paglabag sa safekeeping protocol ng service firearm. Git na opisyal, mahigpit na pinapatupad ang patakaran na dapat ay nasa maayos na kustodiya at hindi po na-access ng ibang tao ang mga armas ng pulis. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ng restrictive custody ang nasabing pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa nagpapatuloy na balita, tinututukan din ang mga otoridad ang posibleng pananagutan ng San Jose National High School sa nangyaring pamamaril na ikinasawi ng kanilang tatlong mag-aaral dahil sa dalawang suspect na kapwa estudyante ng naturang paaralan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza ng PRO 8 na bahagi ito ng kanilang imbestigasyon upang matukoy kung may pagkukulang ang paaralan na maaaring makaapekto sa insidente. Sinabi rin na isa sa anggulong sinusuri ay kung paano nakapasok ang mga sospek matapos lumabas sa mga ulat na sa likod umano ng eskwelahan ang kanilang dinaanan at hindi sa pangunahing security entrance.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi po ni Senate Secretary Renato Bantug na wala pa siyang natatanggap na formal na kahilingan mula naman sa House Prosecution Panel para palawigin ang pre-trial proceedings impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ihayag ng prosecution panel na nais nilang magkaroon pa ng kadagdagang araw para matapos po ang pagmamarka at pagre-repaso ng mga ebidensya. Ayon kay Bantug, maaari namang magdaos ng pre-trial sa Biyernes kung kinakailangan. Bagamat, inaasahan niya na mailalaan ang weekend para sana sa iba pang administrative o housekeeping matters. Matatandaan mga katropa na nakatakdang matapos ang pre-trial conference bukas, pero aminado ang magkabi ng panig na maaaring humaba pa yan dahil sa dami ng dokumentong kailangan suriin. Sa kasalukuyan, dalawang impeachment articles na lamang ang hindi pa natatapos talakayin. Kabilang po ang mga aligasyon kaugnay sa muna'y maling paggamit ng confidential funds ng BP at ang unexplained wealth.
1: XFM News Nationwide.
3: Tataas sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment ng local government units sa 2027. Sinabi ng Executive Secretary Raul Precto na mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang halaga. Batay sa batas, ang NTA para sa 2027 ay nakabatay sa 2024 National Tax Collections. Kabilang sa paghahati ang 303.56 billion pesos para sa 83 provinces, 303.56 billion pesos para sa 149 cities, 448.84 billion pesos naman para sa 1,491 towns at 263.97 billion pesos naman para sa 41,912 na barangays. Sinabi ni Recto na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo bilang entitlements ng local governments. Pinalaki rin ang administrasyon ng Local Government Support Fund sa 57.87 billion pesos para sa 2026.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, itatampok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang pagtataas po ng bahagi ng mga local government units mula sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sumasalamin ito sa mas mataas na koleksyon ng buwis ng pamahalaan at sa layunin din ng administrasyon na palakasin ang kakayahan po ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Dagdag niya, automatikong ipamamahagi ang pondong ito sa mga lalawigan, mga lungsod at munisipyo, gayon din sa mga barangay. Batay po sa tinakdang formula ng batas at hindi naman naapektuhan ng politika. Bukod sa NTA, binigyan din pa ni Recto na pinalaki ng administrasyon ang pondo para sa Local Government Support Fund para higit pang mapalakas ang tulungan ng pambansang pamahalaan at mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran.
1: XFM News Nationwide.
3: Diplomatic efforts para sa mga Pilipino abroad inilahad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Inilahad ng Palasyo ng Malacanang ang ilang mga bunga ng diplomatic engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Pilipino sa abroad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ito ng commitment ng Administrasyong Marcos na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino saan man sa mundo. Kabilang dito ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino na naditine ng 9 buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Binanggit din ni Castro ang pagpapauwi kay OFW nephew Mary Jane Veloso matapos ang 15 taon ng pagkakakulong sa Indonesia. Kasama din sa inilahad ng Malacanang ang kaso ng 17 OFWs na inaresto sa Qatar matapos masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 25. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipapatawag po ng autoridad si Manny Pangilinan bilang bahagi na nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay ng pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University sa Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malapit nang makumpleto ang investigasyon at inaasahan po na may susumite sa Department of Justice ang mga natuklasan bago matapos ang Linggo. Bukod kay Pangilinan, inaasahan ding magbigay ng pahayag si Father Nemi Ke at Father Bobby Yap kaugnay ng insidente. Nauna nang nilinaw ng MVP Sports Foundation na ang kanilang papel ay limitado lamang sa pagpupondo sa Ateneo Basketball Program. Habang nagpapatuloy din ang investigasyon sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang outing sa Aurora.
1: XFM News Nationwide.
3: Inihatid na sa kanyang huling hantungan ang Ateneo Rookie at 2025 palarong pambansa MVP na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur nitong Miyerkules, June 24. Nagsimula ang huling banal na misa sa Talacogon Municipal Gymnasium kung saan unang dinala ang mga labi ng yumaong atleta at dito rin isinagawa ang burol mula June 16 matapos itong maiuwi mula sa Ateneo de Davao University. Dumagsa ang mga kaanak, kaibigan, kaklase, kakampi sa koponan at mga taga-suporta upang magbigay ng huling respeto at panalangin para sa batang manlalaro. Dumalo rin sa misa ang kanyang pamilya at ilang panauhin kabilang ang mga opisyal at personalidad habang sama-samang inalala ang naging ambag ni Baterbonia sa larangan ng basketball at sa kanyang komunidad. Matapos ang funeral mass, isinagawa ang libing sa Talacogon Memorial Park kung saan siya ang kauna-unahang inilibing sa bagong sementeryo ng bayan. Ayon sa ulat, pumanaw si Baterbonia matapos ang insidente ng pagkalunod nitong June 8 sa Dipakulao, Aurora habang nasa isang team building activity.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit sa 600 mga pulis at safety personnel ipinakalat po para sa Wata Wata Festival ngayong araw sa San Juan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
6: Nakaanda ang Eastern Police District o EPD para tiyakin ang mapayapa at ligtas ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival 2026 ngayong araw kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Aabot sa 649 na polis at iba pang law enforcement at public safety personnel ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang magbigay ng seguridad sa inaasang pagdagsa ng mga residente, deboto at mga bisita. Kabilang sa mga tampok ng pagdiriwang ang Grand Parade na pangunahan ng lokal ng pamahalaan ng San Juan. Magkakaroon din ng mga itinalagang basahan zones sa pinaglabanan street at open parking area ng pinaglabanan shrine para sa traditional na water splashing activities. Ayon kay Police Brigadier General Melesio M. Boslig Jr., patuloy ang kanilang paghahanda upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong celebrasyon. Pinayuhan din ng EPD ang mga motorista na asaan ng mga traffic adjustment at makipagtulungan sa mga otoridad habang ginaganap ang festival. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Punta na po natin ang hataw ng mga XFM stations nationwide.
1: Balitang, balitang regional, regional.
2: Unahin natin katropa sa Iloilo, si Mayor Raisa Trenya sinatasan ang Schools Division of Iloilo City at Iloilo City Police Office na patibayin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Utos ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas sa Iloilo City Police Office sa Department of Education Schools Division of Iloilo City na patibayin ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad. Ito'y matapos ng sunod-sunod na naganap na school violence sa bansa, lalong-lalo na ang pamamaril na naganap sa loob ng classroom sa Tacloban City. Ayon kay Trenas, kanyang ikinalulungkot ang pagkamatay ng tatlong estudyante ng San Jose National High School sa nasabing lugar at ayaw niya itong mangyari sa syudad. Tinitingnang wake-up call ni Trenas ang nangyaring krimen. Nananawagan naman ito sa iba pang mga alkalde sa bansa, ganun rin sa mga administrators, guro at mga magulang na kanila pang pasangkarin ang anti-bullying programs sa mga paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM
3: 21 anyos na lalaki patay matapos umanong pagsasaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya panawagan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
8: Siya ang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng isang 21 anyos na lalaki na nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang 16 anyos na binatilyo sa Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga noong madaling araw ng Hunyo 21. Ang biktima ay residente ng Nambukayan, Tabuk City, habang ang suspek ay mula naman sa Paracelis Mountain Province. Batay sa salaysay ng isang saksi, pauwi na umano siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang harangin sila ng isang grupo na binubuo ng humigit kumulang 7 individual na nagresulta sa suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita umano nito na hinahabol ng isang lalaking nakasuot ng gray jacket, bull cap at shorts ang biktima. Naabutan umano ito ng suspek at sinaksak dahilan upang mawalan ng balanse at bumagsak ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek at mga kasama nito. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival na ng doktor. Sa isinagawang follow-up operation, natukoy at naaresto ng pulisya ang suspek at kasalukuyan na itong nasa kusodiya ng Tabuk City Police Station para sa tamang disposisyon alinsunod sa batas na sumasaklaw sa Children in Conflict with the Law o CICL. Samantala, patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaanak ng biktima at nananawagan ng hustisya para sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Ito naman, munisipyo ng Sopronio, Espanyola. O Espanyola, kabilang ilang paaralan binaha dahil sa epekto ni Francisco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales sa XFM Palawan.
9: Binaha ang ilang bahagi ng munisipyo ng Sopronio, Espanyola, Palawan dahil sa habagat at epekto ng Bagyong Francisco na nagpaulan sa sur ng Palawan. Kabilang sa lubos na naapektuhan ay ang Panitian Elementary School kung saan pasok hanggang sa loob ng classroom ang tubig baha. Sa mga larawan, makikitang may ilang mga estudyante pa ang inabutan ng baha at tinulungan na lang sila ng mga guro para makalabas ng paaralan. Kanya-kanyang salba rin ang mga guro ng gamit, pero marami dito ang inabutan na talaga baha. Kinabukasan, kumupa sa piling lugar pero nag-iwan ito ng makapal na putik, lalo na sa nasabing eskwelahan. Dahil sa epekto ng pagbaha, hindi muna pinapasok ang mga estudyante hanggat hindi pa naaayos ang mga classroom at mga gamit ng mga mag-aaral. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFMU.
1: XFM News Nationwide.
3: Police sa Cebu patay habang nasa checkpoint duty. Atake sa puso, pinaniniwala ang sanhi. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
7: At
10: Namatay ang isang pulis na nakaata sa checkpoint duty sa Cebu City matapos umanong atakihin sa puso. Bilang pagluluksa, naka-half mask ang watawa sa Cebu City Police Office para kay Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, miyembro ng Police Station 1 at 2 mong Chateau Negros Oriental. Ayon sa CCPO, kagagaling lamang ni Palon at kanyang mga kasamahan sa motorist stop operation sa kabaan ng MJ Quinco Avenue sa Barangay Tipadilla, Cebu City nang mangyari ang insidente. Sa lisay ni CCPO Deputy City Director for Administration Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola, na habang nagpapahinga sa impilan, biglang nakaramdam si Palo na matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga bago mawalan ng malay. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idideklara ng mga doktor na dead on arrival. Pinaniniwala ang cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa laysay pa ni Oriola, nakaranas na umano si Palo ng pananakit ng dibdib 3 araw bago ang insidente. Base sa impormasyon mula sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa serbisyo, nagpahayag naman na pakikiramay ang CCPO sa naiwang pamilya ng pulis at nangakong magbibigay ng kaukulang tulong pinansyal. Nagkaloob na rin ang paunang ayuda ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pamilya ng nasawi. Inaasahang iuwi ang labi ni Palon sa kanilang bayan sa Chateau Negros Oriental para sa kanyang lamay. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, Exceptive News.
2: At panghuli katropa sa Balitang Regional, yung kaso po na African Swine Fever. May bagong kaso sa Negros Occidental, kumpirmado. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
11: Hinumpirma ng mga otoridad na may mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay matapos magpositibo sa laboratory testing ang mga sample na isinumite ng ilang local government units o LGU na nagkapagtala ng pagkamatay ng mga baboy noong nakaraang buwan. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson, nasa mga LGU ang responsibilidad na kumpirmahin ang mga kaso at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang lugar. Sinabi rin niya na may mga bagong kaso ng ASF sa Hilaga at Timog na bahagi ng lalawigan, ngunit mas marami ang naitala sa bahagi ng Timog. Sa bayan ng San Enrique, sinabi ni Mayor Hilson Tavillara na 3 sample ang nagpositibo sa ASF. Dahil dito, mahigit naman sa 500 baboy na ang namatay bunsod ng muling pagkalat ng nasabing sakit sa lugar. Araw-araw namang nagsasagawa ng monitoring ang tanggapan ng alkalde sa mga backyard hog raisers. Naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng executive order na nagbabawal sa pagbiyahe ng mga buhay na baboy patungo sa ibang lugar, lalo na sa Bacolod City. Kasama rin sa kautusan ng pagpapatupad ng mga hakbang upang hindi na kumalat pa ang ASF sa iba pang mga barangay. Inamin rin ni Mayor Tavillara na may ilang mga hog raisers na nagmamadaling ipabiyahe ang kanilang mga may sakit na baboy patungong Bacolod upang magkataya at may benta sa merkado. Samantala, may ilang mga LGU pa ang naghihintay ng resulta ng kanilang mga isinumiting sample. Dahil dito, sinabi rin ni Governor Lacson na ang mga kinakaukulang LGU lamang ang dapat magkumpirma ng mga kaso sa kanilang nasasakupan. Matatandaan, noong unang tamaan ng ASF ang lalawigan ng Negros Occidental noong 2023. Mahigit sa 5,000 baboy ang namatay sa bayan ng San Enrique ayon kay Mayor Tubillara. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather
2: update. Katropang Brian, patuloy na humina si Francisco habang natili siya sa silangan ng Northern Luzon. Tuling namataan sa 295 kilometers silangan ng Basco, Batanes.
3: Katropang Buddy, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour.
2: May isa pang tropical cyclone outside PAR, mga katropa, at ito po'y initially pinangalan ng si Higos. Nasa umigit kumulang 2,285 kilometers silangan southeast ng Luzon.
3: Apektado rin ngayong araw ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ang ng Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region na makararanas ng pag-ulan at thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha at landslides.
2: Ang Batanes at Babuyan Islands makararanas po ng pag-ulan, malakas na hangin dahil kay Francisco, habang kalat-kalat na pag-ulan naman ay inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:28 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to ng Santon Gold, naglaan ng $1 million na pabuya ang kilalang US television host na si Savannah Guthrie. Para sa sino mga pagbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa paghanap sa niyang inang dinukot noong Pebrero. Bukod dito, nagalok din ang FBI, Federal Bureau of Investigation, na ang karagdagang $100,000 bilang pabuya para sa impormasyong maring tumulong sa paglutas sa kaso. Patuloy ang panawagan ni Savannah sa publiko na may pagtulungan sa mga otoridad, lalo na sa mga maring may nalalaman tungkol po sa pagkawala ng kanyang 84 anyos na ina.
1: Showbiz News!
12: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Bersosa na walang namumuong romantic relationship sa pagitan niya ng aktres na sina Kailin at Alcantara at Faith Da Silva. Ayon kay Sam, magkaibigan lamang sila ni Kailin at nagkikita lamang sa ilang event, kaya aniya ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang samahan. Humingi rin siya ng paumanhin sa aktres dahil sa mga larawan at usaping kumalat online na naging sanhi ng iba't ibang spekulasyon. Sa ngayon, iginiit ni Sam na kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon, hindi niya ito itatago at malalaman din umano ito ng publiko sa tamang panahon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin ang Premium D3, Katropa. Lakas sa bawat kapsula. Pagkat maagang natapos po ang kampanya ni Alex Ayala sa singles ng Bad Homburg Open, nakatuon naman ngayon ang kanyang pansin sa women's doubles kung saan makasama niya ang tennis legend na si Venus Williams. Ayon kay Ayala, malaking karangalan at espesyal na pagkakataon ng makalaban ang isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan po ng tennis, kaya't determinado siya ibigay ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago ito, yumuko si Ayala sa first round ng singles laban kay world number 26 Elise Mertens ng Belgium para po sa straight set.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide. This song is brought to you by
13: XFM. Exciting, bro.
1: Hatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
15: sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang bibigay sa inyo ng isang oras sa talakayan.
1: At mga karamdaman, FDA approved, mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaneng Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainong ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sunsol Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Sunsol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunsol Plus Herbal Oil.
1: Atako, iskun pa.
2: Ang iyong baon ng kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
1: Opo, papa, putang nga mesa.
2: Uy, ay mo vitamins, nakainom na ka?
1: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
2: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanilang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
1: Wait! Ah, man ako hinom!
2: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Hey!

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa ay muhalap na. Di kuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukan ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o ako gisulayan sa pag-inom. Kaya nang dili makasaka o gasib ba?

0: Coffee Mix.
1: Salt & Buzz Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salt & Buzz Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
1: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
0: Uy, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Maayong adlaw ang mga katropa. Welcome na usab na niya itong program The Secret of Health. Kamusta ang tanan? Kamusta mo din ha mga katropa? Welcome! Ano yan na usab inyong health consultant si CJ Nedruda? No, sa gyapon inyo magkauban, alang gayod sa usa katumong o tuyo. No, sa pagkatod ganyang informasyon, alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa ato ang lawas. Sila bina kung ikaw doon ay balatian. Nining ato programa sa gyapon atong ginatagan o pagtagad sa unsang ato kining matuldukan, pinaagin sa herbal o natural mga katropa. Kamusta po? Kamusta si nanay, si tatay? Si Lolo at si Lola, I hope and I pray nga dinala kamo karon sa kahimsog, kapiskay sa panglawas. No, samtang nagapaminaw nining atong programa mga katropa, bagong adlaw, bagong oportunidad nga nihika nato, hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Paminawi ang programa The Secret of Health. Tungod kay atong hatagan og pagtagad, kining mga simple no, mga pamaagi mga katropa nga pwede gayud nimong himuon dinha gayud sa imuhang panimalay. Live kita karon mga katropa dinhi sa gapon sa atong number one radio station. XFM Broadcasting Network, mga katropa, hilabi na din sa 107.1. XFM Tagum, and happy listening mga Tagumenyos. Kamusta mo din ha? No, nakakaon na ba ang tanan? Nagsulong ta sa atong panahon, no? May na lang kay medyo dili kayo, hagtik kayong init, no? Kay dinirabas Tagum, hagtik kayong init, buntag, pengon sa hapon. Kaya pagtaknas kagabi yun, usahay, wapanabot o gabi, tuwan na nibundak ng ulan, no? But by the way, I hope nga din na sa gihapon loyunin na itong panahon na nakamagkaroon sa kapiskay sa panglawas. Ay kalimot ha, pag-inom sa inyong mga tubig, tungod kay mo ni atong hinagiban ining atong panahon nga perting inita, kulang gani mag tubig, di ba kay... Unya, taon-taon, pagpatong mga alauna, alas dos, hinahinay na nag... nga nung mandok, nga mabalhin man ng pinitik sa akong kasing-kasing dinis akong ulo. Tuwa na, naginahinay, nagpitik, basig, sinyalis na nakulang na og tubig. Ay kalimot, mga katropa, hilabi na sa ato ang mga amigo din, ha, nga din taon na narbaho, no, nga exposed sa sobra kainit. No, mga construction na workers, mga farmers, no, unsa pa ba nga mga trabaho nga din exposed sa init, ay magkalimot ha pag inom tawon sa inyo ang tubig mga katropa. Happy listening sa mga taga Mankilam, no, mga taga Bisayan, no, o gahilabi na mismo sentro sa Tagum mga katropa, o gadao mismo no, tapad sa ato ang clinic mga katropa sa public market area. Happy listening po. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab kita karon na madungog mga katropa sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, and 104.7 XFM Jensan, 101.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco. Kamusta kamong tanan mga katropa? No, speaking of San Francisco, dagantag mga listeners din ha, especially to Nanay Luz Biminda. Kamusta diha nanay? Sige ni kontak si nanay sa tuwa, sige update no sa iya gayong kahimtang. Although dugay na siya nag undergo medication sa tuwa mga katropa, no, pila nakakabulan ni nanay, sige mag-adto gihapon sa tuwa ang clinic. Tungod kay lagi no, gusto gid niya mahimong partner sa ihang panglawas ang Yes to Health clinic ang mga katropa. No, kauban usab si nanay Josefina, tibok pamilya, mayong adlaw og welcome, happy listening mga katropa din agayod no sa mga taga San Franz and Agusan no, mga katropa. Karon na ra ba tong adlawan no, gilubong ang usa ka iladong player no si Rene. O, taga Agusan na talakugon mga katropa. And sa mga taga Davao Oriental no, happy listening usab mga katropa. Mga taga Jensan, kamusta mo din ha? No, hinaot naka hinay-hinay o recover na ang matong mga katropa din ha, no, mga kababayan nga diin bisan tol sa mga panghitabo. No, I hope mga katropa ha nga din naka-recover, hinay-hinay na ta. Tungod kay ilagi, maumanggid niya mga panghitabo. Di man ito na mapugnan. Tuwa na lang ani pag
uswag no sa unahan mga katropa, and then by God's grace and help hatagan tagkusog nga di na paspas makarecover mga katropa no. And welcome usab sa ato ang mga listeners sa mga taga Bukidnon no, og dinhi gayud sa tibuok Davao region mga katropa. Balik na sa bako ninyo han ini atong bagong edisyon sa programa pinaagi gid sa pagpadala sa mga mensahe na mga text and messages sa dinhi gayud sa ato ang text line number na 0909 1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909 1762844. And you are welcome to send your messages. Atuan ang basahon unya mga katropa. Human gayud sa atuang pagahimon nga health information unya no. Ay mo gawa tungod kay manindot usab ang atuang health information unya mga katropa. No, aduna ni dakong connection. As mga panghitabos palibot labi na katong bago pinakabago nga trahedya. Panghitabo nga din grabe maka panglimbouts balahibo mga katropa. Dunay dakong connection ang atong pagahimuon nga health information unya. So aron to diyan na matabangan ang matag usay labi na sa mga ginikanan. Labi na nagsugod palag duna na'y kinaiya inyuhang mga anak din ha. Ay tawon ato nang hatagan o pagtagan ha. Kaya aduna gid na'y dakong connection mga katropa. Musugot mong sa dili. Mutuo mo sa dili mga katropa. No, kung unsay kinaiya sa ato mga anak karon aduna gid na'y dakong kinaiya sa ilahang nutrisyon kada adlaw. Muna ato nang usa sa ato ang pagatunan unya mga katropa sa ato ang health information. Ay mo gawa no. Dinigid sa ato ang programan The Secret of Health. Aron tungod ang tanan, mahatagan kayo og kaalam ay tungod ni ining sitwasyon. So, ato agayong isip nga ginikanan ng mga katropa. Oras na to, Stibug Pilipinas. Alas 12:52 na mga katropa. Og sa gihapon kining orasa, og ang atong programa The Secret of Health hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og atua gayong mga produkto nga mas gipakusog, mas gipaepektibo, hilabi na Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Vitamin C and Premium D3. Kinagay na atong ultimate trayon. Padayon ang paghatod kaninyo kaayuhan ng mga katropa. Bisan pa mang aduna mo yung mga gipanginom din ha nga mga maintenance, so wala na ito gina-discourage no, nga undangin ninyo na. Gani, ato ang gina-advise o ba ni pag-inom sa ato ang mga food supplement. No, para mas mahimong nindot o epektibo ang iha gayon gipanginom din ha nga mga maintenance mga katropa. Mauna ha, inaan na kanindot kikinim.

at mga katropa. Hilabi na ato ang mga food supplement. No, nanguna karon kinigayong ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa una pa ni since 2011, Santon Plus pa lang kini mga katropa, daghan na ang natabangan. Ato ang mas gipakusog, mas gipaepektibo na himo na karong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mao nang mas nidaghan kayon, no? Ang nakauyon, mas daghan ang natabangan. Abusa kung ikaw wa pa nakasuway, ayo paglangan. Suway na ang atuwa gayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para mas epektibo, adun na kita'y alkaline na vitamin C. Ang Santon na vitamin C, mutabang para gayod magamit ang full potential nga naagayod sa atuwang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Adun na ni mapipila ka mga lugar karon nga di nagsugod, no? Or adunay panghitabo, ganis balita ganina nationwide na dog na to, adunay particular nga lugar, no? Adunay panghitabo nining gitawag na to swine fever, no? Nga di kinahanglan always ready and strong and firm gayud ang atuang immune system mga katropa. Awa manta na sayod basig mingon ta alag yo manta dito maabots to ah. Pero wata na sayod no tungod kay nagtanaw ra beta sa panahon gani gahapon no paguli na ko gikan sa Davao. Dinis tagom kusog mang hangin no. Lain ang dagan sa hangin ba kay kusog pero di man unta kayo ko lanon pero ang hangin kusog man unya medyo bugnaw. So kung ikaw naagayod sa gitawag na tog dili himsog ang imuhang lawas mo na makaingon ta. Maabot ang panahon nga din na magsugod na ang gitawag na to viral problems and if your immune system is not yet ready, mo nang ikaw jud, maigo jud ka mga katropa. Ang problema kung ikaw adunay pamilya, naigo ka sa gitawag na to any viral problem, imo pong dalhon sa imong panimalay, di maguban na mo sa imong pamilya. Mo nang tawon, paning kamuti, ampingi, himuing ligo ng imuhang lawas, pag-inom og Santon Vitamin C, ha? Dako kayo nagtabang mga katropa para gayod mahimong ligon ang atuang immune system. Dungagan pa jud og premium D3, no? Nga di na sagana kini sa virgin coconut oil, no? Medyo machain, triglycerides, and of course, no? Kini nga mismong vitamin D3 mga katropa. Dako kay nagtabang para gayon sa ato ang mga immune cells, no? Mahimong alerto, aktibo to fight virus and bacteria. Mao na kung aduna man lay budget, no? Dakong epektibo o dakong ikatabang kinigayong ato ang ultimate trio mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar and available o sa bismo sa Yes to Health Clinic. And of course, no, sa mga hilig muinom og kape, hindi mawala ato mga lamian og healthy nga kape. Ganina aduna tay client from Talaingod, no, si nanay na taon sa 78 years old, no, kuya si nanay apelyido Debel. First time na ko naka-encounter ganina og apelyido Debel. No, bisaya lang pagka ano pagka spelling Debel. Yun, nahimot buta sa iyahang apelido ba, no? Tungod ginagi na inana, no? Pero kabaliktaran man kayo sa panagway o sa kinaiya ni nanay, kaperting buuta naman ni nanay, no? Grabe makapahiyom, no? And then, amazed buta tungod kay 78 years old, pero grabe, nagbiyahe pa siya mga katropa, siya lang isa, gikan sa Talaingod. Gani Sir Arnel, no? Naminaw ni Sir Arnel karon ang ato ang SM karon din, he. Tungod kay si nanay, gikan sa Talaingod, ni bisita sa ato ang Yes to Health Clinic tungod kay usag avid listener ni Sir Arnel sa iyahang programang Bullseye. No, gani gusto po ito makighimamat kay Sir Arnel kay iyahagi daw ning idolo, no? Dagan ginig nag-idolo kay Sir Arnel kay gini basta-basta po, no? Gani Sir Arnel, no? Unya, makikistorya ko kanimo tungod kay doon ay request si nanay kung gagather pa daw mo o donation, no? Para gayod sa gitawag na to galinog. So murag wala na siguro kay itong Sunday man, no? Nang hatag naman sila Sir Arnel.
nangadto naman sila ang tibok team sa XFM o Jensan. So basig gula na po siguro sila nagagather, no? So ato-ara itong i-update si Nanay, mga katropa, ha?

Anyway, padayon ta sa atong programa mga katropa. Oras na to, alas 12:58 na. O kung ikaw adunay problema sa mata ayog ka problema ha, tungod kay adunay kita ya Vision X Plus na ang produkto gayod sa Yesterhot Incorporated nga din gituyo sa paghimo alang gayod sa mga adunay problema sa mata. O gabisan pa man way problema sa mata, dako kay ikatabang tungod kay kini mo tabang para maproteksyonan ng imuhang mata mga katropa. No, tungod kay kini ato ang pagkaon di man gid na igo sa sustansya alang gayod nga maproteksyonan og mahimong himsog ang kalihukan sa ato mata, amo nang gikinahanglan aduna gitay gitawag na to ga food supplement to have a healthy vision na mga katropa. Lisod na po good ning muagad rata ni ining mga produkto karon nga pangpatulo ras mata. Resultian tamo mga katropa, any eye drops, although some of this is effective if you have a pteridium, kung doon na kay mga pteridium din ha. No, kung bago pala nagsugod ang katarata, makatabang, no? Inanay, kining gitawag na ito nga pterygium and katarata. Pero kusultian ta mo, usa sa pinakadakong epektibo alang gayod sa mata, kinigayong gitawag na ito nga Vision X Plus. O, dili man good niya ato ang Vision X Plus, dili man ipampatulo sa mata, kundi ato jud ning imnon. No, mudiritso gini dito sa agianan sa itong dugo, kunya dalhon din sa atong dugo paingon sa ato ang mata para gayon mahatagan og pagtagad kung unsa may problema mga katropa. No, kung unsa man koy problema sa gawas sa ato ang lawas, especially sa ato ang mata, nga din usa sa pinakaimportante sa atong lawas mga katropa. No, kinahanglan atong isipon nagsugod ang problema diha ginasulod. Bago ta manambal sa gawas, kinahanglan ato sa tambalan sulod, no? Mao nang ato ang Vision X Plus, dili kini usa ka eye drops kundi usa kini ka food supplement alang gayud mismo sa ato ang mata, which is most powerful nga diin mutabang gayud, no, sa ato ang, and most effective alang gayud sa ato ang mga problema sa mata mga katropa, no? Ilabi nag ubanan nato og Sator Plus Gold. I'm pretty sure by God's grace and help dako kay nagikatabang mga katropa, ha? Available ang ato ang Vision X Plus soft gel sa mata ga butika nga dola sa inyong lugar. Kung dili man available, panigurado, atuin na lang, no, ang Yes to Health Clinic. Tungod kay available gayod ang atuang mga produkto, gikan sa Santon Plus Gold, paingon sa atong mga kape o turbo, no, Amela Supplement for Men, and syempre atuang Vision X Plus, available ka na mismo sa atuang Yes to Health Clinic. O ang pagkanindot, tungod kay affordable price.

0: Tungod kay bali kita human sa mga pipila ka mga pahinom doon.
1: Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, sir?
2: Talonan kinyo.
1: Bago ka ni ato din yung sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
2: Ang number one yung atong gupon ako sa akong kwandre, ilok.
1: Ilok?
2: Una ko kayo, ana na ako. Nga. Yung problema na ko kay... Sa niya ganyan, trangkasoon ako, ngayon nervous, grabe yun.
1: Lipong-lipong po ka ito, sir.
2: Lipong-lipong po.
1: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta mo kami na?
2: Tignyo, okay na yun kayo, naayaw ninyo ko.
1: Imong bukol, nawala na?
2: Oh, wala na, wala na yun. Ay, wala na.
1: Pila ka adlaw?
2: Wala na, mga 5 days pa lang, kita mo pag-inom. Nakita yun ako ang 4 days o 5 days, kita yun ako ng ni-use na gitya.
1: Oh, ni-use?
2: Oo, kita yun ako nga, nagi-review yun.
1: Wow. Unya, human sa 15 ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
2: Pag abot, wapay mga, wapay 15 ka adlaw, wala na. Wala na, i-use na dyan kayo.
1: Wala na,
2: so nawala. Ano pag abot 15 days, wala na yun.
1: Wala good, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
2: Wala na.
1: Wala na po, lipong-lipong,
2: wala na, wala.
1: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilagi na sa mga nagapaminaw ka nun?
2: Oo. Kuhan lang. Nagbiruan niyo. Pasalamat sa Ginoo nga. Kuhan.
1: Amen.
2: Kuhan ang tagkuha mo niya. Kay Doktor po. Kay mga dok. Salamat po kayo.
1: Ayan.
2: Naulit na ayaw dyan ko.
1: Ayan.
2: Nakuha-kuhan. Sakit.
1: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganito, sir. Taga?
2: Katalunan, Pekinyo.
1: Davao.
2: Davao City, oh.
1: Dagang salamat and dalay ko lang.
2: Salamat, salamat.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3-4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako, o kapalpitin na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape na herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom.

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Santo Bas Gold.
3: Balik kita mga katropa, ini atong programa The Secret of Health. Oras na do ala una singko na. Aga kining oras hatod kaninyo sa Yes to Health Wellness Center, ang klinika dinhi gayud sa Tibuok Davao Region. No? Ato na kita 3 branches. Nga din maghatod kaninyo libreng serbisyo, hilabi na ang libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, libreng nutritional therapy, juicing therapy, and health counseling mga katropa. Pwede nyo nang ma-avail ha. Kung kamo gayud mobisita sa Yes to Health Clinic dinhi gayud sa Davao Region. Doon na kita'y branches sa Davao, sa Tagum o Gasamati mga katropa. Pwede usab kamo mo contact sa ato ang text line number 0909-1762844. Gani ang ato ang schedule karon for check-up and consultation. Ana kita din ngayon sa tago mga katropa. Matag Merkoles, Huwebes, Bernes o adlaw nga Domingo. Abrido kita alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Ana ta din hinahimutang sa M Central Building. No, tapad ta sa Mr. DIY palingki mga katropa, narata sa Ganti Road, Magugpo West. No, rana na sa palingki mga katropa, dako kay ng Mr. DIY.

din ha. O, sa mismong building ng M Central. Tapad yan na Yes to Health, Wellness and the Pharmacy Tagum. Mao na ang ato ang clinic address ha. You are welcome. Ilabi na kondol ramo din sa ato ang clinic para gayod magdungan tang matuldukan ang inyo hagayong problema sa panglawas. Available usab mismo din sa ato ang Yes to Health clinic branch. If you have maintenance nga inyong gipanginom din ha. No, tungod kay sa ato ang Yes to Health clinic, doon usab kita yung mga medisina alang gayod kaninyo mga katropa, especially kung aduna mo yung gipanginom din ha nga mga maintenance, okay? Ato ta sa ato ang pagtuon ng mga katropa. No, dini gayod sa ato ang programa The Secret of Health. Ang ato agayong pagkaisgutan karon. Naingon na nato ni ganina, adunay dakong connection na mahitungod gayod sa panghitabo karon mga katropa. Tungod kay grabe gahapon, no, nagsudong tas balita mga katropa. No? Dili ito gahapon, kanos ato nahitabo. Basta niining si Manahuna lamang dito gayod sa Tacloban nga panghitabo mga katropa. No, grabe, imuhab itong sudungon. Dili ka makatuubang kayang himuon na kadtong krimen sa minor de edad ng mga katropa. Nagtataw ka sa mga naong bata, bastilan ka bata pataw na eh. Atong isa yun kay perting apay lawas, imuha nga perting ano ha, makaing kag perting pisuta, matawin yung bataan eh. Pero anong makahimo man siya inato mga katropa, no? Adun na ba'y dako koneksyon, no? Ang nutrisyon, adun na ba'y dako koneksyon ang mga pagkaon nga din ilang ginakaon sa matagadaw? Adun na ba'y dako koneksyon kung unsay makita nila sa social media sa dayang panahon nga ilang gamiton ang ilahang mga gadgets? So, usa ka na sa atong hatagan o pagtagad karon mga katropa. And it is a wake up a call alang gayud sa ato ang mga ginikanan din ha. No? Alang usab kini sa ato ang mga ginikanan din ha. Adin, adunay mga anak, labi nagsugod pa lang, no, ang inyong mga anak nga nagpagawas na silang mga kinaya, base pa dahil nga ato ka na mapugnan, ha? Og hilabi na sa mga ginikanan din, ha, nga din ang ilang mga anak karon na apagid sa bata pa kayo nga pangidaron, di mas taas pa ang chance nga ato mahatagan o pagtagad o mamatuto na ito, magiyahan na ito ang ato ang mga anak, mga katropa, ha? Especially sa ilahagayong panglawas, sa ilahagayong gitawag na ito pagkabalanse, no, sa kalihukan ato ng isa-isahon karon mga katropa, diha sa iyahang utok o kinatibok ang lawas. No, tungkol kaya ato pagtuon karon nakatumong kini sa gitawag na ito, how food, habits and lifestyles shape a child's brain and the behavior. Kung atong binisiyaon, sa unsa nga kining pagkaon o kining habits, no, mga nasanayan himuon, no, og mga estilos kinabuhi makapurma sa utok, no, og sa kinaiya sa atong mga kabataan. Okay, kung atong tunan kining siyensya mga katropa, doon na gid siya dakong connection. No? So, sa unsa nga kini makaapekto, dinha gayod sa utok o sa kinaiya sa atong mga kabataan. No, ang bata, no, sumala sa pagtuon, is not only growing in height and weight. Dili lang nato kinahanglan na bantayan nga ang bata magtubo sa gitason, kimbugaton, no, adunay ginikanan, hala ka cute, hala ka tambok sa akong anak, no, himsog kaayo. No, kay lagi makita nato in physical, makita sa ato ang mata nga himsog kayo bata, tambok kaayo. Di man nato makita kung sa ginasulod, ilabi na unsay panghunahuna sa bata, na. Pero ang pagtuon mga katropa, nagpahinumdum ka nato nga ang bata di ay kinahanglan dili lamang kini magtubo sa iyang gitason o gimbog aton, kung dili kinahanglan po di ay kini magtubo diha mismo sa iyang pangutok, no, diha sa iyang nervous system, emotional control, thinking ability, no, ang abilidad sa iyang pangisip mga katropa, social skills, and the most important nining gitawag na to character or kinaiya. O, sama rin na sa mga building, no, mga struktura mga katropa nga diin kini gihimo gipatukod sa mga nagkanaiyang materyales matag adlaw ang mga kabataan karon kini usab gipatu gitukod or gihimo gimugna kung unsa gayod ang ilahang nadawat kada adlaw.
Sa unsang klase nga pagkaon ang ilang ginakaon? Sa unsang pagtulog nga ilahang nadawat staknas kagabihon? O sa unsa usab nga mga aktibidad ang ilahang ginabuhat kada adlaw? O kung unsa usab ang environment nga ilaha gayong gipuy-an kanang tanan? Yod mga katropa. Adunay powerful question and the thought to every parents nga di naminaw karon mga katropa. Usa kini ka pagtuon sa atong usa ka eksperto nga din iyang gitun-an pag-ayo o gifokusan maayo kining gitawag natog child development. Ano da siya dako pangutana alang ka nato isip nga mga ginikanan. What are we feeding our children? Not only their stomach, but also their growing brain. But a sad reality sultian to mo, patong binisayaon ha, para mas masabtan,

0: XFM.
1: XFM.
0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud kog dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Hi, ako di si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawan.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagiap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
12: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5, alas alauna na nga, pwede mo po na DJ, ay mag-una-una, magka-alauna pa, 35 sa kabuntagon, pero pa doon panighapon. Ay! Sabi
13: naman
12: ang ka-brain fog DJ, alam mo ko na kayo, dobli-dobli ang trabaho, pero anagin na, kayo maginabuhi naman ta. But anyway, so before anything else, ang atong oras atong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, nga na karon nagbantay, ubos atong istasyon sila katropang John Ray, katropang Wella.
13: Ay!
12: Video call na ko karong ikatawaan. Hindi sila takuag ka ng guwan o ibas o. But anything, nga regarding sa akong ipag-ingon ka tropa, labi na sa isgutan ng produkto sa Yes to Health, naadi sa ubos sa itong istasyon, ang ato ang Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga ka tropa. Pampaligon sa immune system, sa mga galuya din ha. Oo. O sama po na kung galibog-libog na.
13: Ay!
12: Focus ka, tropa. Ay, kalimot ha. Ayaw kalimot. Nga kinahanglan paligunin yung panglawas pinagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Di lang makahatag o kaligon sa inyong panglawas. Of course, makapanindot po sa inyong panit. Tungod kay, ang vitamin C ginakonsider nga mas kinahanglan yun. Labi na sa mga kapansin mo sa mga nagapagluta o nagapag-collagen ba na? Collagen o gluta. Partner nila ang vitamin C katropa kay dili daw mo glow ang panit kung wala ni ini. And wanna make sure honey you always partner your daily routine with Santon Vitamin C the alkaline vitamin C katropa. Oo, kung mangita mo na nga produkto na ara na din sa atong mga butika, labi na sa atong physical store nga na di ubos ng istasyon nagapahigayon og free consultation and general checkup every Sunday. Open na nga to ang pharmacy diha every day except Saturday from 9 to 5 p.m. Na diha to maabi-abihon nga mga staff si Manuela, Ma'am Lai og si Sir John Ray o ganapod every Sunday si Doc Bernie. Right mga katropa, aluuna 37 na sa kahapunoy na o gani na ang X-Rated Drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
3: Nauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobrang katukirok. Putlon ko ni anumat sa dalang talan.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

Sugos sa maing pametasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanahin na. Trust lang. May hapon sa tananoy. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Bilang diri sa Sugbo apayin sa laing dapit sa Mindanao. Huwag maapta ni ining pagsibya ni ining radyo. Ang suwatampo nga itong hatagan o pagtagad karong adlawa. Adlong Miyerkules. Kaling usa ka babae nga taga Davao City. Nga itong tawagon o itago sa pangalang Bam. 24 anyos. Mahitungod kini sa iyahang hinigugma. Nga ito ang giuluhan ang iyang suwatampo. Nga laom ayaw salik o ganiya ang iyang istorya.

Donald, mahal ko ikaw.

0: Oh, Sheila. Mabdus ko sa mong anak ni Don.
1: O niya, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabak ka sa inyong anak?
0: Wa pa.
1: Unsa? Nga nung wapay man ni musultihi?
0: Wa pa man ako ma-confirm sa miaging adlaw ko. Karun pa man sana ako ma-confirm nga mabdus ko.
1: Mauba?
0: Mawaan ko magmahay nga mauni na hitabo na ako karun. Tungod kay nahibaw ka nagyudugon sa naku kamahal si Don. Nasayod ka gid ana.
1: Oh, sa bagay. Patay ka man kayo doon tawhana. Oo niya, ang imong mga ginikanan. Unsa man? Di ka magproblema ana?
0: Nahibaw gid kun dili day. Tungod kay buto man sab sila ni Don. Unya sa kong edad karon nga 22 na ko. Okay naman siguro nga magminyo ko. Mangwa ko'y angay kahadlukan.
2: Usa, mabdas ka na?
0: Oh, Don.
2: Oh, kumalipayan ko, Eve. Tung kay may anak naman niya ko. Malipayan kay ko.
0: Oh, Don.

0: ang mga nganaan na ba na? Oh, sige. Palianas doon. Kay makisulti Miss Mama ni Monia.
1: Opa.

0: ako noy nang nakibaw gid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Ug di ko mudagan sa akong responsibilidad. Ako nang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. Ug dalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung masugot mo, unyan may pagkasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mag-graduate na dyan ko. O mataw lang sa mga mong anak.
1: Ikaw gado.

0: sabi nimo doon. Malipayon kay ko sa atong kahimtang karon.
1: Ingon man sa bako, Eva.
0: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangayo sa Ginoo. Naihatag ka na ako. Ug niya, kauban na tika o gang paggawa sa lang sa atong anak ang akong gipaabot. O gang atong pagminyo. Anton.
1: Ay, akong mahal kita eh.
0: I love you.
1: I love you too.

0: Eva, tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kadadlaw niyang now. Pero karon, noon siya naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman good nila ron. Mo siguro wa siya makaanhi.

0: Eva?
1: Kasakit sa kumpiyo.
0: Manganak na siguro ka.
1: Pa, nganawa pa man mo ni si Don. Nganahibaw naman ang tasya nga. Magandakay na ko.
0: Unya na lang pagsultihan, ha? Ipatawag na ko ang mananabang.

0: ang akong anak, cute.
1: Day, sorry kaya, ngawagay ko kaanis sa imong pagpanganak. So, tig-examan ko doon na week, ugtudo ang pagtuon ako. Mausap talong ko, ha?
2: So, anay problema doon, eh. Basta ikaw, ha?

0: Mga pahalipay doon. May graduate agad ka.
1: Oo, oh, iba. Umalipayan kiko.
0: Ama.
1: Ato, tas bahay na. Okay, padahan nilang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, doon.

0: sa atong pagpakasal, dili ba mauman ang imong ingon nga humano niya sa imong pag-graduate?
1: Eva, gahapon pa nang gali ko ni graduate. Kaya may iskot man din ka, ana. Sa sunod na lang ito iskotan.
0: Doon.
1: Aba? Tawag na tabi.
0: Oh, doon.

0: may problema. May isulti ka ba? Gabi ipag yung kumakabantay ni mo nga. Muragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kon, kiling. If pasaylo ako.
0: Ha? Ngayon na ngayon magpasaylo na ko doon.
1: Sa ninakuntan. Sa ganun ako.
0: Ano malaki?
1: Nagkapamabdas ko glayong babae.
0: Unsa?
1: Anak sa kamilitary. Huwag ang problema. Kay gusto niya sa impapa nga. Pakas na ako iyang anak.
0: Unsa?
1: Mapasaylo ako.

0: si Don?
1: Na, dugay lang gwa mapaulis si Don din ni Sam. Gahe kay go bata, murag ni Ipo naman sa iyang bagong napamabdusan.
0: Unsa?
1: Pasailua lang git si Don, Eva. Pero huwag yung mamahimo. Tungkol kay nagtuman git siya sa iyang gusto.
0: Noy...

0: dili to nako, ma.
1: Gabaan! Nasasi ang limo ni mo, anak. Timan e ka na!
0: Sakit ka inangyagay mo na ako. Gibinuangan na ko niya. Gipasakitan ko niya.
1: Ayaw ipamugos ang inang kaugalingo. Sa tao nga wani gusto ni mo, Eva.
0: Ma.
1: Alkansi ka. Kung magukod ka sa dong tao nga wai hinungdan.

0: nga kasluno na si Don sa bag-o niya. Unsa may mukom? Di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagan ko yung ilang kasal. Oh. Ako. Ako ang nakauna ni Don.
0: Unya, di ka magagubot kung imo nang buhaton, Eva.
1: Basta, mamahala na ko aning butang.

0: pa. Naka-on ang microphone.
1: Kasi siya kaayaw ako. Nakadungo mo ganyang background gamay. Kaya naka-on ako microphone yan. Ikanta ko ba? Ipapatay patay mali. Unta ko. Kaya ron abin ako winakabaw. Naman ay kong technician di speaker. Tapos ko ba ko nung pawawa lang ganyan. Anyway.
0: Madalas na nang hindi alam ang dahilan bakit ay hala karon ako na realize ka tropang Doc JJ tibuok Mindanao mari makadungog diha.
1: Ay kita ra dinhi. Ari nga daga Mindanao ato. Eh nasakpan na daghang king DJ di Cebu. Ay. Opo di ang microphone. Ayan, mayang hapuan. Oh, Ana, sorry na. Kiss na lang ko, P. Gusto na gawin. Ako na, ma'am. Gusto na mag-ikumukanta ba? Gusto na siya kumusabay sa abay ni Tunghe. Ganahan ko itong kanta, ha? Kaya makarelate man, good go, go. Ayan. Nagkasaway, biya, sab ko. Nainichat na ko diri ay Doc JJ. Asa na to si Doc JJ gahapon? Doc! Ayan! Mubayan mong TF ato? Alisong kain na, mubayan mo kung mubayan mong TF niya. Mahirap man yan, oy. Ang kapait maging dato, Doc JJ. Kabalo baka, Doc JJ? Nagsakay si boss sa patrol, anang higayuna. Na. So, tanang pwede madunga ni boss na mo, katupag yun. Bahala dyan ka diha rin yun. Manghunag yung kamot ani. Basta kami ni Doc JJ mingoy, may guwaan naman na patingoga ay ni soda na din. Anyway, ato ang X-rated drama today. Ayan. Isuda po daan ng kahimtang. Eh, basta magugma na gayhisgutan, no? O sahib, dali na kayo ta makatambag ay. Ako personally, isa ko sa mga tao nga, dali na kayo kumuingon nga, ah, biyain na, ah, kalimti. Dili man gidi sa'yo, no? Miyagi pa yabog ko nga, nahubog ko kapila. Tungod anang gugma. Hilak diri, hilak dito. Oh, muhilak mga ko nga bisaga duty ko. Muna hindi ko na, actually ha, frankly to tell you guys, lisod kayo maging DJ. Promise. Ang uban, ah, sa'yo na kayo na iwang trabaho. Paulingkod-lingkod na niya ka aircon niya. Listo, istorya. Na, listen ko, ayaw. Ang ubang trabaho, pwede ra sa puton. Kami din, pwede sa puton. Oo, dapat happy lang, give me. Bawal sa mo din ang kuan. Sapot-sapot. We are not paid to sapot. We are paid to make people happy. Anak. Mo na, listen po na yung mag-DJ. What if today, ganahan ko nga magsapot-sapot, magkanang kuan, ino eh. Pero di na itong topic today. Atong hasgutan, kanya itong letter sender. Kabaw magig ko nga na yung mga tambag ang atong mga katropa din ha. Labi niya mga hawod sa gugma, pero kani mga hawod kayo mo tambag sa gugma, no, mo pwede kapila na nailan. Oo, ano magid na, di ha man dyan tamaayo. Anyway, naman di anda manambag karoon nga na sa pikas linya. Sure, magigkuana ba? Di na nato ni Dugayon. Hello, mang hapon! Kinsanig, taga-asa ni. Uy, karoon lang ka nagparamdam. Na, okay. Ayay. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Hindi na natin to patatagilin. Wala. Uy, Mads.
2: Ha?
0: Kay nangutana dinhi nga ay, ako pangutana ba unsa may buhaton sa tong letter sender ani Roen?
2: Aw, ayang buhaton nga maningkamot na lang gyud siya nga buhi niya yana
0: na. Bitaw no, kalimtan na lang yang iyang katong uyab niya nga ikasal na sa lain.
2: Dili po sa ingon nga sa'yo nga kalimtan.
0: Tinuod.
2: Kapag na nato ang panahon na maunay mangitak pa kasi sa tanan, unahan dyan nato ang atong kinabuhi.
0: Yes.
2: Maningkamot ka, makatabaw ang mabuhi mo, ang imong anak, dahalag wa siya.
0: Di na to kinalang huwaton.
2: No? Kapait no, ingon na lagi din nga kung nga maunay ang sugkaroon. O, din po niya tugani, kinsa kong papa, paita.
0: So mo na imo ang murag your greatest multo in life nga wa katugani sa imong inahan.
2: nga survive man ni uban nga mga lalaki wa mo kog ingon na tanan ha. Dili tanan. Si Doc Daisy buutan man ni. Eh. Iba Doc Daisy may lapo.
1: Ayaw! Sip-sip kay kang Doc JJ ay.
2: Murag ni sakit mong gud akong lugan ni JJ. Ano? Ang sud karon wa pag ito sa ilas ng papa. Timon ani dahil siguro niya ang sitwasyon ba? Sakitan ka, di na kita ni mo. Nga po yung inaan-ana. Then, dili ko niya tabangan. Di ko takag sa pinto. Di kinakoy pa ilang bata.
1: Mm-hmm. Siguro mo po na, no? Di man good. Di na to, wala man ta sa tiil sa atong inahan kung katong nahibuhat to niya. Kaya man ta kabaloon sa puihang gibati sa panahon nga naasa ato. So, hinaot ko nga dili sa dinana ang ma-experience sa iyang anak. Diba?
2: Oh, granny. Kung ano yung kipaningwa na ako nga, dili sad ko may sama sa una may ming-agi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya mawala pa ako, Adi Jayon. Dala ba, igrit o happy birthday, ha?
1: Sige, igrit lang di, ha?
2: Happy birthday to Gino Gabriel.
1: Ay, birthday na karoon.
2: I miss you, Gino Gabriel.
1: Ay,
2: happy birthday.
1: Happy birthday.
2: Nako nga, happy ka karoon.
1: Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. You're so lucky kay ang imong birthday natunong sa imong adlaw natawhan. Ha?
2: Sa nawan man road.
1: Ay uno kay 24 man di ay. Uy, lisod aning natag syudad. Lisod kay ning natag syudad kay di para sa amo dito tong naa pa mi og kuan, naa pa mi og kanang probinsya sa una may numduman ako mang adto gid mig falls. Kay wa may dagat sa amo sa Davao pa adto pa ko sa kuan sa una. Amo province sa Davao.
3: Ay, layo mang
1: dagat. Balay kay
2: naglain na ko lawa. Mura gwa ko karon kay sa condition.
1: Halata good ay. Makit na ko feel na ko. Ma feel na ko ang imo mang kuan. Ako,
2: DJ.
1: Salamat ka ayo ha. Pagpagpaayo diha Miss M and thank you so much. Katropa mo.
2: Exciting.
1: Pinagluyag ito. Dili to si Miss M. Ibang tao yung nakausap ko kasi yung Miss M na kilala ko super ano yun eh. Super energetic. Tsaka ano yun parang hindi yun ano. Hindi yun yung ano-ano ba? Manangyari sa'yo, Miss M. Pagaling ka lang dyan, ha? Pagaling ka lang. Nandito ako, umiibig sa'yo. Nandito ako.

0: Sol.
1: Ayan!
0: Pero mo ka ba na nagmahay na ito, mga listener? Hello, maing hapon. Ikanta sa gigugan na ilin. Ay, hello! Hello, happy listening. O, saan naman? Kumusta naman di ang Davao? Galing paghapon mo?
2: Paghapon, hindi na naman naghapon.
0: As in, like, wala gigapon. Nag-unda ang pagtayog diha di ay?
2: Ginagmay lang. Ginagmay na lang.
0: Ginagmay na lang, ha? Ay, nangutana din. Unsa nga microphone imong gikapon. Grabe naman po ni si kagawad ko, Anoy, Christian Amunja. Wala sa kong ikaon din nga microphone, oy. Pero gimingaw na dyan kong microphone.
2: Nakalimot yung kagawad sa microphone yan, ano?
0: Oo, basta ako din, nihunat ko din kayo medyo size sa gitna ko ng microphone nga naa din. Anyway. Ginan ako nito gayon kanyang katropang James all the way from Samal.
2: Matinapan.
0: Sorry na. Patawarin mo. Kurarad ko nahubog diri ay. Kurarad ko nakatagay ba? Anyway, unsa may matambag ni mo, katropang James, sa ato ang letter sender?
2: Yun, binigyan na namin na itabok karon sa atong letter sender nga si iba mo to, no? Bigyan sa yun nga ikalimta ni pangitabo, alam din na kay nakataya, ginang niya ginabuhi na yun eh. Labi pa yun nga gidiyahan pag itik pinakalit sa iyo eh.
0: Paita eh.
2: Bisan tuod ko nga nangin man tuod to si Don nga midiya niya, pero...
0: Pero ka nakalit gihapon ba? Oo, paita.
2: Kalit lang gihapon.
0: Yes.
2: O man sa nag... Pero sa akong pagsabot, DJRC.
0: Sabi pagsabot ni mo.
2: Before siguro na naitabo na nga midiya, nagin si Don sa iyo eh. O may nasabta, nagin siya nga mga timailan. Yes. Amo si Don, di ba?
0: Ano lang ka lang, ginatawag mo in denial.
2: Kasi sa primero, kanta, active pa siya nga nagkasuri dito.
0: Mm-hmm.
2: Sa, mismo sa bahay nila ni Eva. Tapos,
0: Eva,
2: nagkaanam, nagkaanam. Hangot na nagyan nga, siguro, para magin, na doon na nagyan siya, ikaw nagyan. Kaisong nagyan sa musulti ni Eva sa talan, na nakapabuntis sa tuntaglay.
0: Okay. Kapuya ko na eh. Ano man sa di mga laki,
2: oi?
0: Ay, ano man sa di mga laki?
2: Mga gani. Nga ang ito mga lalaki nga nagtinaro, padamay na lang ko. Muna nga, bisa man yun kung mingon ta nga biyaan na to, ni? Kung doon nalang sa itambag ni mo, sama sa katang itambag na kung ito ni ay pang mga simana, ang imo na lang mo ato na naed, mag-imo siyang itatro, pinagin na lang sa pagsustento na lang. Ayaw di pa mo gusto ngayon ko galingon. Kaya kung di pa mo gusto ngayon mong kagalingon, mas labi ka pang mag-antos o maayo. Ayaw yun, kaya di pa mo gusto ngayon mong kagalingon. Kaya sa amara na kanikuha ka bato o gibukbuk mo si mong ulo.
0: Aray.
2: Tinood mong good. Kaya sa hemang gunakan, balikon na itong sitwasyon. Naigugmata niya, tapos siya ka naigugma na ito, na ipamugod sa itong itong kagalingon. Pag-apalutan na magmalit ba yung kabagyapo na na. Mga nga, ang tambunan din ako ni mo, binatong itong tambunan pa na ako mga almost 3 weeks na gito, na usama po ng mga pangitabo. Itayit lang yun ang imong katungod, agi sa bata na lang.
0: Yes.
2: Para mga taga, pero ganang sustento po ng mga bata po. Eh, gusto doon po na. Taliwag lang ang kaling nanawag na ako, ayan lang sa Giyoji, after ani, doon na po ko'y ginasipra pa ng mga atugtugunon, pag sinabda na ilang tanong.
0: Easy po dahil naman.
2: Okay, naman kayo tugtog karong sa Paduma, Gunari GRC, dito sa Kwan sa Iligan.
0: Busy din yung
2: tugtog karong sa Paduma. Dapat ginasipra. Mamang ganun nga, di ka na tong Lunes, hanggang gahapon, wala to nag-tawag kay dapat ginasipra lagi ng mga importante kaya ang mga tugtugunon. Ino, you know, nang katungo ba na reviewer na lang, pero ang kling ginasipra gina ako, man ay lisod din kay dilipod ko mo ng mga pisa po na DJ. Kone, balogi ka na, basta dilipod ko mo ng pisa. Lisod din mo mga kwan. Bisa kadunggal din mo na kata, pero pag din mo na i-search, Hindi mo na mamalayan ako, ganit title ni kita, ha?
0: Mm-mm, anak. Kinala, i-familiar gitawon.
2: I-familiar gini mo ba?
0: Yes. Anyway, so busy jud ay kakaroon.
2: Oo, mo na nga. Sila ka, ano, nga ako yung madunggan.
0: True. Kana bitaw. Gahapon, no? Huwag ka na mo nadunggan. Ako ako ipaila-ila sa imo, ha?
2: Kasi galing nga na to?
0: Si Inday Renee. Riniel, pero Riniel ang pangalan, pero Ronelo pagkabuntag. Anyway, salamat kaayo katropang James all the way from. Of course, go ahead. Ayan.
2: Oh, mag-greet ko sa mga kaobali ko dili karon nagalong agong saging,
0: wow.
2: Nagalutog siyumay.
0: Ano, kadaghan magluto diha, uy?
2: Oo, oh, niya, nagkwantod, nagkuto po sila dili, huwag kiniing, Diyos, no, siguro nila yung ikuto. Okay, tinanaw ko yung nga lang, kung saan ka, Diyos.
0: O, kami pala, sponsored ta diri.
2: May magtubo po, siguro po lang, kayo
0: kita yun. Correct.
2: Kaya na... Kaya na... Kaya na... Kaya mapalit ko, ana.
0: Asa-asa?
2: Katong pan, tubo.
0: Asa, wala diha sa inyo rin sa mati? Wala yung nagkoan diha? Distribute?
2: Hindi yung nagitawang kumati lagi.
0: Ay, oh, sorry, samal. Kapuya, mani mo siya.
2: Nakala din ito, huwag mong pula katrag palit, ana.
0: Kisa magunita ka, mati, God?
2: Siya ni Lorna o kang wife na si Judith po niya nag-prepare po sa Melinda na magkaroon.
0: Shout out ko sa imong wife si Judith. Judith
2: na. Tingnan daw ni DRC. Shout out daw.
0: Hello ma'am Judith. Makapihatan niya. Pag makalag ta kung ka ng samal no. Kanusa na madugay may ko nag-glass na kung laag samal. 2000. Siguro 2000. Siguro 15. Oo. Nakana ko din ha. Naglaag dyan
2: niya. Ano, ganun nga kay...
0: Kay na kayo to.
2: Wala yun.
0: Bata pa pong kuat to. Karon, mag-30 na naman.
2: Oo,
0: grabe, dugaya na eh. Namin gipalit ato ng yuta din nga ba? Layo lang sa dagat.
2: Alam. Mag-istro na kayo sila ito musunod.
0: Ay, o, di na lang sila pa-istoryahon. Ay, sa istorya sagot na din rin. Ay, ito, shoutout sa mga taga-Mati, no? Sorry ka, ayaw ang taga-sama. Pimintin na kumayalaan o ka ng Mati. Anyways, katropang James, thank you so much. Katropa mo.
2: Ay, nabalik.
0: Ayan.
2: Nga naminaw ka roon sa XFM.
0: Ayan. Thank you. Katropang James, katropa mo.
2: Exciting!
1: Exciting!
0: Ayan, wala lang. Ganahan ako mag-i-chika ni katropang James. Katropang James, katropang James.

0: tropa. Oo, pwede pa, open pa akong linya. Pwede pa kumudawat o caller. Anytime, anywhere, any. Pero dili, in a station, dili lang sa tuwa. Sa ato ang letter sender. Muna tradyog ko sa imo ang tambag taod-taod. So, kawa pa may nitawag. Ani sa paminaon sa nato ni isa kasunata nga akong ihatag. I-dedicate ko ni sa imo ha. Here's Danielle Bedingfield.
1: You're not the
0: one. If you're not the one. Then si Kinsaman.
1: Why does mas?
0: If you're not the one, amo ra bang silingain?

DJ Reyna. Ayan, ako na yung basahod na na yun. Kaya na yung, anong naman ginabasa ni mo nga mo ang comment? Ito na, oh. Oo, importante, bahalagi biyan, importante na tilawan. Oo, mura nang giingo nga, hindi man tayo nagkatuluyan. Okay lang yan, nagkatikiman naman. Kay mabura kayo ang kinabuhi, dapat mo tilaw tagdaghan nga binuhi. Kagawad, ay, grabe, hindi si kagawad, ha? Niya, ira bang niguso no, di raba buhi, patay raba. Na. Angie Remo, hello po. Lowin Arnado, mayang hapon. Julius Borbon from Roja City, Capiz. Naminaw ako sa inyo. Hello po sa inyo, ha, diha, sa Roja City. Apil ba ang Capiz sa ato ang pag-hook up? Dili ko sure. Can somebody confirm? Aking minamahal na mga katropa. Dahil pag ganun, bibigyan ko kayo ng pangmalakasang agu dinhi. Diba? Nga amigo nga konsihal, maying hapon DJ RC. Shout out ko sa ako ang mga amigo. Sila konsihal, sila Lorvik Maranga o konsihal Joey Peñas. Okay. Binalik daw imuha drama DJ. Ambot, dili ko faamot lang. Bot pasabot ay ni binalik ni. Oh, pangutan na to ato mga kuan be. Ato mga producer. Di bakit yung binalik kung ganon? Anya Vesa Nunoy. Happy Fiesta Tabuelan Cebu 2026. Ayan, happy fiesta daw din ha sa Tabuelan. May pagpaminaw sa inyo ha da sa Tabuelan. Hello po! Magandang hapon sa inyo. I hope you're doing well sa adlang ko ay adlang. What do you call this one? Miyerkules! Of course, Miyerkules kay kuan man gusto.

Ayan, babasahin natin. Nag-loading mong siya gamay. Eh, mo na mong process ni siya dapat. Yun ang internet, boy. Maojud ng biktima sa mga pagsalik nga bakak. Usahay ang mga lalaki dili kasaligan. Ikon si Gauden siya lapuot. Matod pa niya. Mura lagi na balik ang drama. Aubasin sa yop lang ko. Say mo og mga pagdudad lagi diri. Amot lang. Muna yung giingon na to. Nga tignan natin.

0: Everyday Minami now dire sa may ASI merchandise. Medyo di man excited. Ah, okay. Ayong hapon ang shoutout from Nabunturan, Cabo de Oro. Oo, sa tanang mga Bulanon, may hapon sa inyo ha din. Okay, may hapon po sa inyo ha din ha. Ah, napaisa ka caller. Hello po. Sorry, wala na to nabansin na yun. Okay ra ka ni ha? Okay ra ka?
1: Okay na kayo.
0: Nalain ganin na siya. Tugan na lang, good. Kinsa day ni?
1: Aminaw, pwede mo.
0: Aw, sige. Kinsa ganin ni?
1: Aminaw.
0: Kinsa ganin ni? Ay, si Eman, man day ni di ay. May pagpaminaw, Eman. Kumusta ka naman? Sa adlaw nga, tawag ini man, adlong Miyerkules.
1: Ano yan ang guwan ka diri, ha?
0: Guwan niya ka, Royen. O, lami kayo higupong kapi basta inana, basta uwan-uwan. Diba?
1: Alam ko rin, tawag na rin, pagkamot na ko, gikan ko sa bit.
0: Ah, sa kagikan?
1: Ako na. Gikan sa bit, sa kanina.
0: Na, unsa-unsa?
1: Gikan ko sa halin ni bit.
0: Asa naman na? Asa na, oy?
1: Dere na rin sa mo, ha?
0: Nakusama ka dito.
1: Ay, siyempre, anong... Selamat tinggal di Malaysia lagi dari itu.
0: Oh, mangka. Oh, mangka yung mga istorya. Tu orang masa ko. Ala ko eh. Nani nga ba? Nani?
1: Ninyo mangka ko.
0: Nayo. Minaw ka. Nabe. Gibalik ang drama wala. Ay!
1: Ano sa drama?
0: Oh.
1: Ganina wala ko kaminom niya. Karon food. Turn out hindi dire karon.
0: Ah, ayan ning laki niya. Ayan ang rason.
1: Ay. Dili na kuno. Nanawa ba ni ko?
0: Dili ko ay.
1: Ay. Nami na mo ko dili sa iyo ni. Nami na mo ko dili na sa.
0: Imajukok. Imajukok. Imajukok istorya ng mga bakak eman. Ayoko pa makak na ko, Eman. Naminaw ka na ako, kagain, wala.
1: Naminaw ko na. Karoon pagkawag na ako, pinutay na ni mo. Pinutay na ni mo mo.
0: Saboy pa sabot, ani, salapan ako. Sala na ko, Eman. Sala ni sa teknisya. Ako'y mapasailan, Eman. Ayaw, Eman, kibasang itan ko. Okay. Bitaw, Eman. So, wala ka kapaminaw sa atong drama?
1: Wala lagi ka nang mag-outreo niya.
0: So, unsaon, maninay mo pagtambag ron?
1: Hindi okay lang po.
0: No? Ano? Guwan siya, oy? Kapoy kay si Eman.
1: Ayaw, man ko.
0: Basta, paminaw ha? Paminaw.
1: Okay.
0: Munat ko. Okay.
1: Pasa man.
0: Ang atong istorya karong bahay ni Kebam. Ang ato ang... ato letter sender. Si Eva di ay si Eva. Eva. Eva. Ang sama niya pangalan.
1: Ima.
0: Nga, giilat siya siya hanga. Nakarelasyon na pabuntisan siya, gibihaan siya. Kapagkasasalain. Wala problema karoon sa ako naman daw niya ni. Tapos, kaya ba na ipaglaban na ilang relasyon? O, delete na lang, kalimtan na lang yun sa dayon. Ang sama yun. Ang sama yung angin yung buhaton, Eman. Suti ko, Eman!
1: O, kalimtan na niya.
0: Diba? Tama. Tanawara. Naraman na isa yun.
1: Huwag pa na natin. Huwag pa na ilig yung matalimot kay nagoy pinagdaanan.
0: Diba? Pinakatropang Christian, kagawad Christian amon siya. Di so, Jude na, basta nagkatilawanay na. Paita. Anza.
1: O ba dito sa mga penuntungan sa imo mga mata?
0: Pagpiyong ni mo sa imo mga mata kay ana adi ang mga alaala. Diba?
1: Oo, naa tanaw ni natong makita ang yung larawan.
0: Larawang ko pa. Ikaw ba inana po ba ka? Makahinomdom po ka sa mga kuan? Mga larawang kupas ninyo?
1: Ako?
0: Dili. Si Doc Gigi. Ako ba? Lagot kay ka man ay. Sa mong gidman?
1: Ikaw ba rin? Ito ako kung buwan mo. Ikaw nun. Ito nung gunti ko. Dito po sa lugay ng alpan. Kita mo ba?
0: Yes.
1: Yeah. Isa po nga mo. Kailali lang kita kay. Ang day na di mo ni. Ang day dali. Huwag ka mali-mali. Wala nga.
0: Nagkaluya.
1: Pamoto ng panahon.
0: Nagkaluya ang akong gibati. Di ani mo.
1: Ano man?
0: Nakaluya ang imong tingog. Uy, wala natin yung oras, Eman, oy. Sa'yo tawag og ma-Eman, be? Sa'yo masag ka manawag? Uy, padulong naman kumahuman.
1: Ulit ng ipon ko kay sa'yo makauli ko niya. Muli mabantayan ako ang silpon na nangit. Ay, epic na nawa.
0: Asa din mo ginabutan? Ginabutan di ay.
1: Ay na sa balay kay maulan ko ng telepono sila dahil ako ng kita na ng telepono.
0: Mauaw ka?
1: Gusto ko lang ang telepono.
0: Ay na! Ah, sige lang. Paabot na lang kung muli kag balay. Salamat, Emma. May pagpaminaw. Ha?
1: Uli ang pag-ibera.
0: Oo niya na, pagbabay sa kawa na overtime na. Dugay kay kamulahos.
2: Ay na!
0: Okay, shout out.
1: Ang
0: sound sa dali ilim mo sa to eh. Pwede si Emano. Saka gitumaraan niya. Last 50 na mga katropa. Wala ko igong oil. Pero day no, ako lang maingon sa imuhay no. Ayaw nagugda mga butang ni palayo. Kasi sometimes, girimove na siya sa Ginoo tungod kaya doon ay purpose. Purpose nga. Siya nga dili ka magdugay ni anak kay dili na para nimo. Kung sa may nahitabo karon nimo, adunay rason og ganon nahitabo sa imo. Ay importante matud pa ni katropang Christian Amon dyan nagkatikiman kayo. Ayaw gini si kagawa jud. Pero bitaw, adunay mga butang nga di nimo kinahanglang ipugos. You don't have to force anything. Para nimo, para nimo. If dili, dili. Kaya wala naman ko igong oras mga katropa. Di nilang kutob nga itong X-rated drama. Kapansa ko partner sa Picas Law, katropang Doc JJ. And of course, ang itong mga kabana sa istasyon. Nga ito ang station manager John Lemon Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-rated. Sa 8.3X of FM Cebu, katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: X FM.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Maote akong di-maintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: ko dahi sinil kanyero. Tagasityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Sansol Plus Herbal Oil.
5: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
5: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansol Vitamin C.
7: Sansol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kaya one time, a sore throat ko, huwag yung lain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Kung sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
5: Senton Plus. Kali Senton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinamingawon yun ko. Bayanam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa ka nainom sa Senton Plus Coffee Mix?
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Sita kong taba ang Senton Plus
5: Coffee Mix? Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
5: Senton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Senton Coffee Mix. Senton Plus.

0: sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag sure da buy. Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
2: Maudi na ang Crap Gold, bay?
1: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: hapon, sabay tayong agik-ik o katawa. Kauban, si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang Halo-Halo Special, ang banggiitang si Lolo Jose.

Ming nagmahay kay kani mo wala pagyud akong kalipay ang buknano ug sa bagyud kahay hinungdan ako pirmi man lang ni mo sa at sa arang tugani ko ako inday labing matuod kung sa may nakaingot imong pangluod pandanglit day kung imo ko nga balibaran ilukong ko na lang unya ang tanan pagkasakit pagkapait sa kong kahimtang igo man lang ako inday dumadulaan may adlaw ra unya inday ikaw magmahay sa dihalan kong gugmang imong gisalikway sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon ang gugma ko pulos kayod kinikinood bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod ang gikaibgan ko ikaw ragyod busa maluoy ka.

Magpaduol ako kanunay sa imong dugan. Unya ikaw ako dayong paray-paraydan. Dili gayud ikaw inday nakit magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kong paantusa. Agug mamukun mahimo tinawan ta. Busa maluoy ka.

ikaw inday hapyut hapyuron. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan pusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

Ay, oh, ay, oh. Ay, ah. Mura ba daw ka naghangak man taan. Hangak mo na din mo padagoy doon tas bahada. Ay, ah. Kumusta mga higala, mga soke, mga student permit, mga solid katropa? Ay, ah. Halo-halo, special na po. Diyan na po yung obos nga higala, abuhan, bata-batas, kahanginan at your service. Losay! Ayaw! Pina, kung mga unas, mga tanan ng atong pagyokbog, pagpasalamat sa tuang magbubuhat. Gataga na po taglaing lugway, gitagaan na po taglaing hapon, o gitagaan na po tag maayo o nindot nga panahon. Taliwala pa man sa mga hagit sa kabuhi. Nagahugoy-hugoy gapunta nining kalibutan sa mga katropa. Siyempre, dire sa XFM's Agusan. Mo ganit. Kay niya naman po yung ubos nga higala apuhan. Bata-batas kahanginan at your service, Lo Jose. Huma naman siguro, no? Balak-balak. Ato programa mga katropa, gatol kini kaninyo sa usas ng mga produkto sa Gets to Health Incorporated. Siyempre ang Claire Beauty Show. Ang usas sa mga gamit ng sabon ni Dai Dorit Smith. Hello Dai Dorit. Are you listening? Claire Beauty Shop mga katropa, nindot niya kay makapasamot niya pasinaw sa inyohang mga pamanit. Kama sa Gets to Health, mapalit sa mga butika, mapalit sa mga parmasya, o mapalit po rin dapit sa ito ang sibyahan. Makakita pagkagtintir. Pwede po sa onlines, mapalit ng mga katropa. Ang ato po nga programa, para po kini sa mga dunay gilokdo, gipasan, giguyon-guyon, gisipitan, gisipa-sipa. Ang mga programa, kagulanan, ayaw mo kabalaka kay inyo ha man ha. Ayaw! Dere sa itong programa, tiwasan tayan. Bahala na kung magkaniunsa ang mga panahon. Gamuha na na yung kuhan lagi ka ng laay man kaayaw kay kuhan lagi na kanyang gitawag nganong laay man yung taong ka ha? Nganong gilaay man ka kay kuhan mangkot kanyang kuhan lagi ka ng lonely it's the night mangkot.

0: FM.
1: Exciting!
2: Lady and Red Mudlock. Lady and Red.
3: Oh, yeah!
2: Oh, yeah. Oh, yeah.
3: Oh, yeah.
2: May mag-attendance ata sa itong mga student permit. Because the graduation is set on the month of Buwan.
3: Oh, yeah.
2: Mag-graduation na tayo.
3: Oh, yeah.
2: Tapos lang pang... wala na nga itong MVP ang atong sports icon sa Agus Sanson. May pag mag-garwisyon na lang ta. Apan sa dili pa mag-attendance sa tama. Atong chikingon ng attendance dere sa itong Green Book. Uy, nakauna si Maring Anil. Mayong hapon pa rin ko'y mag-attendance ko today para hayahay. Hayahay dahil kung maka-attendance. Si Maring Mala. Mala Gloria. Huwag Mala, Mala, Mala Gloria. Mala Gloria Lopina. Check. Si Maring Ading, may hapon sa amo ang teacher nga guwapo. May muot mataneng guwapo. Mura maganig kamatis ang ilong. Kay kuan gamay ra kay og buho. Murag na yung buho nga murag wa. Si Maring Jose og sa akong guwapo o guwapa nga mga classmate. I am present today. Stoy, Maring! Ang puto nga pagod! Asan na? Richard Gomes! Chair dance na lo! Si, mayong hapon, presenteng ko lo. So out, di hapon, may dress sa Highway 23, Scott Station. Og, saan eh? Request dayong ko og song Lovers Moon. Di ay Lovers Moon. Si din. Mayong adlaw lo si mag-request ko og sonata. Sonata. Ipahinungod na ko sa taga Kantagan og Dasagan na perme maminaw sa imuha. Salamat daan lo laibyo. Oops! Likay Jose, likay. Basi maigo na po kagirakrakan na po ka na yung ding-ding-ding-ding og labyo-labyo. Likay Jose, likay. Ayaw yun pagpaigo. Kay dali rarba kang mayayay. Beh, mabrita dril speakers. Gato man na yun yung mga nangasaag. Basta ka na yung mga saag. Di nato na basahon. Nga nung bitaw magsaag-saag. Ganyan mga student permit nga mga saagan kayo. Di nato basahon. Kaya mo toon yun rin ba sa ito ang malay. Dere sa text, beto nang aninaw sa text kay murag na yun yung gimok. Good afternoon, Paring Jose, og sa akong mga classmate present ko, Paring Jose. Si Maring Ading managap. Grabe si Maring Ading. Dubli-dubli mo si Maring. Napas sa kuan yun. Napas sa libes. Napag yun sa text. So, grabe ganun nga akong Maring ba. Hindi, basta-basta na akong Maring. Pero wala gina. Wala yung puto nga pagod. No? Okay. May hapon anak ko, mag-attendance ko para hayahay ang paminaw. Anak ko, dili na ma-open na akong account. Dili na ko makalib. Uy, hindi na sa makalibis. Ano man na, basig na si Randha na kanang Manilay. Ay, Dagan siguro kag mga followers nga mga matso kayo sexy magodis manilay. Request kog song Exchange of Heart. Ay, mura ka ng friends na manilay sila si Maninay o si katong taga kasi mga na to. Kaysa tong friends ni mo, Maninay? Katong taga, kwan ba? Taga, asa ganito. Kalimot naman ko, taga asa to. Basta kay nanyo siya friends nga mag-timbaya-timbaya po nining kwan. Nining atong mga programa. May pasila, kaya na pasila mga friends. Ay, nakakaingets naman kayo. Ay, nakakaingets. Katong mga higala ninyo diyan, mga student permit, inahunghungi mga, i-follow niyo si Jose. Naunsa ba itong akong followers nga? Imbis kaya nakalibis na ganiha. Naghinam-hinam na ta kay kuan atong miaging adlaw. Kuan man to kaning 313 unya ni 314 ni iswag og piso pag utro na kong li ganiha. Ay, 12 naman lang. Asa man ang 2 pesos nga nawaman. Kuan na dayon ta. Mayayay na dayon. Unsa kay dahilan nga nung nag-unfollow. Doon na ba'y mga kasoko, mga kahigwaos, mga kapungot? Sige na. Mag-abritayt sa ito mga katropa, painom-dom tagikan sa Pikas Kuwarto.

0: Hallo, Hallo Special.
1: XFM. Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Trangado di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay video nga di matulog.
1: Sa Taon Plus Gold.
2: Kreatin lami anatulog na kayo ko sa kong ihi. O kira kayo, garo na pag-kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa Yesus. Kaya ito kayo tapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa atong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gamihod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Senton plus coffee mix.
4: Hidratable lang. Kakadere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago, Sansor.
5: Pila edad mo na yun?
4: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubok. Lain ka ito kung lawas oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mogi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garun day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko naggamit ini.

0: FM.
1: Exciting!
2: Bawang batong sunantaha ang risquets ni Kwan ni Maninay katong at sunata mga katropa hatul katukan ninyo sa kape nga doon ay vitamina D3 ang premium D3 coffee mix mapalit sa mga butika gama sa Yates to Health samtang nagkape ka na naka-vitamin D3 pa ka. Muna, nga na kanindot. Nindot sa pagkanindot. Lo, guwapo, mayang hapon, present ko lo. Gahapon, absent ko lo, kay nayayay ko. Maayo kay nagayay day ka. Aon sa to. Saan, maayo naman.
1: Ayaw!
2: Nagagay mo ko noon dahil siya mo na na-absent. Kaya nabughat ko lo, o karon okay na lo, kalooy sa Diyos. Moresquers na kong song lo nga suri mahal from Zulina. Ay, nga ko mo rin yung uganga de ay Mama Zulina. Ay, ikaw man dahil. Sorry mahal ko. Kuyawag na itong manila. Lutog-tugaha ang mabugnaw ang lasang.
1: Hoy!
2: Mamura po tag-domingo. Ano kayo magbugnaw ang lasang po diyan? Naminaw na ba ito si Jose Flores o si Edith? Flores sa radyo kay Landog ba kayo ang tingog dito sa Dorian Luka? Amot, o mapwede ba ng mabugnaw ang lasang ron? Ato sa nanganinaan kung mapwede ba? Okay, kung di mapwede, di man tayo makakuan dyan, di man tayo kabot-bootan eh. Kaya basing madapyuhan tayo ng operator. Ang operator, ragyoy atong agdon ane. Kay kung mengon siya nga okay, okay po. Pero mengon ganil siya nga de, na makaingon kita na o kanang kuan. Makaingon kita o kanang closer yun ay ganang resulta ane.

0: FM.
1: Exciting!
2: Waiting for you.
3: Ayaw!
2: Grabe ka nindot pa munaw ng awit ni Gino.
3: Oh, abo.
2: Gino po, idol ko noon.
3: Ayaw!
2: Idol, nene mo na yung si Gino po, eh.
3: Ayaw!
2: Crats pag yun. Nga nung noon naman lang na maring anel. Karoon na, hindi na.
3: Ayaw!
2: Lahi na po na yung mong idol, eh. Dili na po na yung si Gino po.
3: Ayaw!
2: Basig ka tong taga, kuha na.
0: Ayaw!
2: Taga, payag.
3: Ayaw!
2: Taga, bugang.
0: Oh no.
2: Na po'y taga-bugag dahil pag-stain lang. Ay nako. Kasi pa may mo attendance niya. Dali ah kay arong mga atong ma-chicks ka ng inyo ha pa nga niri. Asa na tong atong mga student permit? Asa na matuod si Amor karon?
3: Ayaw!
2: Murag pipila na ka mga adlaw nga wa na ginag-paramdam si Amor. Oh, si Mama Sain-Sain po, nawagting na po.
3: Ayaw!
2: Tumaging mga adlaw, naman to. Oh, ambot, asa na po gani sila mo. Muingo na po itong taon-taon nga, no, wala man ko'y onload lang.
3: Ayaw!
2: It's a look in your eyes. Di na kay na may mag-offer eh. Wow!
3: Ayaw!
2: Naana ko nun siya'y bago. Makakanta po ta ni Mareog Kinsa.
3: Ayaw!
2: Kinsa siya.
0: Ayaw!
2: Ang imong bago.
3: Ayaw!
2: Painom-dom sa tamo mga katropa gikan sa Pika Squad to.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Sorry, mahal. Request to ni Mama Jolina.
3: Ayaw!
2: Maulan na hapon, luloko, guwapo.
3: Ayaw!
2: Shout out mga tanan na minaw sa imo ang programa Halo-Halo Espesyal ng kahaponon gikan ni Vension. May hapon po niya, Vension. Good afternoon, lolo. Present ko, ha? Wala ni mo gibasa ang akong text. Sawa, gibasa. Na-request mo gani ka. Shout out ko ni Jilin, lo. Ugma, Bardin niya. Uy, Bardin eh, ni My Loves, ugma.
3: Ayaw!
2: Manaygon ko, Mama Julina, ha? Kay Bardin lang My Loves niya. Nak, inig-uli na ni mo ang handa. Request ko song lo, Sigaw ang Puso. By Zero Bula, may Sigaw ang Puso. Batakar mo sa mama.
3: Ayaw!
2: Wala may Sigaw ang Puso, mama. Ay!
0: Ayaw!
2: Sa mama, mama. Batakar-takar ang request mo.
3: Ayaw!
2: Barter, bari, kung ano yung mga kuno, na Jillian, my loves. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, ugma.
3: Ayaw!
2: akong tukaran ni si Kwan, si My Loves o Kwan. Sunata kay birthday mo niya, ugma. Tinok ka, Mama Julina, birthday ni My Loves, ugma. Pastila, no? Kay birthday mo ni My Loves, ugma. Ako siyang sunatahan, og. Every day I love you. What?

Kore nilongkot ane kalakihan. Saon ta magdaga kuar magkono gusto kita mo to ang nag-awit ato kay idol sa oda de maring ane. Kinsa naman dai mong idol karon mare? Ha? Kay di naman ka si Zenope. Kinsa naman ka? Salamat lo ha, sorry mahal nga imo natukar. Dapat isa sigaw. Sigaw ng puso. Di kay sigaw ang puso. Kini kay si mama ba? Di kay tarunungon ba? Nga, Jerome Sala rabay kay aw abalos. Dili rin ba Jerome na kanta na kay kwan mo na, Padir Ansan mo na. Mistakes man si kwan oy, akong ugangan oy, mistakes. Good afternoon lo, mo request kong song nga, Delay La. Unya ka ng AI cover. Dika ni Jidelen Bandelio Montero. Kuyawa po resquets po ni si Kano. Jidelen. Naday ng dilay-dilay ko sa kuhan ko, no? Why? Si Jose. Why? Kana? Pero AI cover man ko, no? Ito sa ning sutaon, ipapangita sa nato ni Skaban, asa ni nahimutang ning kuhan na nito. Sunatahan ni laki ni si Day Jidelen. Bae siguro ni. Okay, Jidelen man. Okay, nabi ay divine nga lalaki. Katong kauban ni tao ni dungrin eh. Si divine, di nga abi man na to og babae. Nama po na laki nga divine di ay. Ating wag kita kada lahir gani mga pangad gani na gani kuat napoy lolo gani nga babae napoy lolo sangay na ko ako lolo mpo ko Jose Jose Jose parente na ko si Ninya Jose Fernando Jose si kuat kisagay tong isa dele si kuat juli Mama Julena kay dili man Jose na si Julena. pero na kuryot ko sa kuan maring anil na kuno si bag-o kuno nga basta kato siguro ni taga Lapinigan. Katong friend ni kuan akong maninay nga si Elber Rona. Matur pa ni maninay ngos maninay nga taga Degos anakon or taga Butuan. Di, murag Lapinigan mangurot. na baka kay friends niya sa Lapinigan. Katong tisol, ambungan, gulap pa pripto. Katong mga driver, mga nasa mga tindahan, mga kananan, maayong hapon ninyo diha ang mga katurpa. Midyong taligsik madayin-idayin. Makaingong kita aning taligsik idayin. Kaya basta ulan-ulan ginagmay na yung mga taligsik tugnaw-tugnaw, tokong-tokong kita diya sa kwan. Asa talapita maka-init-init ginagmay. Okay tong mga piso og tugnaw kay na may ilahang kuan kaning inangkan nga kuan. Kuan na kita ani wa kita ani. El keke ka ni Jose. Luoy kayo ka. Lolo Jose El keke. Kinis Mama Julina kay wagin ni follow sa Facebook page ni Jose ba? Sigurang tiktiks niya. Wagin ni follow. Ay, nako. May pag magpahinomdom ta sa pikas kwarto.

0: Halo Special.
1: X FM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. Ug anapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, ug Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Unsa man ang imong pangutan na?
3: Unsay Spanish.
2: Sa unsa man?
3: Kanang the boy is running.
2: Kaysa yun ra na?
3: Si Katabi.
2: Akuan. El Niño Misotoy.
3: Exciting.
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako ipiang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako isisba. O na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
1: Kisig.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag Turbo.
1: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
10: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Pangarap!
3: Ayaw!
2: Motoy pangarap, mga katropa nga sonata. Hatod kanto kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Karong mga panahon na nindot pag-apon ron merienda, mga katropa. Oh, basta makakape kapon para sa imong merienda. Kung kape naman lang, mga katropa, diretas kape nga makatabang sa atong mga gitagotaguan ng mga balatian. Gipakusog ni sa kamunggay, mangustin o soyabin, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit ni sa mga Generica Pharmacy, TJP, South Star o Mercury Drug. Pwede po sa onlines, mga katropa. O gadiri po sa itong sibiyahan, pwede po mo makapalit din dapita. Okay, naapo diri a, makapalit mo diri a, o niya, makakita pag yun sa tindera. Wow! Sana all. Pero gani kung dili ka makapalit, dili ka makaanhe, wala lagi tayong laing masorte. Kanarag yung sorry, request kong song Hero by Julio Iglesias. Naman tayo kuhaan na ni Malawa. Naman tayo orasyon. The time is running out of out. Tanawa, may sunata na gani o. Ugma na punta pohon sa sunod nga adlaw. Markulits Madero, no? Pastilan. Mulag ito atong gikaingon kaganyang speaking of pangarap, na ay mga pangarap nga di na jod matupad. Okay, wa naman ni kwa naman sign off naman. Katong mula pa nag sign off, unta na ang inyuhang mga pangarap diha. Matupad. Char. Wa na tayong oras, mga katropa. Salamat kayo sa inyong pagtikaw-tikaw sa ito ang pagtikaw-tikaw gani. Sa halo-halo, espesyal sa kahaponon. Sa nga na lang sa kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Penis. Atong kauban sa Picas Cuarto, si katropang Harvey Hiramitz. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Penis. Kini na lang si Lo Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan. Dagang dautan pinaagi sa maayo. It's...

0: Jam.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas nini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sa una, naagoy 20 pesos, maka-grocery na ko.
8: Oh!
0: So, karga na may ako sa X. Wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
9: Mga katupa, exciting!
10: La la la la la la la la la la la la la la.
11: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
11: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
10: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crap Gold Buy?
10: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
11: Maudi na ang Crap Gold, bay?
10: Oh, bay.
11: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold.
12: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
13: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha, nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisadayos sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina, sama sa welding machines, nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste, nga nabanggaan o sakyanan, nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
14: Mga katropa, exciting!

0: no car sa XFM.
1: Sauna! Na ako'y 20 pesos! Magka-grocery na ko! Oh! So, karga na may ilang ko sa X? Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: na unsa ko kani ha? Nga no ko kani nangihi imo man gisa-isa ning imong tiil dia.
1: Di ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-ansag bugat.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong suranda ko dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may video nga di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kayo ko sa kong ihi. O kira kayo, garo na pag-kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipan multi-car. Sa kong mabalatian, yun ang sulayan na doon ko sa historial. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigungan ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI dagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa XCPM.
10: Di palit dayon ko.
9: Bisan 30 pa kape na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan na migin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong ino nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call the doctor.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay nawala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Santon.

0: Balot! Balot! Balot!
1: Oy, balot! Oy, balot!
0: Piten!
1: Nga kaya sindi, ha?
0: Naa!
1: I-apel po nung siyagin!
0: Again! Again! Again! Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog dayon. Magkamatmon ko, dugay na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid nga dili ko makatulog dayon. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Masama, ginom ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magka.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Dayanne, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko, dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isala yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad maminaw sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapak ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na na ko bro.
2: XFM.

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain.
14: Si Sarah Diaymi, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Paminaw ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Pag-uha, dia! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pakalagot!

0: ako'y pangutahan na ba? Mm-hmm. Saan di mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ani mong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
14: Hi, ako di ay si Dan. Usaka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Musa, santang dili kaayo mo sa kila tumarandayon ako o Sista Pain para padayon lang sa training.
12: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sista Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansat ko aning nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanin. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM. Pweh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
2: Baguha diya! Wabag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pweh! Makalagot! Pweh!

0: 我带了古巴。
1: 喂，为什么能一梦帮我带呢？
0: 我在 Spanish。
1: 啥用什么？
0: 可能 the boy is running。
1: 这是用啥呢？
0: 这个倒霉。
1: 阿冠 ，el niño me soltó。
0: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita na ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malungay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Dahil 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na dahil ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka na ko pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminawag kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pakalagot!
3: It's

0: sur XFM.
1: Bar, alima, pagkuratira mo lang imong asawa nga wala na kay makuha sa imong sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugundo kabuhong murag na kong sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakadidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salag ko kung testimony niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung hamiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Bukad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix. Santone.

0: Eton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Sister Doctor.
3: Ipilis sa mga butika.

0: Ura? Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik! Exciting!

0: Miss Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Kuya,
0: talaga tilapan magwani mo ya?
1: Tilapia? Mo nang nitilap ko.
0: Bastos juga.
3: Plus Gold.
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kung diyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba, na ganing huntag, Santon magabi, huntag na po, walay, halang mo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugwa ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Mission Next, daghan ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, may trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
9: Pakusog.
3: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
9: Doble.
10: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
11: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, Kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sis the Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Call your doctor. Ibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Mation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabisa, nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama po rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang doc, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman doc, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, na hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan niyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pag-amutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel,
3: Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa atin pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga katanungan, just text lang ha, sa atin pong numero. Atin po text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po natin mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc. Ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc. Ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So, pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
2: So, ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo. No? Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano? Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
1: Mm-hmm.
2: At ang pangunahin dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
1: Mm-hmm.
2: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan, na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin.
1: Mm-hmm.
2: Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So, pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kukunting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin yung diastolic yung pangalawang numero, mm-hmm. okay? Para alam po ninyo ano. Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, mm-hmm. dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano-ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So marami, ano, isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin, pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula mm-hmm. pagkabata mo, may problema na yung puso. May so, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So, alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano? And rich source Opa, nutrients mga kaibigan throughout our body, ano? Pansin niyo yung mga nakokoma, 'di ba? Yung kahit na tumitigil ng ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyong pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang ano, monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na is strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area. Ano? So ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga. Mm-hmm. O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin. Mm-hmm. So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ano, na pwede rin yung pamamanas, ano eh? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yun sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh. Mm-hmm. So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na wala ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako ha, sa mga kabayan din ko na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
2: kasi
1: mga,
2: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong pong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? So yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
2: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
2: Oo.
1: Bigla ka nila matutumba.
2: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old na matay sa heart attack.
1: Bata
2: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
1: Kasi walang minsan, pinipiling edad
2: ko
1: doon.
2: Wala, wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina doon, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts, okay, pagka meron pong ganitong karamdaman.
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, mm-hmm, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
2: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar, yeah, and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom, mm-hmm, nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo,
1: mm-hmm,
2: o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, mm-hmm, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very, mm-hmm, high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis, mm-hmm, ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: Mm-hmm. So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok.
2: Mm-hmm.
1: Napakaganda pala niyan para sa heart area.
2: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging.
1: Mm-hmm.
2: Kasi potassium yun. Tapos yes, may mga magnesium yun. Oh.
1: Yun, ha?
2: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Eh, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods.
2: Uh-huh.
1: Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Kaya lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din
6: pinaklabo, huwas ka.
7: Pinakamatinding pampalakas ng katawan.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Cellphone Plus Coffee Mix.
10: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
12: Nabibili sa mga butika.
13: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
14: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
15: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar.
16: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapagod ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po yung may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yastral Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-arise sa atin pong mga mata. Ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to to cure the disease.
2: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa ipong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
2: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi
1: yes,
2: pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
1: Mm-hmm.
2: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
2: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. Ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
1: Mm-hmm.
2: Eh wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama, oh.
2: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay.
1: Mm-hmm.
2: Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitiis-tiis pa. Kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. May mga kamag-anak na.
2: Oo.
1: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
2: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit. No.
2: Kaya fair-fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ng isa sa family natin, affected lahat. So ang pinaka-the best way talaga, ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi ng ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O isang ton plus gold mo na yan. Samahan mo na ng premium D3 at don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Baclang. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ng lingkod, Sir Michelle Hinos. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aking pong dalangin ang Panginoon Hua na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Balo garong, kanyato, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
17: Ha? Karon di pa?
12: Karon, dili na. Kaya na ay CCTV.
18: Exciting!
19: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
20: XFM. XFM.
21: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o scheduled o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
22: La la la la la la la la la la la la la la.
23: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
24: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
23: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
24: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
23: Unsa day ng Krupp Gold bay?
24: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
23: Mao di na ang Krupp Gold bay?
24: Ubay.
23: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krupp Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold na ta.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Exciting!
1: Mirising, ano bitang gikuot-kuot?
2: Waka ko yate!
1: Ano gikuot-kuot maniwa awa?
3: Isi!
1: Sakit kaya kutiin! Alangan gikatul, mangod kayo siya kagayin na so akong gikuot-kuot ang ako ang... basta akong tiil. Kay, kuan man, kanang katulmangin siya kaayog yun. Kaya feeling ako na naipit, o marag na naipit something sa sulod, na marag itubo na akong kuko. Karon kay, nagmahay-mahay ko. Sakit ka, abdos kaayog yun.

0: Magandang gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa ang programang Putahe sa Gabi. Igipaluyuhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa papaligon sa ang immune system, ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Bipangit kay ang panahon, no? Matingala na lang kagaulan, gainit gaulan. Basing nihinay na naimo ang immune system din, ha? Basing unyag nagkaluya, nagluya ng kagmaayo, nagsakit na kapag-ayo. Ayobya kalimot, ha, pangsagang gini siya sa mga pangit nga panahon, sa mga sakit-sakit nga bit-bit aning pag ulan-ulan, pag sobra ka init nga ulan na pod, init na pod, subaw is real. Inumagid permanente ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit kini siya sa mga suking butika like Mercury Drug Store. Available usab sa South Star Drug, available sa The Generics Pharmacy o sa Generica Nationwide. And good news, mga katropa, tungod kay available usab diri sa tuang estasyon sa XFM Network Philippines o diri sa XFM Bukidnon, saka lang gid mo sa second floor sa Tala-Tala Building sa daang PhilHealth Office days Carbajal Street, Malaybalay City. Welcome once again sa taong programang Putahe sa Gabi. Inyuhang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And good news sa mga bibi nato nung pila kagabi na nag-try og contact sa tua, naana tay text line. Kabalo kong kapangluod na mo, basi nga tingala na mo nga, ay nga nung, maghubo sa ako, ve? I felt so, like, very hot in this world. Wala din ako na on ang aircon, so nikalit na siya og ganang kaegang. Ayaw na yun! Ayaw na yun, kay naakoy ka ng kuangin, napanugnaw ko nga ang buhit. So, okay na ni Shao. Lumalaban sa buhay. Managingon din, ha, abing, bahalag ka ng maglain ng imong paminaw, basta kay kaya pag ibaktas, hala, baktas! Pero bitobi, ha, o, nga to ang programang Putahe sa Gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao, and madungog usab sa radio station sa Radyo Amigo. Ato ang bagong hotline number, pwede ko ninyong i-text diha nga number, ha, 0945-443-5869. Akong balikon, bigga, balukong kapang luod na gid mo, 0945-443-5869. Mao ka na siya nga to ang bagong numero na pwede ninyong tawagan o niya taod-taod. Ilabi na po sa to ang Putahe Confession o sa kamibi na to ang nisalig sa to ang program mga magpagawas sa iyang hinanakit. O, sama ka gahapon na grabe gito, no? Kumusta na ka? Ah, balita ko. Nag-block. Balita na akong gi-block na ni guy si girl. Oh, finally, murag na-learn na gid nimo ang nakuha na gid nimo ang self-worth nimo, no? Pag human sa gipang-ingon ni double V kaga V. Di na jud ka mabalaka. Finally, nakat-on na gid siya sa yang dapat makat-una. And once again, 0945-443-5869. Nanay ni Suway og miss call, and yes, you got the correct number. Oh, kaoy. Muna na nga number ng imong miss callan. So, tama na na siya. Ako, ano ng number? Kapansin mo, gabang hubag akong now. Road to kanang nag-unod-unod na gid ko bi ang ganahan ka ikuno kay tungod sa pag-inom nato sa premium D3 soft gel capsule. Oy, sa mga ganahan manambok din, ha, ka naging mga parehas na ako kapayatot gyud nga sa una ang akong timbang gid 38 kilos ra gid ko and dili siya normal sa ko abi ilabi na sa ko ang edad. So kung sa mga gusto mo bugat-bugat ya gamay, sa mga gusto magkaunod, inom gid mo og premium D3 soft gel capsule. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. Na-na-na. I knew it. Yeah. I got ang Sir BB question for tonight. Tatutusap ko na to sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po pang-international na gasolina po ang atang gipangita, kanang gasolina nga dili basta-basta o gasolina nga ampingan ng imong sakyanan, na imong motor, ang mga makina hinluan, pili agyod ang L.E. Leon Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branch siya sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Kanang gitawag nila nga Shell kasisang mauna na. lang, Sir BB question. Unsa daw ang mga istorya? Nalisod. Tuhoan. Oh, magkapagaw-pagaw, ka, labi na ka na ay mga dagkong burit sa, oh?
1: Minatmot na po.
0: Kanagong maingon siya nga, parehaan na, oh. Mga istorya nga lisod kay Tuhoan, maingon nga, wala bang kung nagbinuang ni mo?
1: Unsa daw?
0: Wala kong nagbinuang sa imo, ikorgid akong love. De. Binuan. Pero bita ako na may mga ma-share din ha. Aka ng mga istorya nga lisod kay Tuuhan. Kana kung makabuhi o guan. Pwede rin mo nga mag-text once again sa 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Yes, live meron. Makita lagi niya ito ang kaanyag hayasin. Diligin ako ni kamahayan akong kaanyag. Char lang. Bahala, wala ko'y panudlay. Guys, wala ko'y panudlay, guys. Sige, palihog ko pa-follow, pa-like, ug pa-share sa 101.7 XFM Bukidnon. Follow ha, like ug share. Pag dili ka follower, dili gid ka maka-comment sa amo ang live. So dapat naka-follow ka. XFM Bukidnon News Entertainment and live. Ay, nabi, silipon sa nako kung TLB. Nagdudugo pa naman. Iresi. Kinuot ko siya. Sa XFM Bukidnon News Entertainment, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And good man sa XFM Pagadian City, Ipil Zamboanga, Sibugay, Cotabato City, and of course, the official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ooh! The... Hello, hello, hello kay Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Yeah, sa Hong Kong, may gabi, Amy. Salamat kasi mong pag, always nga pag-subaybay sa toang programa. Akong manghod si L. Jane Adaya.
2: Thank you!
0: May gabi, manghod. I miss you so much and hope to see you puhon-puhon. Oy! May gabi, isa ko ang pods. I'm so proud of you, pods. As in, super palakpakan po nato to ang pods, oy. O, ang, Ninong ni Carly. Ninong ni Carly Karim. May gabi din ha, Apads. Donski Romeo. All the way from North Korea. Sana all taga North Korea. Love kay Tika. Oh, mo niyang yung giingon. Oh, isa sa mga list, mga istorya nga lisod kay Tuuhan. Love kay Tika. Di, Tika. Biyaan.
1: Minatmot na po.
0: Ni.
1: Baka kuyape.
0: Kaya mo yung gunaan na nga istorya. Sa tinuod lang, kapag kamakagod na ka sa, nga na ka sa part na, gusto ganyan mo isave ang inyong relationship. Yes, mutuho kita, ana. Calling the attention. Kaya mga ingunan nga istorya. Good. Sa bagay, di po na ito mablame ang uban nga mutuho. Kaya syempre, unsa raman taon ta, tao raman taon ta, luya baya ta. No? Ang weakness gayud baya nato no kanang pasaasahon gud ha no? Kanang kung paasaasahon ta nga love lagi tika lagi ibibigay ko ang aking kaugalingon sa imo kay love tika ajumog patakaan lang ajumog tuwan lang mga
1: minatmot na pod
0: oh kay lisod na kayo kay mga iunaan na Danny Cayetano, maayang gabi, Ibi. Watching from Igacos. Oy, salamat.
2: Thank you!
0: Si Luna Baduy, see it all the way from Dumaguete City. Maayang gabi din ha. Si Junlin Runs, maayang gabi po.
2: Thank you!
0: Uy, ava. Imala. Eh, hala, double B. Panaplin lang gina ako ang mga katikaran din ha. Ang kagi kot-kot. Gina ko ako ang TL. Gaina, double B. sakit talaga ngayon. Mahapdi na talaga. Sansyon na. Hindi ko siya magawa sa opisina kasi. Alay, ganahan kayo sa ako ang kauban karon akin naka-uniform gyud. Nag-uniform po ko, double B. Sige. Alay, nagsaba, nanoon ko sa akong kauban da. Ingna ko, bibidya kung ready na nga to ang isa ka-frame diha. No, hello ka, kagapi Jared.
2: Thank you.
0: May gabi, Ibi. Si Sena, may gabi po all the way from Malita, Davao Occidental. Ay, kalayo po sa itong naabdan, uwe.
2: Thank you.
0: Oh, si Junlin Runs, once again, may gabi din ha sa imo. Si Fading Echo Zion, now I see you nagyod, watching from Dulho, Fatima, Cebu.
2: Thank you.
0: Oh, hi. Ganahan may ako magpakit-cute mo. Sige, ni kanang... Oo niya, dabi ka ron, nalakit anak ko ni mo. Wala may pagmahay sa imong kaugalingon pa ding. Masing pa ding, nagmahay na ka pa ding, ha? Oh, nakit anak ni mo ang Disney Princess nga. Wala yung nanulat pa, wala yung panudlay tawon. Ready na, baby Jow? Ready na, akong kauban for tonight.
3: Let it be.
0: Double B. Double B. Dapat ka nang bibidyaw ka nang siguro ang imuhang kuhaon sa sunod na kanang introduction ni Double B is katong wala na'y katong tingog. Dapat katong akapela. Katong music lang ba?
4: Music lang.
0: Music lang. Kaya kantahan na muna siya.
4: Ah, okay.
0: Nangita mo, guwapo. Double B.
4: Yes, maayong gabi sa itong mga sukling tigpaminaw diya sa Bisay, sa Binang. Na po din yung katrupa, si Double B. Late na po ni Anhi.
0: That's okay, Double B.
4: Kung sa mga panino, namimo na gyud ko.
0: Oy, Double B, andam na ba ka sa to ang drama for tonight?
4: Ay, andam na. Basta kay andam na po nito mga suking tigpaminaw ninyo sa radio o sa to ang live.
0: Facebook live. Mabit akong giingon kang Double B na pag naan si Double B, kanindi magin siya usahay na not all the time naagin si Double B, kabalo mo busy kay niyang career.
4: Sabta lang dyan ko ninyo mga katropa kay naagin tayo. Aside ani atong mga... kuan mga commitment dia sa inyo ha. Napatay kuan pod laing gikabisihan.
0: Yes. Moogin na siya. Double B, sorry kay pagaw ko karon.
4: Okay ra kay na.
0: Pila na. Dugay pa maabot akong lapil, bay. Dugay pa maabot akong lapil, Double B.
4: Agoy ka. Basig pa to sa China.
0: Ay, mo,
4: nabagyuhan pa.
0: Nabagyuhan. Nag-una, napagaw, nag-ikutuwik sa ning pagaw.
4: Oh my God.
0: Muna giingon, Double B, na tell me your job without telling me your job.
4: Okay. Just listen.
0: Listen to the voice. Ano, balaan ninyo ang si trabaho ni...
4: Yes.
0: Ay, nako.
4: Tindagan kay sila, baby.
0: Si Sen, ano siya? Normal voice lang ba na ni mo, ma'am? Or like, ginamodulate ni mo or what?
4: Ay.
0: Sige ha, palungon na ako ang microphone kay ngayon siya modulated daw ni. Huh? Ikaw tingog de Double B. Wait, akong ipalong imong microphone. Mabuang na. Modulated lang pa daw ni akong tingog, Double B.
4: Ay, modulated. Dile, oy, original gini siya, mga katropa. Original yun. Bisang pag maani ka sa personal, makikita mo, conversation na saya, di ka ganahag undang og istorya.
0: Dili ni siya modulated akong tingog, ha? Dili gini siya. I swear to God, dili gini modulated akong tingog. Mauna gini siya.
4: Kurik.
0: Pero sa karoon, Double B, pagaw-pagaw pag gini. Pagaw-pagaw pag gini iyo ang Disney Princess.
4: No, may napagaw.
0: Og dili ni siya pagaw.
4: Oo.
0: Mas.
4: Itaw.
0: Mas lami.
4: Muna, swerte kayo ang nakadaog ani niya. Swerte.
0: Ay, Double B, ang ato ang text line na usap na ha. 0945-443-5869. Pero Double B, ka ba na baka usually unsa mga rason nga nang magluya ang usa ka babay?
4: Magluya? Unang-una, way kwarta.
0: Aha.
4: Ikaduha, wala gi-communicate sa iya, hanggi expect nga mo communicate sa iya.
0: Dobby, akong isilip-silip ako ang bulsa mo, maganda ikaw kwarta diyan. Wala giyod. Ikaduha mo, ito siya, basing wala gi-istorya sa katong gusto niya istoryahon.
4: Yes.
0: Ang ikatulo, Double B.
4: Basing nagwala gi-kuhit gabi eh.
0: Kana! Mga kong giingon sa imo.
4: Kana,
0: B, kabalo mo, isa sa mga dahilan nga nung magluya ang usa ka babae. Babae yun akong pangutan, akong iingon ha, kay majority yun sa mga nagluya, mga babae yun. Number one, just sa tinuod lang, wala kay kwarta. Pero, ang pinaka number one nga makapa-unstable sa imuang emosyon is wala ka ginakuhit sa imuang partner.
4: Ay.
0: Nga nung wala man gikuhit, Double B, kay
4: kulang. Basta may problema.
0: Kulang sa kusog.
4: Kulang sa kusog. May problema, mga katrupa.
0: Yes!
4: Ani na, dire sa XFM Bukidnon kay naay daghang stocks dire sa
0: Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, bipampadungag niya sa kusog. Ilabi na sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan, kung kulang po sa kusog, magluya.
4: Pangpa, dugang sa lahutay.
0: Ayan. Oo, mo na binga. Kung ganahan ka, nga mas madungagan pagid ang imuhang kusog. Mababae man ka or malalaki ikaw, sa 85 pesos ni mo, sulit na sulit po, tatlong araw, duha or tulo ka adlaw, nga nindot kayang imuhang paminsar, tungod kaya nga itong Turbo Man Enhancer, makapadungag siya sa kusog, susulod sa duha, or tulog ka-adlaw.
4: Sa'yo nang kag-tulog ka-adlaw, unya only?
0: Ah, yes. Kung wala lang trabaho, double B. Ay, marap na remember na po na ako ang amigo, only. Basta, chikahan na ito na siya, unya double B, ha?
4: Okay, okay.
0: Basta kay, kung kulang sa kusog ang isgutan,
4: Turbo Man Enhancer!
3: Turbo user, atong paminawan.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo
5: sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: All right. Kalain, uy, murang magka ng scripted. Balik ito sa itong programa, karong gabi una, biha. Ang putahe sa gabi, and of course, ang itong programa, hatod ka na to, sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nakubi ka pagkakape ang istoryahan, labi na kung panggabi ang imuhang duty. Importante yun nga, kanang nagmatagid ka, diligid pwede nga magduka-duka ka din, ha?
1: Yes.
0: No, di ba, Double B?
1: Of course. Tukut-tuo. Labi na sa kanang mga gwardiya din, ha? Mga...
0: Mga pump boy, mga pump girls.
1: Pump girls, mga sa amua sa ililyod, FEC among tawagan na, four-court service champion.
0: Diligid pwede nga magduka-duka kay basi,
1: yes.
0: Mawadaan mo customer, mawadaan mo gamit, makawatan mo din, ha. Morang kung need ninyo og kaping, kanang kaping, diigid makapainsomya sa inyo, ha. Pag-abot sa panahon ngating tulog na.
1: Yes.
0: Kanang kaping, matambalan po lang imong balatian, pag-inom girog Santon Gold Coffee Mix, ang kaninot ana Double B, na asya'y glutathione and collagen nga makapahayag bold sa imong pamanit.
1: So, but sa but, di ka lang nakapangapi, nakapanambal ka na,
0: Nahamis pa ka.
1: Nahamis pa ka.
0: Makapahamis gyud sa tinuod lang niya, makapasmooth sa imong skin.
1: Diba?
0: Available na diri sa tuang opisina sa XFM, Bukidnon. Available usab sa Mercury Drug Stores, the Generics Pharmacy.
1: Saka.
0: And of course, sa Generica Nationwide. Saka lang.
1: Saka lang mo.
0: Saka lang.
1: Palit
0: saka
1: na mo
0: akit lang.
1: Available din no sa XFM. Yes.
0: Hi po, Cindy. May gabi sa iyong duha ni Double B. Or salamat ka, ayo ha.
1: May gabi
0: si Bongbong ng Bohol.
1: Wow, Bongbong ha.
0: Mga bong, musta man ka bong. Nagkagubot-gubot na itong Pilipinas bong. Pero hilom-hilom raman ka di abong.
1: Musta namang malita na ito di abong.
0: May gabi di abong. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa May gabi din na sa inyo, sa mga taga Bohol, sa mga taga Cebu.
1: Wow! Oh, may gabi. Cebu, mayong gabi.
0: Salamat kayo sa inyo ang pagpapamino. Uy, ako ang sparring partner rin sa XFM 88.3 Cebu City, Kuya Joven Jimenez.
1: May gabi.
0: May gabi, I miss you so much. Salamat kayo, ha, nga murang ikaw ang nagpulaw karong gabi una, makauban lang yun ko. Kanang bibidya pang yun ako, be. Kuwaro gutong details ni Ariel Andaleso kaya ako nang ginang trabahoon karon. Diyos ko, Lord, pasay luwag ko, ha, si Ariel. Siya ang pinakauna nga nakadaog sa tuang putahe scrambled egg.
1: Kaya saan yung daog?
0: Katong pinaka first night, Jude. Dali na, Jude, kayo natagdaan.
1: Oy, ayaw kalimot. Nga nga to ang papremyo.
0: Karong gabi una is 105 pesos. Oy, yung buhaton ng Jude, tagdaan na, Jude, ninyo kung unsay nakasulat dito sa tuang scrambled
1: yes.
0: egg. Ninduta, oy. Abi na ko ang scrambled egg, sudan. Kwarta man dito.
1: Good for kuna na, ha? Good for 7 days nga data.
0: Yes. Kanya, ang kagawa po pagkidaan ni Double BK, kung dili nila matagnaan ka ron, mutaas.
1: Ba?
0: Ay.
1: Mutaas yun.
0: Mutaas.
1: Of course.
0: Tahirag yun.
1: So, mag-accumulate ni.
0: Uh-huh. Kurik. So, kung dili siya matagnaan ka ng gabi una, tomorrow, it's gonna be 110 pesos.
1: Kung dili ninyo matag-anan, 110. Ay, saan ninyo tag-ana?
0: Oh, ayun sa.
1: Ipaabot yun. Ganun na may mga clue. Ay, paabot sa mga
0: ang kagapo ani kay kanin siyang atong pa-premium sponsored by me and Double B.
1: Yes!
0: Yun. O, naa sa screen ha ang ato ang pa-scrambled egg. Wait lang kay ako ninyo ipagawas ang ako ang sige to. Sige. Ay, sa mani double B. Ja, baby, jaw. Ako sa ninyo anong B? Double B. Naba ana na. Ay sabi ato sa ning ipakuan gamay be. Ah? Yeah. Welcome po sa tuang putahe scrambled egg for tonight.
1: Yes, sa mga dirio. Wow, kanindot, mayo, tagmakatsamba.
0: Kaayo. O, oh, yan na sa mga nasa Facebook Live, kero nagtanaw sa ito ang kaanyag o kagwapo na mong dulot. Tanawan ninyo ang mga scrambled eggs nga naka-display sa screen.
1: Sige, sige, oh, balaya na.
0: Kung matagnaan ni mo kung unsa na siya, di ko maghatag og glue kay lisod na. Kung iyohang matagnaan kung unsa nang sulod, unsa nang mga nakasulat din as scrambled egg,
1: yes,
0: automatic imuha na ang 105 pesos GCash. Brought to you by Cinderella and
1: Double B.
0: Ay, nahirag yun. May gabi i si Verna Jane Bagyo Intong. Bibi ka na mo ingon og forever na tao niya. Di ta magbuang magbuang mauna ang lisod tuuhan. Watching from Upon, Lapu-Lapu City, Cebu. No, kana mga butang na, kana mga words na lisod kay ituhuan, Double B.
1: Oh, kanang para sa ako kanang. Ay kabalaka, you are my only one.
0: Adi.
1: May only one daw, Bina. May only two.
0: Patay.
1: Only three.
0: Ala!
1: Diba?
0: Parang nga may pinaguhugutan tayo. Kasi ang alam ko, ang nabalaan na ako, murag istorya na karon sa tuwang letter sender, Double B.
1: Okay, abang-abangan.
0: No? At ang atangin na ninyo niya, taod-taod, B. Ay, may gabi po, ana si katropang Jow. Gusto dyan ni tuuhan, basta mo ingon, imong partner, barkada, o uban pa nga, going. Padung na ko.
1: Mo na yung going, pero nalilig. Naligo pa,
0: nag-ilis pa, going. Pag mag-news report ka, ma'am, like mga situational or weather update, mamodulate pod ni mo imong voice. Ask lang ko, ma'am, kay para na ako'y idea pod. DevCom student po ako. Masa usually ginabuhat ang mga DevCom? Murang si ma'am honey, no? Oo. Ay, tama. So, kung DevCom student ka, kinahanglan niya murag i-modulate ni mga imuhang bosses, murag mag-adjust siya, depende sa imuhang i-istorya. Let's say, example, showbiz ka, or mag-news report
1: so,
0: ka.
1: So, nakakuan, effect na siya.
0: Oh, okay. Mga imunana. Lahirag yun.
1: Ay, normal. Ay, sorry ha, normal mag-iniihang voice mga katropa din ha, no, nanginaminaw.
0: Normal gini siya. So, o, sakasakaling niya ka nang nag-ano ta, nag-news report ta, di katuhan. Kay kuan pero nag-report ko sa showbiz na mo diri sa kuan ha sa showbiz na mo diri sa XFM Bukid noon tapos during elections nag-volunteer pud ko as
1: anchorman
0: dili pud maulaw na kuan na di na ko kakuanan na maulaw na ta kuan ko nag-live report ko sa mga election like
1: nag-adto sa situational mga report.
0: Yes, yeah. Situational
1: mo na kung gi-look forward basin mo situational report
0: na. Kaya nindot kaayo nga experience no gihatag sa mo ni manager Rusty Marie nga atong election expose gyud ang among mga kagwapo.
1: Pero dapat man lang pud daghan man pud gyud kaayo kanang kuan na to naghulat sa mga kaganapan no sa entire Philippines.
0: Uy, tinuod jud kaayo and that was an amazing experience jud.
1: Yes. Gusto na ko na ma-experience.
0: Puhon Double B.
1: By 2028. Ano sa kani
0: 2028 no. Sige. Amo ato na siyang timanan. Bibijay, i-remember, i-remind ko ha nga. Sa barangay. Basing ganahan ka po.
1: Barangay elections.
0: Live inyuhang madungog. Makita karong adlawa ang inyuhang Double B.
1: Okay, may gabi sa tanan noon. Ata din sa gawas sa tuang balay.
0: Nakimaritis.
1: Nakimaritis sa sadagan sa itong barangay election 2026.
0: Kining programa nahihirapan ako sa kalisod di ka answer na bubugo ako sa mot ayaw oy magbuwag na bibi magbuwag na lisudaana no si Ma'am Verna kanang mga ingon ana bitaw nga istorya kanang istorya nga lisod kay tuuhan do bibi unsa man ang usually imuhang ma-encounter
1: kuan kanang ayaw ka bala ka bayaran na lagi ta ka ugma
0: kana
1: ayaw ka bala ka
0: sud kay na no mind gabi kang Raylin Dalugin watching from Purok 5 og hello sa kong papa nga si Robin og sa kong mama nga si Merlin Contero sa kong duha ka igsuon nga si Rumer og si Remy Lloyd og sa kong mga anak nga si Kyle Liam og God bless you po sa inyo. Salamat kayo.
1: Salamat kayo.
0: Thank you kaayo, ma'am, ha? Sa imuhang pagpaminaw sa tuang programa. At ang ininyo taod-taod ang ito ang live gyud ni siya. Live po tahi, confession. Since naman si Double B, ang among rule kapag kanaan si Double B, dili na mabasahon ang sulat, kundi among i-drama.
1: Oh my God. yan.
0: Wala tayong, wala kang lusot.
1: Apa, ayaw ko balaka kay Master ko ani. Dili lagi ka maburos.
0: Oy! Murag, kani may, murag mo ni ang legit na istorya.
1: Master ko ani, dili ka maburos.
0: Dili lagi ka maburos, Binuo. Kanagong nga mo ingon na, safe palagi ka.
1: Ikaw balaka, ako'y bahala. Naon lang plastic balon.
0: Okay. Saan naman ka naka-turbo man enhancer man? Kamala ba ka double being kapag ka ang usa ka lalaki naka-turbo man enhancer, active kayang imuhang sperm count. Managan ang imuhang sperm count, active kayang imuhang mga sperm cells. Kumbaga, kung ano siya, Beba, kung tagaan niya og chance ang imo ang katong mga ikong-ikog gani sa imong sperm, nga magpaspas kay mo lang huwilagi.
1: Diba?
0: Mao nang ingon na nga, importante yun nga naagi yung eksaktong kusog. Dapat po healthy ang imo ang lifestyle. Kay lisod ka ayaw og dili healthy ang lifestyle, magluya-luya gito, ana. Uy, may gabi po dahil akong igrit ang amo ang tatay o amo ang nanay diha sa may Tagum City, Davao del Norte.
1: Yes,
0: no?
1: May gabi.
0: Grabe ka supportive na ako ang nanay o ako ang tatay din ha, a double B. Kaya, masking dili lang sa amo ang ihang mga anak kundi sa mga sa people of Davao del Norte. May gabi po tay Joseph Estrada.
1: Yes, may gabi.
0: Abi daw nila sa una og presidente ni Pilipinas. Okay.
1: Joseph Estrada man.
0: Mao gini ang pangalan.
1: Wow.
0: Oh, si Tatay Joseph Estrada pero mao gini ang pangalan guys. So lahi gini siya, dinhi siya.
1: Walang kaibigan. Walang pagkamag-anak, kamag-anak.
0: Hindi yan. Oh, tung na remember na ko nga one time questions with me kay ngano daw ko nung naado ko no ang dating presidente sa Pilipinas sa Tagum. Pero dili lahi pod ni siya amo ang tatay. Mao ni ang pinaka isog sa Davao.
1: Ninalaan siya kato si Juan.
0: Ha?
1: Si former. Former president.
0: Si former president. Sige. Tay man gabi din ha si Moha, Tay Joseph Estrada, and thank you so much for your support and service po sa mga katawahan sa Davao del Norte, and we're expecting more. No? Nagatabang, dili ni siya politiko ha, pero gatabang ni siya. Imagine dili siya politiko pero nagatabang sila.
1: Muna'y tinuod nga na'y malasakit.
0: Yun.
1: Double B!
0: Sa pagbalik sa to ang programa at ang ipon ninyong atong live putahi confession. Once again, ang atong hotline for tonight, 0945-443-5869.
1: Di pa ko katubag kayo. Pa ko ka-memorize.
0: Memorize natin mamaya-maya.
1: Okay.
0: No, mga katropa, mabalik ni taon-taon. Pag-uman po sa pipila ka mga
1: pahinom-dom.

0: alas 10 sa gabi.
1: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Napadyo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag na luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskunta.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yata ka na ka ni mama imo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya raw. Kunya, igdala sa kadong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas?

0: kalidad nga gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh. Pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi? Gapuno sa

0: bubog.
1: Bakit ko'y lasing? Busot isip ko. Ito pa rin.
2: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Ang kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwedeng imasin?
5: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Exciting! Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kauban po ang inyong Disney Princess Cinderella and...
2: Double B!
1: Yon. Karong gabi una B o sa kabibi na to ang gisalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit, sa iyang mga gibati, sa iyang mga kasubo, sa iyang mga kasakit sa dughan. And live po tayo confession po kinibi tungod kay ang itong mga starring partners ha? Among the starring actors and actresses for tonight, yes. I have Double B and yours truly.
2: Magkakasubukan na.
1: Magkakasubukan kami ngayon, ha? On the spot. Kamalain. Good luck sa amuaan ni Karon kay. Ang story na sa kung nga biyon na Double B is sa kone siya, kanang unsay batiun ni mo kung ang imuhang partner nagaingon nga di siya kauli kay ga-overtime ko na siya matag weekend.
2: Oh,
1: nindot siya kay knowing nga nag-overtime, so ibig sabihin daghangin mo og extra funds ana.
2: Oo, pero in terms of family, labi na ko na kay pamilya, medyo hawang sa ila na because kabalo man sila na kanang Saturday and Sunday
1: family
2: that would
1: day
2: be the family day.
1: Yes, but what would happen if wala na nagani kay family day, napay nasaag sa imong parcel?
2: Oh my God.
1: That is supposed to be for you, pero wala naka-address sa imuha, pero ang recipient, imong partner.
2: Oh my God.
1: Na.
2: Saan mo na ron?
1: Anong gagawin natin sa kanila? Before ito mo pa sa unahan, bihama, ayong gabi ipo kang Gerald Bahar Iscania all the way from Cebu City.
3: Thank you!
2: May gabi
1: ipo sa mga taga Cebu, ha? Ayong mukalimot ang ato ang number for tonight, 0945-443-5869. Ato lang balikon, ha?
2: 0945-443-5869.
1: Aba! Huwag na ako'y nadumduman na ng parcel nga ni Abot. Ay, na-remember na ako. Double B, kaning, yan na lang ako, hindi din siya i-share kay listen na gigay, pero, yan, ako'y na-remember ni. At sa ni-introduce, unahan na nga ito ang Putahe Confession for Tonight B, rated SPG, gini siya nga programa, ha? Muhangi amin sa mga ginikanan nga naminaw karon, stick tong patnubay po ninyo nga aming kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga eksenang. Hindi basta-basta. Masuko na po din sila ron kaya paspasan ng istorya. Sige. Ato sa ninyo introduce ha. Once again, welcome po sa Putahe Confession. One more time. Confession to siya. Sige. Welcome po sa mga programang Putahe Confession.
4: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
5: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
4: Lingwahe.
6: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
4: Violence.
7: Saksi mo, apriso ka. Aga!
4: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

0: Magandang gabi, Cinderella and Double B. Og sa putahe confession. Ang iyang problema karong gabi una, mga katropa, mga bibi na to nga namina all over Visayas and Mindanao. Kiniihang ba na nga adunay ikaduhang pamilya sa ilang subdivision? No? Itago na to siya sa pangalang Jing Jing. Jing.
1: Si Jing Jing.
0: Si Jing Jing. Si Jing Jing, nga nisalig sa tuang programa karong gabi una nga magpadala sa iyahang kasakit tungod kay ingani ang mga nahitabo. Kabalukahan, happy kay ko. Happy gid kay ko nga kayo nang di kagauli og Sabado. Pero at the same time, sad kay ko ba kay nga nung di kagauli og mga ingunana nga family day manunta nato na Sabado Domingo. Moro ontan ang panahon ba nga kuyog-kuyog tang duha no.
1: Salamat kay Han nga nakasabot ka kay na, ako na ning kamot gyud ko nga aduna tay extra fund para sa atong family labi na atong mga anak unya. Magdagko sila, mag-eskwila sila, magkadako nga magkadako po ng atong gasto. So, kinahanglan ko mudubli kayo, Han.
0: Kaya sa magkambalik ko, Davao, naiuli man kadali akaroon sa Malaybalay.
1: Karoon na po ko ma-stay diri, Han. Muna nga, niuli ko karoon, kay para nga makahatag kong time sa imo, kaysa sunod ani, talag, dugay na po kayo ni mausban.
0: So, daan itong kaimtang, weh. Siguro kung dato lang kuhan, kung daghan lang ito ng kwarta, hindi mo kailangan matuog Davao Baro mo nang ba?
1: Dili na. Ay na, dili na na siya tinanglan. Pero yun na, kaya na ko mag-itubay. Kaya ko mag-tubay. Stay put lang dyan ka dere sa balay.
0: Hindi ko ganahan na yun anihan. Sa gagabion, ako lang usa.
1: Mag-practice lang dyan ka mag-inusarahan.
0: Na! Kalahin, Ani. Kanago nga, panahon na kinahanglan ako sa imuhang mga gakus.
1: Kanang, akong suggestion kung naanak ka na ng mga pwentahan, wala ko. Kanang ko hinubuan, ano ayaw lang ng labi.
0: Akalain po rin.
1: Isuot niya dito sa online. Yan, sumutsimuta lang ang baho.
0: Mupay sing tanong kay ka. Sabagay. Pero Han, ang tulkan mo sa amin ngayon na, ni basing po pwede nga na yung mga Sabado na yung mga Domingo nga pwede ka nga muhang yun sa imong amo nga. Di nang good kang mag-overtime kay. Grabe po doon. Minyo, umang ka naman kay mga anak.
1: Han, kanang maghinaot ko nga makasabot ka ani kay. Kanang ang tanan nato nga ang tananhan nga epekto ani akong pagtrabaho ani han para lagi ni sa tong family.
0: Ay nako.
1: Nya di ka mabalakahan. Kay hangtod nga kanang masakto na atong tigom, taas na nga to ang bank account. Kaya na nato. Muna nang panahon han nga magpirme na dayon ko dinhi.
0: Sige na lang eh. Among ko choice. For years, Cinderella, abin ako ang tanang eksplanasyon sa kuang bana. Ngayon ginahatag sa kuwa, valid giyon. Pero tingala ko, Cinderella, kada Sabado. Kada Sabado gin Cinderella, ginaingan ganyan sa kuwa nga na ay overtime, na emergency meetings, na special projects na kinahanglan humanoon. And then since ana Cinderella, responsable man po siya, is very hardworking. Wala po na ako na feel good Cinderella nga na is something off or wala gid po ko nag-question sa iya ha regarding ana. Kaya nagsalig gid ko sa kuang bana. Sa tinuod lang Cinderella, I'm so proud of him. Kaya ako ang nag-aatiman sa mga anak. Unya, nag-aasikaso po sa balay. Siya Cinderella, nasablan gid na ako nga nagapaningkamot gid siya para sa amo ang nindot kay nga kinabuhi. Kaso lang Cinderella, mingaw lang gid kaayo huna-hunaon pod na wala siya sa ko ang kiliran. Pero Cinderella o sa kagabiin ni Ana, murag di nagid na ko kaya gyud. Og pagkaugma Cinderella murag gitubag sa Ginoo ang ako ang mga pag-ampo ug ang ako ang mga pangutana. Tungod kay nausab gid ang tanan sa usa ka pagkakamali. Nay ni abot nga delivery rider sa among balay. Ang problema Cinderella, ingon ani siya. Uy! Uy! Nay rider! Abi, baby.
2: Ayo.
0: Uy, gawasan saan ako. Kadali lang ha, gawasan saan ako. Ah, mo to kong puntahan. Uy, di mo rin mo tingo.
1: Ay, parsil.
0: Ay, ikaw din na iya?
1: Oh, ako ni ma'am. Nagpadala yeah, magod si imong Mr. Imo mo siguro ni Mr. ma'am.
0: Junjun?
1: Junjun ni, si Junjun.
0: Ay.
1: Imo ni Mr. ma'am, nagpadala ma'am ba?
0: Ha? Dabi, aloy. Hala, uy, ginagpadala, ginag parsil. Tipo sabi?
1: Ganun man, ma'am.
0: Gikan tuod ni sa kong bana, pero...
1: Hindi.
0: Hindi man yung pangalan na ako.
1: Uy.
0: Tapos ha, basi na mali ka. Dili siguro ni, tapos atan akong, kisa mo ni?
1: Tanawa, nag-complete ni ma'am. Oh, ang sender mamo, ang nag-order mamo, mauli mamo.
0: Ako ba? Tapos ha, B? Tapos ha?
1: Kisa man ang nakapangalan di, ma'am. Dili na ikaw, ma'am?
0: Ako mo sa akong ba naman ni, pero, dili man ni ako ang receiver ani. Sabi ta. Murag, nagi something. Wait lang ha, basi mali. Pero...
1: Ay, unsa man ni ma'am? Unsa man ni ma'am? Imo ni dawato ma'am o i-cancel na lang ako.
0: Ay, isa ha. Pwede na ko picturean ang iyang dili ko sure gyud kay nganong dili ko sure. Lord.
1: Ma'am, wala biya ko kuha ni mama. Basta ako na deliver jud ko. Deliver jud ko ani.
0: Ani na lang ha. Sure jud ko nga ako ni. Pero dili ko sure kung ngano ni ngani ang pangalan basing nagsugod na ni alias sa akong banya. Yeah, ibili na lang ni Deria, no?
1: Sige, kay
0: akong tawagan na ako ang banya niya. Ako siyang pabalod nga. Nainaabot rin ng parcel.
1: Ah, sige.
0: Sige, na lang niya. Aya, atagaan ta kag tipya o. Sa kalibo ya.
1: Uy, asa man ni dakwa ni mamay.
0: Tip. Di ka gusto tip ng isa kalibo?
1: Sige.
0: Oh, sige,
1: ikaw.
0: Ay, pag snack sa iya.
1: Lindota.
0: May nang bugat-bugat ba ng karton? Ay, kaya mura man yung...
1: Dako na nga para sil, ma'am ba?
0: Muraga balik bayan box niya. Di ka naman yung Davao.
1: Mga nino niya. Naanad naman ko ni sir nga pagkada order niya. Basta ka ng pangalaan na good, ma'am. Basta katoon na yung kukungahan ako na i-deliver, ma'am.
0: Lamat yun kayo, ya, ha. Maasahan yun ka na ako. Yan, sige, ya. Pag hinahinay na pagkusulot kayo, ako pa nang ipaguhin
1: yung karton. Sige, ma'am. Salamat kayo na yung 1,000, mama.
0: Oh, may problema. Salamat kayo, ya. Ay, salamat. Ay, di pa sabi? Maraga, tili mo ginimao? Tili ginimao pa. Tawagan ka na ako kung bana, no? Di pa sabi? Kisa mo niya. Kaysa manggid ni yung ipadala at gikat manggid sa iya, ha? Ay sabi? For almost 6 years, Cinderella. Grabe nga kung pagsalig sa kuang bana. Kabaludyod ko nga wala gid siya nagbinuang sa amo. Kabaludyod ko nga hardworking siya. Kabaludyod ko unsa siya ka-provider. Kaya lang, Cinderella, tungod aning parcel nga nasaag sa mong balay, nagikan mismo sa kuang bana, gipadala sa same subdivision nga akong gipuy-an. Naglibog ko, Cinderella, kung para kakinsa, o kinsa gyudning, babae, na nakapangalan, nga receiver sa iyang parcel. Cinderella, dili ko komportable sa mga panghitabo. Motong sa kakakurious na ako, akong giadto ang address Cinderella kung asa nagpuyo kining gipadalaan niya sa parcel. And Cinderella ang pinakasakit Cinderella. Adunay ikaduhang pamilya ang akong bana. Sa sulod mismo sa subdivision nga akong gipuy-an, anduna sila'y mga anak, nag-share sila og expenses, nag-celebrate sila mga birthday, ug nabuhi sa usa ka subdivision Cinderella nga naa ako, nga daw murag legal, mas legal pa sa kuha. Ug ang pinakasakit pagyud diha Cinderella, wala ko kabalo sa tanan. Murag kong mabuang kada minuto nga akong ginahuna-huna, nga dunay lain ang ako ang bana. Mo'to Cinderella, wala ko kapugong. Akong i-confront ang akong bana. Mag-istorya ta. Dali diri. Sulod diri.
1: Nganong naabot maka diri?
0: Gusto ko makabalo sa tinuod. Sultiin ko sa tinuod, Han. Ako lang ba? Ako lang ba ang napailain? Sultiin ko sa tinuod. Ayaw itago sa ako. Char. Han. Itago sa ako.
1: Han, paminaw.
0: Naminaw ko.
1: Naminaot ko nga masabtan ko nimo.
0: Sa sunod sa unong katuig, naminaw ko nimo. Karong. Hay, anong nabuhat ni Maris sa kwa? Gamay manong tanahan!
1: Kabalo ba yan? Oo, kabalo ko. Pero pag makaturbo ko, dako, turbo niyan.
2: Waka ko, yape.
0: Han, gusto ko mangutan. Nagalina!
1: Sige, panayon sa iyong istorya.
0: Unong katoy. Unong katoy. Hindi mong gitago sa kuha. Duhan na inyong anak.
1: Han.
0: Baka makonsensya.
1: Sorry kayo, Han. Pero gigugmata mong duha, Han.
0: Unsa?
1: Gigugmata mong duha. Gani, di ba? Gisuportaan ako. Gihatag na ko sa inyo ang tanan. Nagsuporta ko sa inyo, sa atong mga anak.
0: Hindi na pwede, Han. Hindi na pwede. Dapat... Ako lang. Ako ang legal.
1: Han, dili po hindi. Dili ko musugot na. Dili ko musugot na. Kinahanglan ni mo mamili.
0: Kinahanglan ni
1: mo mamili.
0: Kinahanglan ni mo mamili. Kinahanglan ni mo mamili.
1: Han, dili.
0: Sa mo. Dili!
1: Ayaw ko papili, Han. Ayaw ko papili. Ah.
0: Unsa hinungdan, Han. Unsa hinungdan nga nung naghinahimo ni mo ni sa ako. Unsa hinungdan nga nung nangita kag ikaduha. Susunod sa unong katuig, Han. Unong ka to eh. Gitago ni mo sa kuha. Tungod lang sa parsil. Parsil lang.
1: May pagwa ko nag-order parsil. Anong kalatiha?
0: Muna, kay nailad siguro ka sa shaka ng kuhaan. Kanang tawagan na. Buy one, take one.
1: Kanang silin-sili.
0: Muna kang iingon sa imo ha nga gano bitong mailad-ilad ka ng mga sale-sale din ha. Pero pasabtak ko, Han. Pasabtak ko.
1: Ano sa akong majudahan nga? Kanang gigugma, nahigugma ko sa iya.
0: Kasi eh. Naagi yung awa na ako.
1: Pareho mo, Han. Pareho mo.
0: Dili na baka pwede. Kuya,
1: unsay naniya, naapod sa imo ha. Unsay nasa imo, naapod sa iya. Mauna nga kung unsay naanak ko, ako i-provide sa iya o sa imo ha.
0: Dili na pwede, Han. Dili pwede. Tepa sa, gusto ko mangutanahan, unsag yun ang naaanang mayhana nga nganong, dili na lang man ako. Kinsa siya.
1: Nganong.
0: Nganong. Gusto ko makabalo. Dili na ako kaya. Dili ko ganahan. Dili ko ganahan. Naging unanihan nga. Matulog ko sa kagabihon. Gahuna-huna ako. Doon na kailain ka.
1: Ayaw paghuna-huna.
0: Sa mong lugar. Mong ipabuhat sa ko.
1: Dapat maghuna-huna ka nga. Magpasalamat ka.
0: Noon sa?
1: Magpasalamat ka nga. Nana kay Katabang.
0: Katabang unsa?
1: Kamunang duha.
0: Buang ka? Sa'yo pagtuon mo sa kaganahan kung ano ako'y kahati.
1: Pero Han.
0: Dili ko ganahan na ako'y kahati.
1: Gihigugman ako sa mong duha.
0: Dili ko ganahan.
1: Han, dili ko gusto nga mamili ko. Kay go, dili ko gusto nga na'y mawala sa inyo, ha?
0: Dili ko musungo. Ako na lang undahan.
1: Dili pwede, Han.
0: Ako na lang. Biyay na lang siya.
1: Kay Basi, nabuntis na pwede siya.
0: Binuang ng istorya, ha? Ikatulong lugar ni.
1: Oo.
0: Hindi lang, Han. Biyay na lang siya. Ako na lang. Please, ako na lang. Biyay na siya. Please. Anong dinili mo siya kanya, Biyay? Anong galing-ungo ka?
1: Dili, di na ko kaya mo biyahan.
0: Ano?
1: Anong napag-negating nag-uban yahan? Bisag kada Sabado lang.
0: Unsa? Kada Sabado?
1: Kada Sabado, Dominguhan.
0: Lunes, Andal, Beres, wala ka rin sa balay?
1: Oo.
0: Masiguruan pa ni mo sila?
1: Kaya trabaho ko. Para sa inyo, ha? Muna nga, karoon, ibisita lang po ko diri. Eh, sunod ani mo uli ko sa balay.
0: Kaya magpalabada na lugar ka.
2: Exciting!
0: Wa kay uwaw.
2: May tatmat na pa.
0: Mikika ko anong balay. Mikika dumugdumugong giyon.
1: Sige lang. Ang importante, nag-provide ko sa inyo, ha? Wala tamong ipagutman, han.
0: Inga na lang. Inga na lang ang tingo ka ng mga dilit. Oh, dilit ka bitter. Ha? Wala ka nagbahay. Ano yung mong gini? Undangan tani. Undangan tani. Kinahanglan yung mamili between sa mong duha. Kinahanglan yun.
1: Dilit lagi. Dilit pwede, han. Pwede. Dili pwede na ko siyang biyaan.
0: Ay, naku na lang. Pasailuon, di ka sa tinuon ng kaya. Di ka pasailuon, kaya na akong kakalimtan ang tanan.
2: Ayoko!
0: Kalimtan ako ang tanan ng mga sala sa kuha. Kalimtan ako ng unong gatoy. Ngayon mo kong gibinuang. Balik sa buhay.
1: Sige, istoryahan na ito nito sa balay.
0: Binuang ng imo. Moto Cinderella ako siyang i-confront. Ingon siya nga di. Wag yun daw siya kabaloon si iingon niya sa kuwa. Naglisod yun daw ako na siya og pili Cinderella. Tungod kay love me niyang duha. Og diligin niya kayang mamili Cinderella. Gusto yun niyang ipagsabay kaming duha. Untay niyo akong matabangan sa kuang desisyon karong gabi una. Kay wala ko kabaloon sa ibuhaton. Para sa putahi confession. Jing jing.

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matyag. Distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Kina?
5: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Welcome back sa itong programang Putahe Confession. Matagyapon ka nato sa itong mga produkto sa Yes to Health. And of course, matagpud ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka gusto ka nga mga anak na libre o wala kay bayaran or zero billing po, pangita ang Mommy's Child Maternity Clinic anaa may mutang sa may barangay size. Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or Atbang po sa Terminal Pakanayan. Kung ganaan ka nga magpa-prenatal check-up, pwede po nimo silang bisitahon sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa mga manganak din ha.
2: Aha. Oh, adto na mo ha, duol, bisita na mo. Dili lang na siya sa Malaybalay City.
3: Ano man ginuhusot tong kuan sa una oy?
2: Tong mga
3: nanabang.
2: Oh. Bawal na siya karon double B. Anyway, atong balikan na nga to ang istorya karong gabi una ang kaagi ni Jing Jing. Alo, yung gabi gamay naman itong oras, no?
3: Ah?
2: Ang kaagi ni Jing Jing double B, diretso lang sa to ang tambag portion.
3: Mm-mm.
2: Kay Muraga na shortest time sa mga naglami ang putong drama ganito.
3: Ba?
2: Malahi raman gitpud gaayo basta magkuyog si double B o si Cinderella kay Muraga wagi ugma. No? Hurutanan. Pwede pa ganyan siguro mga adlaw mahantol ng adlaw ni mong programa.
3: Ingon ana atong panerbisyo, bibi.
2: True.
3: Wala tagitipid, no?
2: Wala gitipid. Pero bita ang story ni Jing Jing double B is karon na found out gid niya nga aduna ikaduhang pamilya ang iyang bana. Same subdivision ni Ingi Puy-an.
3: Lagi, no?
2: Isudaan na, oy.
3: Makahugno sa kalibutan.
2: Muraga.
3: Makahunlak sa himaya.
2: Oh, makahunlak sa himaya.
3: O makakantag kinsa siya.
2: Ngano? Ngano? Ang problema yun ha, karon double B kay nagipapilit niya iyang bana.
3: Oh. Unya, hindi ko lang bana nga.
2: Hindi ko kayang.
3: Oh.
2: Mawala kayo.
3: Ayaw ko papili. Ah.
2: Sudaan na, no? Lisod ka ayo kanang unsa may naaaning ikaduha in taon niyang kapuyo nga grabe ang pagbinuang 6 years niya na sila duha ka anak mag ikatulo na
3: so, no kanang murag daghan makamata ani nga mga relasyon ba kay
2: oh.
3: Masin ba ya og naagi apo yung mga ingon ana nga sistema no sa uban
2: oh.
3: Nga maingon nga Sabado bir time ko Domingo bir time ko
2: mm.
3: Know-how nga walay know-how nga uy, nanamundi isang...
2: Doon ka pala.
3: Oo.
2: Oh. Yeah, speaking of parcel, grabe po, no? Nga, wala man lang gigi pangalan sa... Wala man lang gigi aliasan nga gikan sa ingunani. Mm. Padong dito sa
3: pero kanya. Panahon na gigi po siguro. Oo. No?
2: Time will reveal. Murag hitabo ni sa muan yung parcel mag double B. Imagine, hindi mo sa ingon nga pag-recall or bitterness in my heart. Pero nakatawa ko double B kay nag-relocate na mi adto diri sa bukid noon, particularmente di sa San Jose. Na nami sa San Jose, malay-balay ragud bi oy. Nag-relocate na mi unya ang ako ang ex taga Tagum. It just so happened na lagi gi-mention na gyud. Eh, tinuod mong good niya nga istorya, good. So, if ikaw ang nasa kong sitwasyon, double B, na ay parcel nga nasaag sa amua, i-address sa akong balay diri sa San Jose,
3: uy.
2: Knowing na taga-Tagum siya, ang niya, nag-order siya og parcel niya, supposedly dapat sa Tagum siya maabot.
3: Yes.
2: Nga nung naabot diri sa kuwa sa bukid noon?
3: Basig ito yung niya.
2: Ang iyang ingon is, kung sige ito yung tubagali, na namali lang daw kuno siya og address kay mao kuno yung nakabutang sa iyahang default address sa iyahang online platform.
3: Mm-hmm.
2: Huh?
3: Nga nalugan na default ni mo na taga-Tagum man ka.
2: Kurik!
3: Para.
2: Ay, tinood. Legit. Kay, ni question jud mi adto nga nganong naabot sa mo ang imong parcel nga layo ra man kay minya wala mo taga communicate with each other.
3: Yes.
2: Oh, how come ang iya gurong gigamit nga platform is ang imo? No. He can't use mine kay even siya wala siya kabalo sa kong username mag password. So, if it's really for me, nganong ang basta uy gibug ko kay wala man siya nag-appear sa ako ang platform kay kung ako ang platform nga gamit niya dapat mag-appear siya sa ako ang order list
3: sa mga
2: orders
3: nalito
2: na ako
3: sa
2: pero
3: mga trackers.
2: O wala eh so ibig sabihin iyaha gitong platform gituyo
3: usap ko na sa mga tumaagi magod nga mapansin nimo
2: oh.
3: ng mga pamamaraan,
2: in
3: ng mga
2: short,
3: legit.
2: Ah.
3: Pero, di wala po na ako siya gihusgahan nga. Kwan, o nagkamali siya, basta ako. Basta ako nga ako pasultion. O sana siya kapamamaraan nga. Matagaan po ni mo siya.
1: Jesus!
2: Hindi ko na kasi siya pinapansin for years.
3: Oh, yeah.
2: Oh.
3: So, kaya pala.
2: So, kaya pala sinad sa akin ng sinadya. Mm-hmm. Sinadya ba yun? Oh, talagang sinadya. Alam ko namang sinadya.
3: Oh, hindi naman.
2: Ano ba naman yan?
3: Gusto si Double B. Mag... na.
2: Akala siguro na tanga tayo eh.
3: Ilan na ikuha nila ang pagaling mo.
2: Parang kilala ko yan na. No? Kilala ko ba yan? No? Ay, may gabi kang Spartan RC. Na yung mga gusto mo na wag ha. B, isave ninyo ito ang hotline ha. Nasabtan dyan ako nga. Igo lang din mo mag-text ka ron. Pero ito ang hotline ha. Isave ninyo. 0945-443-5869. Itong balik ko na ha.
3: 0945-443-5869.
2: Mo na siya nga ito ang bagong hotline karon kay ang atong dating hotline mo na pag-load-load gid mo. Okay, ug di mo mag-load, ma-deactivate gid na.
3: Oh, kaning kamot mo makadaog mo sa atong scrambled eggs.
2: Scrambled eggs, yes. Kay ang atong scrambled eggs na agi na siya pa-premyo karon nga 105 pesos.
3: Yes.
2: And kung di niyo matagnaan karong gabi una, tomorrow 110 pesos. Ah, igawas ang scrambled egg. Pero Double B, wala namang itiigong oras kay it's already time. Mm-hmm. But then sige lang, bawi lang gito ugma ato na nang gining tarungon na to ang time. Sabaan jud ta aning manager ba. Sobra gitan niya. Double B, for your final words tonight.
3: Okay, no. Sa tanan na lamang sa tungod kay nagkapupos naman ang atong oras, no. Sa ngala na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Philippines, no. Sa tibok pwersa sa XFM Bukidnon, kini na lamang si Double B. Para sa putahi sa gabi, kauban imong Cinderella.
2: Yes, daghang salamat once again sa tibok pwersa po sa amo ang mga kaubanan sa XFM Network Philippines. Kauban si Double B and ako po si Cinderella para po sa
3: putahi sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa programang Putahes sa Gabi. Putahes sa Gabi. Ah.

0: XFM. XFM.
1: Kap, pangulaan lagi ka karon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
2: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
1: Exciting.

0: tuod-an Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. May The City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, tinusin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-open? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gaminhod akong tiil. Sa uglipod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Pinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag. Pero pag tuman ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya magkawala sa upan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na kay ang refill ng dance at tricycle, mga po niya ilang ginainom. Pero rin sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Distingin ninyo, kamo wala makatilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Hai, ku apa kaya ku? Halo, Kak Brody.
2: Kuring.
1: Anu man kakang, kaang.
2: Ay, ini guna pansina kuring.
3: Iya.
1: Anu man gane.
2: Ay, ingun nunggu ng doktor, nalikayan ng itlog. Kita asup kolesterol.
1: Hala, pasig dala. Exciting!
4: Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Ata ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, patanase, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan kwa, okay? Yaro, unya, tignal sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manakuhinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butikan.

0: sa maayos. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time,
3: a sore throat ko,
2: wala gyud lain, makapawala
3: sa sore throat na ko.
2: Sis the Pain Regud.
3: Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggang pain fast and safe.
4: No!
1: Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
6: Santon Plus. Kani Santon Plus. Okay. Something kulang gyud basta kana. Basta ka satisfied jud ko kay gilabihin jud kay. Ako kun mi ngamon jud ko bayan ko sa buntag, mabot inom po ko sa hapon kami sa kumbana. Mayre ko gibati.
7: Imong pagbawas nimo, kumusta?
6: Ay, normal kayo every morning yun.
7: Sa una to pa kana inom Santon Plus Coffee Mix.
6: Ano magbisod ko bawas, tagduha ka adlaw, tagtulo.
7: Kada kong tabang sa tatas
6: ko. Okay kayo.
7: Imong pana, kumusta pag-inom sa
6: tatas? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: FM.
1: Ay, master.
2: Oy, usa man kap.
1: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
2: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
2: Exciting?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya Permi Mabilar kay paggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya sukad nga gatumbar nako Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa Pirming pong tulog, Jubert Kelly sir, taga Matanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sagayon na ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ito
16: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: Gun nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung basiyo. Oh. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa Baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
4: Tanton Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagay ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Mahaw pa niyo itong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likuran niya mo, kuwan rin akong gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Dutas
5: okay
4: Gold.
5: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong akong mga silingan din sa Santerin eh, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

portion is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM。
1: Oi, asa na pagkagikan?
2: Agawas, adula. Minta-minta, oi.
1: Aw, abin na kong asa ka. Oh, zaman nitla.
2: Paliti ko, be.
1: Palitan di ka?
2: Oo.
1: Unsa man bon?
2: Juicy burrit.
1: Oy, apo, dili magbinogo ha? Dili man tawo na juicy fruit.
2: Saday na, sige daw be.
1: Alangan unsa pa, bagul gam. Yes!
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Xanthone Plus Go.
5: Hi, ako si Ray Robasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Xanthone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Xanthone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit ining Xanthone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Xanthone Plus Gold. Labi pa sa ato mga kaingsunan, mga kababayanan, doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Xanthone Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Xanthone Plus Gold gamita.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: XFM.
2: Apa, Arce?
3: Ah, cuman kapitan.
2: Tago, ke? Na ibu hang teacher ning absen terbaka.
3: Ah, kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
2: Oh, kengan naman?
3: Alangan, ako man inan na matay na ka.
4: Exciting!
5: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kapi, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Busa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Paige.
4: If symptoms persist, call the doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
6: Zenton Plus Coffee Mix.
7: Hidratable. Talagari, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago San Sor.
8: Pila edad mo na?
7: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
8: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
7: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
8: So kung ito'y nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman?
7: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na ka 2 years naman ko nagdamit ini.

0: Oh, ikap.
1: Puta anak ko ni Uba. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
0: Sus ka sa yun. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
1: Yun naman.
0: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuang gipang istorya, sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit na sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Musa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, samtang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo na ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Senton plus coffee mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo. Before sa ako ang program, nahabit na yun na ako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang. Bang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ayo! Ayo!
3: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
2: Papalita ragod kong sigarilyo.
3: Unsa nga sigarilyo?
2: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
3: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
2: Kay nga naman.
3: Asa pa, more.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
6: Zanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, inani aron ganado ka. Kina.
12: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya magkapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom og kaduha or katulo.
6: Sesta Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sesta Pain.
7: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Santan Plus Coffee Mix.
10: Dirisita, basay. Mag-itin na karong July 7.
11: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Unsa may ginabati na mo sa una?
10: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
11: So, sa una, hingapin dyan ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
10: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
11: Kape lang, di gamay na magkape sa sagadlaw.
10: Na, katulo, na ikaduha.
11: Sukat pag-inom ni Manning sa tablas kape mix. Ano sa may ginabati
10: na? Mura ka ulian. Na ulian ba yan, sir?
11: Katong half dose yung mga.
10: Oo, na ulian.
11: So, kinipalit ganin mo.
10: Gipalit na
11: ko. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santan Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
10: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala di ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santan Plus o Santan Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mang ko.
9: Kape na ka. Santan Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Ang lolo nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
2: Dodo!
3: Oh, kuring.
2: Tama na!
4: Gastos kayo!
3: Gastos kayo?
4: Oo!
3: Kabalo ka ko rin. Kanang make-up sa imong lola. Kana may gastos kayo.
2: Tama sa lola. Nagtakwa pa. Taon. Himo.
3: Ah. Unya ako ko rin. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
2: Exciting.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: At ako, iskun pa.
15: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
14: Opo, papa. Putang nga mesa.
15: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
14: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
15: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isuli na tubig, okay?
14: B! Ah, man ako hinom.
15: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko patiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Uy, Apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
0: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: Ang lolo nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
2: Dodo!
3: Oh, kuring.
2: Tama na!
4: Gastos kayo!
3: Gastos kayo?
4: Oo, na!
3: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
2: Tama sa lola, nagtagwa pa. Taon, himo!
3: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko, aron mo gwapa ng imong lola.
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: XFM.
2: Kap, ang ulaan na lagi ka karon, Kap.
3: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
2: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
3: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay wa mong good may sakyanan.
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Abot rin ni mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Sister Pain.
1: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Stanton Plus
2: Coffee Mix. Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
3: Bili pa ka magkape.
2: Stanton Plus Coffee Mix with katilaw naman ko. Mayong tulog, normal imong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbaw?
2: Arangkot, karong mga panahon na. Lami yun sa kanang, lami sa glasa yun. Ako yung nagituyo, agad ito sa istasyon tong una. Tungkol ako ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog santon coffee mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, dato pa kondisyon imong lawan. Nagkapin ka, itambalan
4: pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pwede ka mukhang Japan?
3: Oo. Dugay ko sa Japan. Dagang kong naoyab nga Japonisa. Guwapo gugo sa unang panahon.
2: Sige, ano sa tawag sa kanon sa Japan?
3: Kukara.
2: Ah, kanang lubi.
3: Kagura.
2: Kanang cute.
3: Oh, akura.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura pog ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta. Masay, labin akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuan ko basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahiradyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.

0: XFM. XFM. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
1: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maude na ang Crap Gold, Bay?
2: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko Gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Mga higala, kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Morning na, morning na, morning na, morning na! Good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Gago Sandelsor, kumusta? Welcome na sa mga katropa din na sa itong panagumanuban sa programang Exciting Pilipinas, Nining Adlaong Huwebes. Pizza 25 naman mga katropa. Nining bulan sa Hunyo Dusmel 26. Alam, maayong pagsikay-sikay sa itong tanan ng mga solid katropa dyan. Kamusta man mo mga katropa sa mga nagmatadya? Nakapasalamat na ba mo mga katropa? Tungod sa lain na pod nga adlaw, lain na pod nga mga hagit sa kinabuhi, ang ato nga sagubangon karon nga mga adlaw. Apan sa gihapon, atong mga pagpangaliw po nga matabang kita mga katropa, matagan kita sa kahimso kapiskay maayong panglawas. Aron sa ingon nga makahimo pa kita sa pag sikay-sikay o pagtikaw-tikaw niining madangog nga kalibutan puno sa mga kapakyasan. Manunisya ang realidad mga katropa. Sa mga wala pa nagmatanya, ala, matana, bangon na dangtangan, ay tara kay buntag na ho! Ayaw! Makikuban na po, ako diya kaninyo mga katropa, giga karong mga taglahan, turun niya alas 5 media, may lain si katropang the Sunday. Kinsa pa man. Ayaw! sa mga lulog lola diya, sa'yo kaayong mumata. Sa mga inahan kay magluto na labinas balon sa mga estudyante o sa mga trabahador, sa mga pribado o panggobyerno nga buhatan mga katropa. O siyempre, ato ang panagubanuban mga katropa at kinikan ninyo sa usas sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa, kayo ni og katambang sa mga mata nga doon ay problema mga katropa sa mutna niining kinabitawang overused ka sa cellphone, sa mga computer, sa pa na ng mga gadget mga katropa nga maoy hinungdan na ay mga bata pa mga katropa nga problematic na kayo ang mata. Samot na kay kanang kuwang ka sa tulog kay malagi na magtuplok-tuplok imbis kay padong na matog gatuplok-tuplok pa man mo na nga makuan ang mata tungod sa cellphone manandugay na makatog mo na tumaray na og Vision X Plus mga katropa. Mapalit na sa mga butika, pwede po mo nga mo drop by dali sa Sibihan. Laag mo diri mga katropa aron mo palit pod sa maong produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated. Maayong morning. Diyan na si katropa.

Happy born date, mga katropa. O, siyempre, sa mga nagsaulog po sa ilahang mga anibersaryo. Anibersaryo sa panaguli. Murag nice, basta panaguli na. Pero gani o panabuhag, impat sukot. Si Mike Kildan, yan po. Good morning, katropa. Ay morning da sa imo katropang Mike. Nakahigop na ba og termos? Yawag ang termos na may higopon. Ito mga katropa ang ato ang numero po. Nga pwede ninyong i-text 0981-1525-275 para ato po ng matagaan o pagtagad mga katropa dinhi sa ato ang panag-uban-uban. O siyempre mga katropa, ato po nga dalikyatan ang atong kasikas hungihong sa ato ang nasudnon mga katropa kay aron nga makuan po taan eh, ma-inform po mo diha. Unsa na may dagan karon sab mga katropa. Murag mingaw ng Senado, no? Kay, nakuha naman ang beat. Lahit na'y naghawak sa beat mga katropa. Astilan yun. Labon ka niya ito. Daghan man kayo yung mga treat niya money mauna. Kuha na na, work from home kay na ay hulga sa Senado. Karon lagi nga, nakuha na ang bitwa naman. Kuha na, peaceful na. Ito mga katropa. Abli matod pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa sa mga sugyot. Balaod nun, nga mag-limit sa paggamit sa social media sa mga minor di edad. Kaya uban ang tumong mapanalipdan ang mga kabataan batok na sa mga kakuyaw sama sa cyberbullying o mga isyo sa mental health. Kaya karon magumba na ho na mga katropa usag yod ka mga dakog porsyento sa influence ang social media mga katropa kay gaawat-awat po ning mga teenager. O munang daghay mga panghitabo nga involve ang mga teenager unya katawanan ba yun mga katropa kay kabalo man sila. Just like itong nahitabo sa kuan, Takluban mga katropa. Sa usa sa mga eskwilaan itong napita katong shooting incident. Kung inyuhang na saksihan tong ilahang konvo na kuan man sila sa ilahang kuan, aware man sa juvenile. Ang balaod nun mga katropa mag-depinsa sa mga minor di edad. Ay nako, mo gini ang usa sa mga kuan karon mga katropa ning social media ang grabe gyud ka noon dako man gyud kaayo og advantage kumpara sa kaniadto mga katropa pero usahay lang pag di po nimo magamit sa kanang insakto ba kanang naa masobrahan inoon mga katropa. Monay usapod nga kuan mo na nga ang atong mga ginikanan diha ginanglan gyud nga monitor ang mga kabataan labi na nining mga nagtungha mga katropa kay diha gi kasagaran ng mga kuan bitaw mga pagdaog-daog nya maana dayon bantog na lang kay mga dato mo. Inganion rami ninyo nanaday yung mga kuan mga katropa no mga linyada nga makahatag o kuan medyo o kadaon kini nga pagkumpirma mga katropa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa diyang gipungutan ako nakita ba sa administrasyon
ang kamahinungdanon sa pag-proceed.

0: iso sa access sa mga bata sa social media. Susama sa estritong pagpatuman nga gihimo na karon sa pipila ka mga nasod sama sa Australia, France o United Kingdom. So na sila ay mga safety measure, mga guideline labi na sa kinibitawang concern sa mga kabatanunan, mga katropa, kabataan. Og sumala pa ni Castro nga nahimo na usab nga hisigutanan sa kagamhanan ang daotang ipikto matod pa sa sobrang paggamit sa pipila ka mga online application sa mga kabataan, labi na ang pagka-addict ni ini sa mga bayulinting online games. Maumaning kasagaran mga katropa nga kuan kini mga nagkalain-lain nga ma-online games o sani nga maka-influence sa mga kabatanunan. Mauna ang naiuban mga katropang gi-secure sa ilang mga ginikanan ang kini mga gadget mga katropang ipindir mo po lang ginagyod sa kuan sa disiplina sa ginikanan ba. Pero kay karon magong panahon na po kay murabag na baliktad naman ang mga anak na may mo disiplina sa ginikanan. Mo na may mag-singka-singka gani. Subuon mo o ganing panghugas. Oy, talpulan na. Hugasi sa ni plato o. Bago rag unya na gon. Kanang nga na ang mga taras mga katropa. Wala na na reward ayon ana. Para nga sa sunod wa na. Sa una mga kabataan sa una nga grabe tog mga kuan no. Kinsa may wa kage diha og mga binunalay. Katong wala pa ay kuan. Wala pa ay child abuse. Ang mga balaod nun. Mga vowsy-vowsy. Grabe. Kami sa una ganing palinyahon mga enemy dito sa tunghaan. Kaya mo lagi naga-apil-apil man o gira-gira ni mga bato. Pambatoon po itong uban mga estudyante. Nya, magtinagubto bro lagi basta maigo po. Nya, ikaw nga apil-apil ka. Likay, yun kay mama ulo. Liking mga tanging-ting mga basta maulo. Pero pagkaugma dito sa klase na gipatindog po sa maestra. Dito sa tubangan gibato-bato po. Kaya maligin na ang naay mga kabataan, mga estudyanteng dili madisiplina dito sa panimalay daan ng pag-abot dito sa eskwilahan, ang mga teacher mo'y makuan magpasan sa kabadlungon sa bata mga katropa. So naay mga pamaagi ni ana mabitaw na sa adisir pa magminjo kuno. Adisir pa ang minjo naginay kuan ng seminar. Saan marawa may seminar na ron kayo ha. Kijo raman diritso. Panay seminar mga katropa ng uban ganyan. Dugang mga katikaran sa tumpag balik kuman sa mga importanteng painom-dom. Standby.
1: Exciting Pilipinas.
2: XFM. XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
5: Mga katrupa, exciting!
6: Santo Blas Gold!
7: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Blas Coffee Mix User, atong paminawon. Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
10: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
14: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dinisod ug tindog kay gamin ug akong tiil. Sa ug likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ug Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Plus
3: Coffee Mix. May manamong pagkuhan sa kanang Santon Plus.
4: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa'y nakatabang?
3: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, murag, nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate ka na, may say prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay? Ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat na hilig mga ganit sa coffee. Nang apinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatihan. Nang apinaka, itambal ang pagka,
0: oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: galit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas.
1: Doon na kita ay 38 minutos mga katropa ang bilabay sa alas 4. Iniurasa mga katropa itong kinikanin nyo sa Premium Deed 3. Ang Premium D3 mga katropa makahatag kini og instant nga energy sa tuang mga nagluya-luya diha nga mga kalawasan tungod sa grabe nga trabaho og usab ang kini bitawng pabago-bago pod sa panahon og naay kaning singan aning ulan, init, mataptan ka og trangkaso mga katropa mo na kinahanglan nga aduna kay panlaban mga katropa ang Premium D3. Ipakusog ni sa Virgin Coconut Oil, Moringa Oil og siyempre ang Vitamin D3. O nakakuan mo na si mayong morning dia GM nakalili mo na si Michael da sa makausap pa kape katropa kay always mata ning tendera at bang sa day siya sa at bang day aga tendera day sa at bang manang always ang kaning kwan always mo inom gyud og termos. Bayong sa iyong buntag, Sir Al, og sa tanan taga-Purok 2A, Barangay 5, San Franz. Naminaw perme sa exciting Pilipinas. Gikan ni katropang Lina Pataho. Mayong morning. Og si katropang Gloria. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan, Nasere. Si katropang Niboy, good morning, watching live from Habonga. Saka ningi ingon ni GM nga sayo raman daw. Sayo kasam. Maayong morning. Atong mga naka-view diha sa ilang mga nemutangan, labi na po diha sa may Bayugan City. Si katropang Ma'am Ading, good morning Sir Al. Maayong morning Ma'am Ading. Ang taga kwan Banggiitan diha sa may sa ganit na nga barangay ng Ilag. Kanayugan. Taga dihar ba to akong classmate po nga si Kwan na dilapain apple. Nakalimot ko atos pangani pero ang iyang apelido dilapain apple kay dilapin niya man. Muna ang dilapain apple. Dugang katikaran mga katropa sa itong pagbalik kuman sa mga importanteng painom-dom. Standby.
0: Exciting Pilipinas.
2: XFM.
3: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
4: Ba't naman?
3: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
4: Okay, sige.
3: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
4: Sige.
3: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chokolat, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
4: Diabetes! Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisaw ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisaw na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyang to, magsigit agatumang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: pares ako ang law office.
1: Attorney ka nang mag-ilis unta kong apelido.
0: Mahara ba na? Gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko attorney ay samot magkamaot.
0: Usa ba dahil mong apelido na ikap?
1: Lobot.
0: Okay. Pero kung bungod sa ito'y exciting.
2: Mga katupa, exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na lang kita ay 5 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5.
3: Exciting Pilipinas!
4: Kinikura sa mga katropa, getor kinika ninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa, gamat ni sa Yes to Health Incorporated. Ipakusog sa kamunggay, soyabean o mangosteen. Nga mapalit kini mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Genderica Pharmacy Nationwide. Moni ang paborito ni katropang Rigol. Speaking of katropang Rigol, niya na, nilugwa na. Good morning katropa, always monitor exciting Pilipinas program. Thanks, God bless. Ay morning po diya kanimo katropang Rigor. Si katropang Miloy ni Anapon. Good morning sa iyo Sir Al og sa Naminaw sa XFM. Kutob sa mga Naminaw labi na sa mga nagbiyahe, mga driver. Atong mga dipasayroan giha nga mga sakyanan. Ingat-ingat sa pagbiyahe mga katropa. Og sa mga mo duty karon. Sa ilahang mga trabahoan. Og sa ilahang mga kaumahan, lagi na sa atong mga gumuuma das kabukiran, das sa mga bukirang bahin mga katropa nga nagatukong na karon. Ang uban tingali, labi na sa mga nakamata na, may kay nakamata pa. Og katong wa pa nakamata niya, alam, matara bangon na dang tanga na imtana kay buntag na. Hoy. Mogani. Ayo kuan kay makuyawan. Makuyawan ya. Sige katong mga magtugway sa ilang mga sigbin niya pag timo nag tinughong mga katropang mga mag-uuma. Siyempre sa mga estudyante na naghikay na pod sa ilang mga baon katong mga lagyo. Nangaligo mga tinderang tindero. Maayong pagsikay-sikay o maayong morning. Ato ning deliktatan usab mga katropa ang report sa itong kaubadat sa gawas nga bahin kay ang Agusan del Sur matod pa nagpadayon sa 100% ng good financial housekeeping passing rate. Ato ning siro ni inagina sa report ni katropang Ray Alintonda. Katropang Ray, maayong morning sa imo ang report.
3: XFM Report.
5: Yes, sa katropang Al, nakabot pag-usab sa probinsya sa Agusan del Sur ang 100% passing rate sa good financial housekeeping. Alang sa calendar year 2025, ang tanang 14 ka-component local government unit o provincial government sa Agusan del Sur malampuson nga nakapasar sa maong assessment. Ikatulong na sunod-sunod na kini nga tuig nga nagapadayon ang probinsya sa hingpit nga passing rate sa GFH sumala sa Department of Interior and Local Government kuna DILG. Ang GFH naghatag og pag-ila sa mga LGO nga adunay qualified o unqualified audit opinion gikan sa Commission on Audit na uga nakatuman sa full disclosure policy requirements. Gipakita sa maong kalampusan ang ligon nga pasalig sa mga lokal nga panggamhanan sa transparency, accountability ug maayong pagdumala sa panalapi. Gi-congratulatar sa DILG ang mga local chief executives, lokal nga opisyal, mga kawani sa gobyerno tungod sa ilang dedikasyon sa maayong panggamhanan. Ang maong kalampusan nagpalig-on sa reputasyon sa Agusan del Sur isip usa sa probinsya nga naguna sa maayong pagdumala ug responsableng pagserbisyo sa katawhan. Mga katropa, karon kanunay maayo ang atong kalawasan. Inom kanunay sa santo na vitamin C. Alang sa Rekusyong Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Nangkaig salamat katropa ang Ray sa maong report na mintinar maton pa ang 100% mga katropa ang ining gitawag financial housekeeping rate sa Agusan del Sur. Samtang dalikyatan ta mga katropa ang mga regional pod nga mga balita sa managlain-lain na to nga kauban ang istasyonan nga XFM sa lain nga lugar diri sa ato ang area sa Mindanao. Matod pa mga katropa, dunay drug suspect nga nasakpan sa by-bust operation dito na sa may New Corellia. Ato ning siren sa report. Pinaagi na ni katropang Bong Algavri sa XFM Tagum. Katropang Bong, sa imuang report. My morning.
3: XFM Report.
6: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 27 anyos nga lalaki nagila sa alias nga Long atol sa by-bust operasyon nga gihimo sa barangay poblasyon New Corellia, Davao del Norte. Base sa report sa New Corellia Municipal Police Station, ubos magpangulo ni Police Major David Ibalio Jr. nahitabo ang operasyon alas 5:27 sa hapon. Pinaagi sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o sa suporta sa mga personnel sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o Regional Police Support Battalion. Narecover gikan sa suspect ang usa ka pakete sa dudahang shabu nga gibaligya sa poser buyer ug lain pang liba ka dugang nga pakete sa gidudahang illegal nga droga mark money kwarto guban pang ebidensya ang suspect ug ang tanang ebidensya gidala kini sa New Corellia Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug imbestigasyon. Giandam na usab ang pagpasaka sa kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ipasabot sa New Corellia PNP nga magapadayon ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga.

0: Diyan saan nga magpalit og sinakong bugas nga ihatag para sa matag household sa Dakbayan. Nasayran nga sa kasamtangan, anaana sa kapin 99 million pesos ang cash donations nga nisunod sa account sa LGU Jensen. Amaong cash donation mao ilang gamiton nga ipangpalit og tig-usa ka sakong bugas sa matag pamilya sa Dakbayan. Mga katropa, sama sa bugas, kinahanglan adlaw-adlaw usab nga mabusog ang atong kaugalingon sa dugang bitamina o nutrients sa atong panglawas. Busa mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Tangkang salamat katropang Philip, mga katropa, katropang naglangkob sa atong regional nga mga balita, sa atong mga kabalang istasyonan din na sa area sa Mindanao. Samtang nini mga panahon na mga katropa, tupod nga siren ang update sa itong panahon. Kaganihang alas 4 nagpagawas na ang pag-asa sa ilahang bulletin. Matod pag alas 3 kaganihang kadlaon, ang sentrong bahin sa severe tropical storm nga Francisco. Base kini sa mga available nga dita mga katropa na hibalaan nga duha kini 400 kilometros sa may Amihanang Sidlakan, sa may Itbaya, Batanes. Doon na kini maximum gikusgon mga katropang sa gatos kilometros matag oras, labi na sa sintrong bahin niini. O ang huros mga katropa anaa sa 125 kilometros matag oras nga nagalihok kini sa Amihanang Sidlakan, nga doon ay 15 kilometros matag oras. Samtang sa Luzon o Visayas, southwest monsoon ang makaapikto. Sa ato ang information sa tropical cyclone outside sa PAR, mga katropa, as of alas 3 sa buntag. Ang location ini doon ay 1,750 kilometros sa may Sidlakang bahin sa Central Luzon. Doon na kinigikosgon mga katropang 75 kilometros sa sintrong bahin. Samtang ang huros doon ay 90 kilometro matag oras. Galihok ni siya mga katropa sa may Amihanang Kasadpan nga doon ay 20 kilometros matag oras. Muning tropical storm mga katropa gawa sa ato ang PAR. Tana di ni maabot sa ato ang area mga katropa aron malusaw ron tana ni di na ni makaabot din sa Pilipinas. Samtang diri sa atong area sa Mindanao mga katropa, doon na kita ay madag-umon nga kalangitan o mga patakpatak na mga pag-ulan tungod kini sa localized nga thunderstorm. Ang hangin hinay lamang nga tuna sa kasarangan nga nagagikan kini sa bagatang Sidlakan nga tuna sa bagatang Kasadpan. Ang adlaw mosubang kini karong taon mga katropa sa may alas 5:29 samtang musaw usab kini unya sa may alas 6:28 sa hapon. O kini mga katropa ang update sa itong panahon para karong adlaw sa adlawng Huwebes. Pizza 25 ning bulan sa Hunyo Dusmel 26. Mosunod na tataod mga katropa ang Secret of Health. Siyempre pagasundan sa Express Balita sa Buntag. Bullseye Sentro o banpang mga programa sa kabuntagon mga katropa hangtod na sa kapunod. Ang angayan na itong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Para tayo oras sa pagpadayon sa unahan. Salamat kayo mga katropa sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines, atong kaoban sa kontrol si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente Sigapon Magayngon. Ambing tama katropa na iniadlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye o pag ayo-ayo.
2: Exciting Pilipinas! XFM. XFM.
3: Ora,
4: Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una o garon?
4: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: Oh! Unya karon di ay?
4: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asa man ding uban?
4: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre, sa programa po ito ay mga kasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
6: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong limutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto, ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page, ha. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
8: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel,
9: Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
10: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, na yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo, Budok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
7: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit, talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
6: Yan, ako.
7: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
6: Sapat.
7: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ah, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
6: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyan, Dok. Kaya, no? Kinakailangan lahat po ng angulo. Kaya dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga, kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
7: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng television. Isang bahay, isa lang yung television. O di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulo ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
6: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano, yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong ano, doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero at pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
11: Secret of Health, Health Info.
6: Pag-usapan po natin dong, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
7: So, usapang kaugatan, ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi, alam mo, ang papel ng blood vessel, eh, daanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads, imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan at sa katawan natin yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. So nagde-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ang oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante, pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
6: Ganun kahaba.
7: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Kung pagdugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan.
6: Mm-hmm.
7: Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
6: Mm-hmm.
7: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
6: Mm-hmm.
7: Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy ng dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan.
6: Artery.
7: Kahit na maliit yun, malakas yun.
6: Mm-hmm.
7: Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, di ba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
6: Mm-hmm.
7: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
6: Mm-hmm.
7: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
6: Mm-hmm.
7: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
6: Mm-hmm.
7: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
6: Lumulogo.
7: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
6: Mm-hmm.
7: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein, at pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
6: Mm-hmm.
7: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
6: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa
7: at
6: ating
7: partner,
6: katawan.
7: Elastic.
6: Mm-hmm.
7: Ibig sabihin, parang ano yan? Parang goma.
6: Parang goma.
7: O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
6: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin.
7: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
6: Nako.
7: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
6: Nako.
7: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow o nagpapa-sikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahil yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
6: Oo.
7: Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ng mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
6: Mm-hmm.
7: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
6: Nako.
7: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
6: Mm-hmm. So mga kabayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
7: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, ayun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po, baka meron kayong problema sa daloy ng dugo at lalala po yan kapag hindi po naagapan.
6: Mm-hmm. So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naapektuhan ng gusto.
7: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi niya sa Bible, keep your heart with all diligence. Cause out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano, partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
6: Oo.
7: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
6: Kaya sa mga kababayan natin ha, ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay, ano, ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa, ano, na function sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
7: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O, ngayon na ba natin sagutin?
6: Sige, Doc. Pwede ngayon.
7: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
6: Yeah.
7: O, marami yan. Maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo. Meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acids galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya, ano, na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
6: Ayun.
7: Ano ba yun, partner?
6: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat, eh na minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
7: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
6: Mm-hmm.
7: Yung makukuha natin, yung MCT,
6: yan.
7: Yung lauric acid na makukuha natin mm-hmm. sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito ay proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
6: Malunggay, oh.
7: Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed. Kasi kung ngunguya mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
6: Mm-hmm.
7: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder na system natin. 75% of our body is composed of collagen.
6: Mm-hmm.
7: Ang collagen ay protein.
6: Mm-hmm.
7: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
6: Mm-hmm.
7: Kaya nga, napaka-importante kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo. Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
6: Plus antioxidant pa,
7: yes,
6: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidant sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano? Yung pagkasira ng katawan po natin. So kailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano? At iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano? Ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin na hindi mo maiwasan yun, Dok, kahit saan ka pumunta.
7: Tama.
6: Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
7: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
6: yes,
7: ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, yung pipino, yung singkamas,
6: pakwan,
7: lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga. So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
6: Yan ang isa sa problema sa atin po, mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano? Sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
7: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkatas.
6: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
7: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
6: Yun, ako.
7: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa makina mo o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan.
6: Naiwan.
7: Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
6: Malapit na mag-overheat siguro.
7: O, kinakailangan, huwag mong intayin mauho ka. O, ganun yun mga kaibigan.
6: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like aircon. Naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
7: Hindi ka nang uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
6: Oo.
7: Napansin niyo yun?
6: Mm-hmm.
7: Kaya paglabas mo ng opisina, pag uwi ng bahay, para pagod na pagod eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So ganun mga kaibigan yun ha, medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
6: Sige Dok, baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
7: Ayan, so tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh may paraan yan. Mm-hmm. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan nating gawin at alamin natin ano yung kailangan nating inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo natin mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
6: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede niyong puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Okay, mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala ng paalam hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang pagaling sa lahat nating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
14: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako do kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
13: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
18: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Hala, ka-exciting!
6: Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin kawayan. Naday akong amahan.
7: Ma, wajud ko kabalo dong. Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
6: Exciting!
8: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
9: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
8: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Krupp Gold buy?
8: Wala pa dai ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
9: Maude na ang Krupp Gold bay?
8: Oh bay.
9: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
10: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
13: X. F.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: apatong oras, 5 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Headlines. Sa balitas lokal. MVP Bobet Baterbonia hapsay og emosyonal nga gihatod sa katapusang pahulayan. Headlines. Sa balitas regional, maestro sa DepEd nadakpan sa Josefina tungod sa illegal nga droga. Headlines. Sa balitas national, PBBM abling ipatuman ng striktong paggamit sa social media sa mga minor de edad. Headlines. Sa balitas international, kapin 5,300 katao, lakip mga Pilipino, nagtrabaho sa online scam center sa border sa Thailand o Myanmar. Headlines. Sa balita mga katropa sa sports, Lionel Messi, mihimo kasaysayan sa FIFA World Cup isip all-time highest scorer. Headlines. Sa balita sa showbiz, Sam Versosa, gimakak ang romantic link nila ni Kailin Alcantara o Faith Da Silva.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
7: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Crap Gold bay?
6: Oh bay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
8: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ito sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
2: Premium D3,
1: ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Inyong dapat
7: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Exciting!
9: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang dala kinis mga produktong tiunay garantisado ug lahutay mga katrupa. Usas mga produkto ni ini nga hangtod karong mga panahona nga ginapangita o ginagamit gayud sa mga katawhan gumikan sa kayuhan nga naangko ni ini mga katrupa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa nagatabang pagprotektar sa tong panglawas batok mga balatian. Unya kung doon na kay existing o doon na kay mga gihambin-hambin nga balatian mga katrupa, sulay na kini ayon na pag-antos din na Santon Plus Gold Herbal Capsule o sa ka food supplement nga maayo o nakaheltis panglawas mga katrupa. Ato kinig maangkon, inas mga butika nga doon sa inyong dapit pangutana lamang din ha. Then of course sa mga parmasya sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Generica Nationwide.
1: Bullseye!
0: Sa kakamodiri, awsam sa itong sibyaan mga katrupa sa purok uno sa purok uno patin ay San Francisco, Agusan, Dilisurnia. Alang ta mga katrupa sa XFM 91.3 Studio, second floor, Sugano Building.
1: Bullseye!
0: At usap tulumanan ay isang kalimot mga katrupa ng hatod Gris Mayong kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation usab daga serbisyo kanato mga katrupa kung kita aba syempre humsan og pinansyal ginahanglan kitag pinansyal mga katrupa mangutang ta ni akining Agusan Lending Corporation mas maayo ni kay walay hasol mga katrupa ubos pang interest nag-offer pag yung rebates mga katrupa no mao nang dinhina nang inanglan mga kwarta diha ala sige adtoan sila mga katrupa sa ilang opisina na himutang na niya atbang sa San Francisco Gymnasium makita ang pangalan sa ilang buhatan Agusan Lending Corporation. Dinas may bayugan mga katrupa na asam sila sa Purok 3 Almasiga Street Barangay Taglatawan Bayugan City. Doon rin nagyapos mga gasolinahan no? So tuntura mga katrupa yung nalamang nakadungog mo sa XFM nga sila nagaservisyo sa pagpautang no? Okay, para masultian mo unsaon pagproseso, no? Maraming pangalan, Agusan Lending Corporation. Atod sa batong tulumanon mga katropa sa Crop Gold Fertilizer, ang kanunay nag-aamuma, nagahatag o kalambuan sa atong mga pananom. Maunang kung magpadaghan ka sa ani, amumahasa, no? Pahimsuga sa ang imong pananom, gamiti ka na sa Crop Gold Fertilizer. Ang Crop Gold Fertilizer mga katropa na akini. Of course, sa mga agro-store.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lalo kong kusog, manungog ang itong panaguman sa 91.3, 95.7, XFM, Agusan. Makita usap ninyo mga katrupa sa itong Facebook page. Aron magkakuminto ka mo, magkapabots minsahe. Alaga itong mga naka-online din haaabliha lamang itong mga Facebook pages. XFM 91.3 San Francisco. Now, mauna ang itong Facebook page. Ang usap ka page na mga katrupa, abliha usap, no? Ang XFM San Francisco 91.3. Ya, ang usapan niya na mga katrupa, XFM 95.7 Bayugan City. Okay, tulungan na ka mga Facebook pages. Sa YouTube mga katrupa, YouTube, no? Sahay maalanganin ko paglito kayo. Iyon pong ganyang uban o guan ka ng
2: YouTube.
0: YouTube, no? Kini bang magka...
2: Ang sa umot sa may tinood ana ang
0: pag pronounce ana. Taas ng teknolohiya pati dila mga daot.
2: Oh. Pero ang ako yung kasagaran masabtan nasayran gyud ana nga magkuan sila YouTube man gyud.
0: Ha?
2: YouTube.
0: YouTube. Ngano mo imong tag YouTube?
2: Ambot. Ano gani?
0: Para mabilong ta sa social.
2: Oh.
0: Sa to pwede ay kung magpabul kita mga katrupa ang atong ligid kay tubeless. May mga lang tag-tubeless na itong ligid.
2: Kay... Grabe na magyukin. Na naman ito'y Webster nga diksyonary si Miriam, si Senator Miriam Defensor Kanhe. Pero tanawang iyahang pag-pronounce na YouTube magyun.
0: YouTube?
2: Oo. Kuyo naman ito siya sa isigutanan sa pag-pronounce.
0: Asa magyun ito mamili YouTube o YouTube?
2: Pero sa ako, sa YouTube yuko, kay YouTube moment ako ag yung nadungog kang Miriam Defensor pag-pronounce.
0: YouTube na lang po ko. Kamu diyan.
2: Okay, naun sa man po lagi ng tuod ng YouTube niya.
0: Dili lang kung maingog YouTube ha kayo, masing

0: 나 오다. 가졌더라. 라이브 가면 고셔브던 들어오고 싶던 마 파트너 스테이션 사 of course Metro FM Agusan. 아, 나라. 아이. By the way, mga katropa, doon na kita LSC station niyo. Katawa, mga ganyan
1: yung YouTube. Mawagane niyo.
0: Pamulitog ka ni ko, anak, mura ko ang mati, makaingon ko katropa ang Junji.
1: Asa naman yung nangakuha ng
0: kuhani? Naara ba ka ako sa social nga...
1: Mga kuhan?
0: Community?
1: Generasyon?
0: Oh, generasyon. Oh, maunang alanganin ko mulitog ang YouTube.
1: YouTube.
0: Oh, kamudihan, naka-YouTube na mo. Oh. Sige, mga katropa, kay alas 18:19 naman sa tungurasan, balik kami. O, oh, pagkapi-kapi sa mo din na, ha, kay oh, Kaping Lamian, mga katropa. Oh, Santon Gold Cup Mix, tunlo eh, sa itong mainit nga kape. Balik kami, humans, pangamdam.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M
3: Kung maminaw ka, sa XFM.
5: Par, alima, pagkuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
6: Exciting!
7: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Gideon Galawiyot pag nabungkuran dabaw din pero akong kreatin yung taas akong ihi so kung pag-ihi doon putol ay video nga di matulog
7: Zaton Plus Gold
8: kreatin lamihan na tulog na kayo kung sa ihi o kira kayo pero wala pang kreatin in 94 alam kung nakapaminaw sa kung ipangultikar sa kung mabalatian yun ang surayan na ulog sa historial aktibo kayo natapang na sa inyong panglawas
7: Zaton Plus Gold adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi
9: Zaton Plus Coffee Mix
10: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag iniguman ako o ginom sa itong kape kapakara kong ulcer Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melani DI taga-Anam.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
13: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
7: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako po si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestawel?
5: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay, something kulang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon akong ibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una, ito ka pa ka nainom Santo Plus Coffee Mix.
5: Wala magbisod ko bawas. Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
6: Sinta kong tabang Santo Plus Coffee
5: Mix. Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag inom Santo?
5: Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santo Coffee Mix. Don't die.

Okay, ala 7:57 mga katrupa. Right, kininga bahay no sabag hatod kinis maayo nga kamabuton sa premium D3 coffee mix. Usa sa mga lamian nga kape mga katrupa sa Yes to Health Incorporated. Tilawi usab ang laing nga kape epektibo nga makahatag og kaayuhan, healthy body. No, ang premium D3 coffee mix at og yapon kining mapalit sa mga butika nga doon sa tong dapit. O kaha, ari ka mo sa itong sibiyaan mga katrupa. Naligyapon sa XFM San Francisco. Bullseye! Alright, manibaya sa itong katrupa nga, Junjino, sa itong mga kaigsunan. O nga nag-tanausap karong panahuna din sa itong Facebook Live. At o nag numero mga katrupa para makapaabot ka mo sa mensahe. I-text lamang inyong mga mensahe din na, ha? Okay, sa 0919-793-1893. O para ato po na matagang higayon nga mabasa ang inyong mga mensahe pag paabot no, sa inyong mga minahal sa kinabuhi o asa man inyong gustong paabdans mensahe mga katrupa. So by the way, Dirita, good morning. Unsa man eh?

0: Kadyot lang ha, kaya ito nang ugkaba itong kining Facebook page. Di si Katrupang Dong Rodel Tikson. Good morning na ha, Katrupang Dong.
1: Good morning, Katrupang Dong Rodel Tikson.
0: Good morning sa inyong duha, mga Katrupa. Gikan sa Metro FM Prosperidad.
1: Good morning.
0: Thank you so much, Katrupang Dong Rodel Tikson. Di si Katrupang Jun Pals. Kumusta na mga Katrupang Jun Pals?
1: Jun Pals.
0: May morning, mga Katrupa.
1: Good morning,
0: watching
1: Katrupang.
0: From Santiago, Agusan del Norte.
1: Bullseye! Bullseye! Layuan ng Santiago niya. Yato ang John Pals.
0: Layuan na yung layuan na yung lakaw, no?
1: Layo kayong lakaw.
0: White Chicken, good morning. Usap din mo diha.
1: Oy, taga mga kababayan nato diha sa may barangay Alegria.
0: Alegria.
1: Ang buntag diha ninyong tanan.
0: Naminaw si White Chicken.
1: White Gining, Chicken, kuya.
0: Giningkis na na ko ni Katrupang Puting Manok, no?
1: Puting Manok o White Chicken. Sabi.
0: Good morning, usap. Katrupang Ray, Katrupang John. Shout out sa taga Purok 2A Barangay 5 Barangay 5 San Francisco. Naminaw pa pirmi sa mga programa sa XFM Best Station.
1: Good morning.
0: Dahil salamat Katrupang Lina.
1: Lina Pataho.
0: Niya Katrupang Ading Liliba.
1: Ading Liliba.
0: Good morning Katrupang Ading Liliba. Kumusta na mga Katrupang Aning?
1: Aning, diyas may barangay Hubang.
0: Hubang, no?
1: Regards me to all nila ni Katrupang Jaime Balili, ha?
0: Kumusta naman si Katrupang Jaime Balili putuot, no?
1: Good morning, diyan ninyong tanan
0: thank you so much.
1: Balili family.
0: Unya, diapas Katrupang Hermosilo Caldusa.
1: Caldusa.
0: Good morning, Katrupang Caldusa. Good morning, ni Mariha.
1: Good morning, ha? Good morning.
0: Thank you so much. Then, kinsa pa?
1: Kang Randy Artigas Antisas, listening number one. Salamat ka, Katrupang Randy and Artigas Antisas. Onya,
0: good morning.
1: Baby Hangad. Good morning. Shout out lang ko din sa Ipel Zamboanga si Bugay.
0: Good morning.
1: Pag-greet lang sab ko sa ako a friends dinha sa San Francisco, Agusan del Sur, si Roseline Andy. Abaw, Andy Abaw. Good morning, friends. Uy.
0: Good morning.
1: Good morning. Onya kang Carmelo Lemos Niro. Good morning sa inyo, Sir Ray, Sir John G. Watching live, La Pinigan, San Francisco, Agusan del Sur.
0: Good morning.
1: Good morning. Onya, siyempre kang Langlang Asis Colientas. Good morning, Deha Depitas, my boy na Gracia Talacugun.
0: Good morning.
1: Good morning, Deha ninyong tanan, ha. Onya kang Marda Tuin Matignaw, mayong buntag katropa, shout out sa New Visayas, San Francisco.
0: Good morning. Okay, thank you so much. Dari sa tong text line. Okay, good morning po. Palihog, ayaw i-mention ang akong pangalan. Okay, pwede ba ko mudoon sa inyo ang Converge? Okay, good morning mga taga-Converge.
1: Nanay, sige.
0: Tanay, ang Converge nagbutang og poste kilid sa among lupa.
1: Oy,
0: nga wala mananghid. Laktod nga pagka-istorya na ay ni Anhi taga-Converge. Nagka-istorya may nga dili mo sugot ang tag-iyas lupa. Nga butangan og poste. Ingon ilang ipatanggal, wala nila tanggala. Gitaura na nila gibol.
1: Bullseye! Bullseye! Oy, dili nagsilbi na nga trabaho na kung tinuod bang galing.
0: Basta inyong yuta, inyong ginang katungod katrupa.
1: Katungod ginan ninyo, kaya siyempre, private.
0: Oh. Di ay opisina nila ang buhaton, ani una, i-report niya sa opisina, diri, di opisina San Pranso at bang rin sa... Hilira na ni Dria Katrupa sa bangko BPI, Unahas BPI.
1: Naniha ilahang kuan, ilahang
0: opisinas Converge. Niya sulti otherwise ingnang kung di gyud sila maminaw mag-abot mo sa Unahas Barangay.
1: Barangay,
0: Ay kung ako putlon kung magino panood dito sa amo sa
1: walay
0: mo
1: walay pagtugot na buing na
0: pero maayo na no normal private property kung naagda sa yung tugkaran inyong yuta na ganong musulod man sila aba ka mga hudas gud aning mga tawhanan eh
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ah. Oh. Gitauran na nila? Oy. Sige. Di ba yung opisina nila diri? Agwa sila ni Minaw. Trespassing. Ano sulod na mo din ha? Aga?
1: Oh, dili magsilbi.
0: Di ba na inyong yuta?
1: Mananghid good mo, ha? Mananghid mo di ha? Kinsa manggaling ning... Nagtuo ko aning moragwa siguro sa sayo nilang labaw ani.
0: Morag na ango-ango na ning mga...
1: Wala ni morag...
0: Musood naman dahil sila mga private...
1: Trespassing na ninyo
0: ang kining private property.
1: Hindi na magsilbi na.
0: Abisuhi, katrupa, diri sa may... na ilang pisina diri para makabalok. Basa nung mga... actually, kuan raba na siya, kasagari raba na, mga kontraktura raba na, magpataka na nagubok.
1: Taka raba na. Walay kuan, walay...
0: Abin mo, katropang John Jay, kanang mga, kanang nasa mga kandala na, mga kontraktor na. Yeah, kining Converge, attach po na kontraktor. No? Mas maayo, abisuhan ni mo na, magdala kag later na, mangonsulta ka, kuan sa imong kuan nga what I mean sa imong liter nga about anang concern nyo dinaa sa inyong balay man siguro kining what I mean luta yuta lute nga nisulod ng kining sa ni puste sa Converge para kabalo sila nga naay complain. Nagduda ko ani wala kabalo ang opisina ani kasi gani lagi diha ang kontraktor na. Ang ilaan na katropang Junji, ma-accomplish na lang ilang trabaho?
1: Wala na sila ipakialam kung nakalapas ba sila o wala. Ang ilaan na nga, natukod nila. Maura. Sige, di na magsilbi na nga trabaho.
0: Ireklamo na silang opisina, katropa. No? Di adres San Francisco. Basta kay atbang na sa... usa ka butika ilang opisina niya.
1: Basta imo lang nang kuno sa BPI nga bangko is kuno na
0: strita,
1: linya na data tanan.
0: Unahan ra na.
1: Natung-an dai tuod na sa security bank.
0: Natungaan
1: security bank niya na ay hunda nga murag hunda na nga mga companies motor.
0: Dismark man siguro na.
1: Dismark murag dismark na. Naadya basta kay sayon ra kay na tuoron kung imo lang subayon gikan anang BPI pas patumoy.
0: Murag nag-abang na sila sa usa ka building din na sila sa ubos. Klaro man ang pangalan Converge. Alas 7:30 is mga katrupa.
2: Bullseye.
0: Alright. Di Apoch Christi, Katrupang Cristina Pepito Monton. Good morning ni mo niya, Katrupa. Si Katrupang Binji, may hello. Mambuntang sabi mo niya, Katrupang Binji. Kinsa pa niya, present. Okay, para ito patagaan. Di Apoch Katrupang Rigor Narukla. Good morning.
1: Katrupang Rigor Narukla. Good morning niya, Katrupang Rigor.
0: Ninaw siya, nakabunsay na siya. Kumusta na mga Katrupang Rigor, ito na siyang farm exercise, farm nga dyan.
1: Dapat to, exercise kay kanang mga magtugway kag kanding, magbangkag ng mga manok, or sa diha, part sa exercise na siya, pero guwapo ito maglampas-lampas.
0: Basta magawas ka na mga singot, mabati ko itong kahapsay sa itong kalawasan. No? Kadrupang Lalang Asis Kulintas, good morning.
1: Good morning.
0: Ina sa may Buena Gracia. Diapos ka, Trupang Carmelo, lamas niro. May buntag, serbi mo ka, Trupang Carmelo.
1: Good morning dahan ninyong tanan, ha?
0: Dinasa may Lapinigan. Niya si Katrupang Baby Hangad.
1: Good morning niyo mo dahan, Katrupang Bibi.
0: Naingon siya, good morning, sir. Shout out lang ko din sa Ipel, Sambuanga, Sibugay. Pag-greet lang ko sa akong friends, dinaan sa San Francisco, Gusan del Sur, si Roslyn Andy Abaw. Good morning, friend.
1: Good morning.
0: Na din si mga friendship diri sa San Franz, no?
1: Bayo-bay niya mga higala diri sa kuan?
0: San Franz.
1: Sa San Franz, ha?
0: Tuwa siya sa Buangga.
1: Layo-layo po dayo, eh.
0: Diyas Katrupang Berna Pataho. Good morning, sabi mo Katrupang Berna.
1: Grabe ni mga Pataho.
0: Shout out daw siya kang Carmen Pataho. Nagpalagubos Radio. Good morning.
1: Grabe.
0: Napog ko'y nadunggan niya sa may Barangay 2.
1: Barangay 2.
0: Luyo diha sa may kining Orbistondo Homes. Tudang kayo ilang monitor katropang John Jay.
1: Good morning diha ninyo, ha?
0: Nagapaminaw Express Balita. Asamahin ko. Akong libot-libot balay, hinay naman good among radio. Sustuwa man na dito sa unahan. Good morning ha. Diya sa may unahan sa may Urbistondo Homes, no? Ato mga suke diha nagpaminaw po diri sa tong Sibian. Thank you so much sa inyong pagpaminaw. Sa tanan nga mga nagpaminaw at the same time nagsaulog's birthday karon. By the way, happy birthday diay mga katrupa.
1: Thank you ha, mga kababayan na to, mga nag-birthday.
0: Kasi may itong patugtugan din na birthday.
1: Okay, para makuha na to, matagaan na itong pagtagad ng birthday ha.
0: Oh, mga nag-birthday ka ron, happy birthday.
1: Happy birthday din ninyo ha.
0: Mga higala po na to, nga nag-wedding anniversary, o saan ang mga anniversaries niyo din ha?
1: Oh, pwede mo ha, pwede kayo na to na matagaan pagtagad.
0: So mga katrupa, by the way, kagahapon, na hatod na yun katrupang Junji sa katapusang kapahulayan ang pating lawas ni
1: Rene
0: Bubit Baterbonya dito sa may Stilan. Barangay Labnig
1: yo, sa may kuan Talakugun
0: bagong Memorial Cemetery o din sa may kining Talakugun mga katrupa.
1: Grabing
0: so,
1: tao
0: normal. Grabe ka subo pamalandong uno ang ginikanan ni Bubit. Of course naman mabulag na nila.
1: Mao gyud.
0: Kay tuwa naman to gilubong naman. So ang amahan gato gitabang to gahapon.
1: Oo, pastilan.
0: Ogi
1: katumagong amahan niya. Mura magugi ang iloim-loim o iloombra niya ba? Iloombra niya. Niya lahi biya kayo nakatropa.
0: Ang inahan kay Pirmiman Express, Pirmiman niya mabuga kay Muhilak pag ito.
1: Niya.
0: Ang amahan kay di man to katropang Junji.
1: Yung iloom niya, nakasulay biya ito ng iloom na mura kag mamatay, maglisong kag ginhawa.
0: Tinood na. Kinibitong.
1: Mapaimo na lang ipagawas.
0: Lagi.
1: Ihilak na lang good ya, og naagi, tanaw ni mong naagi kay kagulanan nga kon. Ihilak lang ayaw gud lisod kayo iloom.
0: Kay kining iloom. Daghanay na disgrasya
1: na. Tinoon na, iloom na yung
0: banda mag-usalawas katurupang Junji.
1: Murabao hinog, muhuot na hinoon ni Mohang Dugan. Magka-problema na yun hinoon. Moto yung gibate sa iyang papa nga, kuan lang murag, bisag tanaw niya nga murag lami, nag-ihilak, iya naman gihapong i.
0: Pero
1: gahapon
0: yun nga,
1: wala yun siya kaagwanta.
0: Sa lubong na.
1: Wala kaagwanta.
0: Matong gipaingkod sa wheelchair.
1: Si Kuan, si Mama Rubilin, ang mama ni Kuan, Bubit, makaya yun niya, mo-voice out man yun siya, good. Ihilak yun niya, isinggit yun niya, mo na magawas yun ang Kuan.
0: Iyahang
1: problema sa Kuan ba, iyang kasakit sa iyang dugan, pero paglubong katropa, Gary, mga nidagan lang mga 2 hours siguro, gikag paglubong, naapoy good news po dahing napuli, itong post ni Gobernur.
0: Agatong kwa, no? Kondominium, no?
1: Mao man to. Gahapon ng punto nga post niya. Sige. Orgin na lubong ugwan, pastilan.
0: Ato na isgutan na yung mga parting bahin sa kining sitwasyon ni Baterbonya, mga katrupa.
1: Mga katrupa. Kay...
0: O uban pa nga mga hisgutanan, no? Doon na kita yung alas 7.42 sa itong panag-uban, mga katrupa. O mabalik kita, humans panamdom, dali sa itong Sibian.
3: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy pare, kung dugay ka nikasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugusuko, hulat lang good, usagog ka. Exciting.
6: Mga katrupa, exciting.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yeftu Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, tagapitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng godsya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Stanton Plus
2: Coffee Mix. Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
3: Mili pa ka magkape.
2: Stanton Plus Coffee Mix. Pika katila ko naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbawa?
2: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang lamig sa glasag yun. Ako yun ang ituyo. Agad ito sa istasyon tong una. Itong wala pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ako, naminaw karon. Inumog santon yung coffee mix. Kaya lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kaya may imong tulog. Ito pa kundi sin imong lawan.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Die.
1: Okay, bueno mga katrupa, doon na kita alas 7:50 na. Og kining bahay doon sa mga katrupa at gris sa Visionix Plus of Gel Capsule. Doon doon magkano na, basta matagan ay problema, Visionix Plus of Gel Capsule atong gamiton. Mas dali mga katrupa, ang pag-absorb, ang ito na diretsa sa itong mata, gumikan kay gitumara na to niya soft gel capsule pag yun. Good morning usab ni Katrupang General Narcia Amara. Good morning niyo diha Katrupang. Thank
2: morning.
1: You so much.
2: Good morning. Good morning.
1: Kinsa pa diha basig na pay nalimtan ato din ha. Di pa diha diri sa tong text line. Good morning usab. Kinsa kani ni? Hi Katrupang John, Katrupang Ray. Mayo buntag sa inyong duha. Pa shout out ko sa akong dalaga nga si Jeline Turalba Pacomios.
2: Oy.
1: Nag-school dito sa Butuan University College. Okay, birthday niya karon katrupa. Oy.
2: Oy, birthday din. Hey,
1: birthday di ay karon.
2: Birthday din.
1: Ika 18 anyos na ni Jeline karon. Oy.
2: Oy.
1: Oy, 18 na. Palihog ko play og song Happy Birthday Katrupa June. Nak, happy birthday. Sana masaya ka. Iniga uli. Inig-uli na lang ang handa ni mo, okay? I love you, nak, from Mama Julina Turalba Pacomios. Uy, birthday day ni
2: birthday.
1: Jeline, no? Alaga, drupang Jeline, happy birthday to you!
2: Happy birthday!

0: Okay, happy happy birthday katropang Jelen Pacomios. Gigan ka na sa mga pamilya, of course, sa mga mama Julina Turulba Pacomios. Sa mga nag-birthday po, mga katropa, happy birthday niyang tanan. More blessings, more birthdays to come in life. Okay, alas 7:52, mga katropa, dirigyapon sa itong orasan.
1: Pusay! Pusay!
0: Good morning, katropang Gloria Malalapilo.
2: Good morning.
0: Katropang Lebreyas, katropang Ray. Always you're gonna meet us, Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. Salamat, katropang Gloria. Naka-share din na siya. Thank you so much. Sige, abantita, katropang Junje. So, actually, balik ta sa kinibang paghatod na sa katapusan kapahulayan ni Bubet. Dina sa may Labnig.
2: Labnig, no?
0: After that afternoon, katropang Junje, doon ay maayong balita about itong gi-announce ni Governor Santiago Cani all about sa matud pa ang National Housing Authorities may hatag o condominium.
2: So,
0: dito sa Dabaw.
2: Sa Dabaw, okay, naaman ni sila matag lugar, no?
0: Oo. So, di basta-basta ni.
2: Okay, lalimang ka condominium ka tropa.
0: Oh, condominium niya ang mga anak ba yan nila kay tanan di scholar na sa Ateneo.
2: So, bas pabor sa Dabaw.
0: Pabor sa Dabaw.
2: Bas pabor kaysa din maguli-uli.
0: Anyway, kuan po siguro kaning ginuhuna po siguro ni sa Ateneo ba nga. Ang mga anak nila halos tuwa na dito.
2: Tuwa na sa Dabaw tanan.
0: So ditong dapita kay normal, pwede man sila muhatag o bisag asa nga lugar.
2: Okay.
0: Pero ilang gipabor po dito, kituwa naman ang mga bata po, unya,
2: scholar
0: sa Ateneo.
2: Unya, naapoy duha ka manghod niya pulos basketbolista, so dito yun may pabor sa iya ang Dabaw.
0: Oo, so tuwa sa Dabaw, ang kondominyo mga katrupang ihatag ni siya sa National Housing Authority. Pag may katag kondominyo, dili ni ordinaryo lang mga balay.
2: Mao gani, no?
0: So, part of that, sa kaning dako kayo ng building na usa ka unit niya sa condominium, normal.
2: Yeah, exclusive sa ilaha yun.
0: Sa ila na. Ang nindot ani katropang Junji, kay doon na po'y matod pa may commit.
2: Oo, nga, lain po siguro ng kumpanya ni.
0: Kumpanya po nga mo fully furnish sa sulod sa condominium.
1: So,
2: ay mga kakulangon sa mas mga lamisa.
0: Mga lamisa,
2: mga pom, mga higda, kotson.
0: Mga samin.
2: Basta samin. Usap pa na din ha. Tanan nga mga decorate sa maong
0: decoration
2: balay.
0: Decoration din ha.
2: Kuana, kanabang gi...
0: Mga appliances.
2: Gi-angko na ni sa usa ka kumpanya.
0: Gi-angko sa usa ka kumpanya.
2: So, di na sila. Wala na gano'n sila gastuhan na ni.
0: Wala na gastuhan. Igo na lang gano'n sila.
2: Igo na lang gano'n sila mo comment nga dito mo puyo.
0: Mo puyo.
2: Pero nindop lisod na kay di po nila ni Iko ang katropa. Pabor yun kay bisag unsaon.
0: Akong nakita diha katropang
2: Pabor. Pabor yun.
0: Mapuyan gano'n nila siguro gani. Murag ato pa na sila ang pahulay dito kay murag
2: sakit man pud
0: sa sitwasyon murag sakit pagit kayo
2: kundo basta iya lang sa gong ipa kunan sa mama o ilang mga parentehan, mga igsoon pa mabalay.
0: Correct.
2: Niya dito sa Dabaw, palamig
0: sa pahulay sa palamig siya kay...
2: kay Lisod.
0: Di man good na nga, nakadali nga, malimutan, labi pa kay...
2: Mao.
0: Tanawag good na ilang mga videos yung inahano.
2: Nah.
0: Nga halos, good na, pag magdula si Bubit, nagyod kanunay ng iyang inahan nga suporta. Normal.
2: Ang...
0: sa sangkuan, kining sa mga videos output, ang pinaka kuan gyud nato nakita mga katropa nga pinaka emotional in terms of mga kasakit kalipay kini sila si yang mama
2: kana kuya kuan gyud kana gyud siya gayo niya mahug pwede barang iwas-iwasan lang sang Facebook.
0: Ingat na gyud
2: kay
0: makita mo na kanunay
2: dili gyud mawala na lang release ana kana mga video na niya kinaagyo yung mga supporters manggod nga ma-review gyud ang iya mga video. I-review ba ibalik og post.
0: Correct.
2: Labi na katong mga nasakitan gyud, mabalik so makit-an man sa iyang mama, magsigig ko be, di mo balik na po ng kuwan, pero lahi yun siya itong mo exit sa uglaing lugar. Lahi yun. Mas malingaw naman na siya dito. Nanay, kuwan ba nga, nanay, lahi, may iba na iyang pananaw. Kaysa diha, nga, kadalakaw niya, makita niya na adiha si Bibot, nagbubit, nakana adiha ng lugar, ha?
3: Correct.
2: Magka, huwag mamalingki, mahinomduman niya nga si Bumbit, diripod atong kinipod ng tindahan, nakadirito ni kauban ako na malit. Samot, nagmaadto yun siya sa merkado. Kaya naa sila'y pwisto dito.
3: Normal.
2: So, kuwan yun, kanabang sakit pag yun na. Mo na nga mas mayo na nga mo kuwan sa, mo palamig sa laing uglaing lugar.
3: Okay, by the way, mga katrupa, alas 7:58 sa itong orasan. Sama sa gihapon mga katrupa, balikan na gihapon na ito ang itong mga panagisgot. Doon na po tayo mga sigutanan mga katrupa nga ato sa lakbitan. Balik kami humans pang pahinomdom. Stand by mo na.
1: Bullseye! Bullseye! X-F-M
4: X-F-M. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 55 nanomules per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting dito.